Sana yaon naman so paborito kong ano nga nito, Noy. So last time ito bagang sira bagang na iskabitsi iba na garuman sa natunay sana. Abangan na po ang mga musical programs tama sunod na Basta Bicolano

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
3: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain,
3: tamang oras ng pagtulog,
2: at tamang oras magpapawis
3: para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon,
3: tamang oras na para...
2: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Hirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
3: Ang katuwang na sa maghapong trabaho.
2: Iba ka talaga pare ko. Liba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
3: Ang sarap ng natural.
4: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jera V. Balon Travel and Tours in Jera V. Balon Travel and Tours. Keeping

0: Papi, you alright?
1: Y la cosa suena rara.
2: La cosa suena rara.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

Tagalogline 9.7, orago na niya 37 minutes makalipas ang alas 8 ng pagka morning. Yan sa magandang araw ng Thursday. Uy, magandang morning. Yan, good morning sa lahat ng ating mga certified listeners out there. How's your life today? Good morning! Uy, sa mga kakagising lang, ano bang meron? Mukhang, ano ha, masaya kayo ngayong araw na to. Yan, sa mga ka-oragon, para sa inyo mag-guru greeting, sige na, push na, send na, at wag nang magpapatumpik-tumpik pa sa aming number na 0961-355-6393. Coming right up, a song by Hagibis. Keep it right here, only here on Big Double Line at 0.7. Oragon.

0: Kinakailangan. Tugod ka na mas minagalong kami mga babae habang naguguran.
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Mas sabikulado o rago?

0: suhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
3: How can I convince you?
2: And reminisce the songs of your time. Right here on Urago Sabado Retro.
4: Sabado Retro.

89.7, ora ganun niya 3 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Uy, magandang umaga sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Yes, thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. At eto may nagpapabati guys, batiin natin ang mga taga-Danlog. Ayan, hello dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family. Uy, sa lahat ng mga taga-Danlog, ayan, hello po sa inyo lahat. And syempre batiin din natin dyan sa Rosales Eatery, magandang morning kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales, kay Arian Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Syempre batiin din natin dyan sa Pacifica Agrivet staff, hello kay Clara, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Uy, magandang morning din dyan sa Irish Canteen dyan sa Ilawod, Daraga. Magandang umaga po sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga manong chippers on the road na talaga namang always on the go, umulan man o umaraw. Hello sa mga driver ng Rawis B and Daraga Ligas Pinaruta. Magandang morning! Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya kasama si Lady L. So here we got a song, Sigaw ng Puso by Father and Sons. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago!

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
2: Basta bikulado o lagun.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

Here in the Hawaii 90.7, Ora Gunanyaus, it's exactly 9:15 in the morning, and you're still with Ligaya on the radio. Magandang morning pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Thank you so much, guys, sa laging pagtutok dito sa aming programa. And hello din and hi sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po and hi sa inyo lahat, mga ka-Oragon. So yes, dyan lamang kayo. Here's a song by Mandy Moore. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7, Oragon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo. Naaala.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7, oras ko na nails. It's 33 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And you're still with Ligayo on the radio. What's up mga ka-oragon? Kamusta ang lahat? I hope you're doing well. And of course, magandang morning pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin at mga ka-oragon. At naku guys, sa mga hindi pa nakakapag-register, lalong-lalo na dyan sa Comelec mga ka-oragon, mag-register na kayo dahil hanggang May 18 na lang yan mga ka-oragon. Till May 18 na lang ha, sa mga hindi pa nakakapag-register, punta na kayo sa mga malalapit na Comelec. Baka man naman na pupunta na naman kayo dyan last day. Alams na, diba? Yan, Lunes yan mga ka-oragon ng last day ha. Kaya mag-register na kayo. Sayang naman ang inyong karapatang bumoto. Yes, mga ka-oragon, para pa din sa mga group greetings, sige na, push na, send na sa aming number. It's your name, 613-556-393. Dyan lamang kayo. And here we got a song, Bad Day by Daniel Powter. Stay tuned in only here on MVW 99.7. Ka-oragon.

0: Ben,
1: ano?
0: Tatatandaan na muna ang mga gamit mo.
2: Habang ko na! Mahalit ako rin eh!
0: Pundunyaw kang mga pasali mo ah!
2: Iyo! Pirmina sa napusala!
0: Ben, akong ginibong tama rin di sarong nari!
2: Pirmina sa napusala!
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an?
2: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
3: Masabikulado o lagun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Hi Kim, tinutin po ko 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
8: Wala na
7: yung bukol.
8: Bukol, tapos yung kape.
7: Opo.
8: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
9: Ang Nins Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Nins Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
12: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ano pong pangalan mo?
14: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
14: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
14: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
14: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaalala.

0: pinapako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7, oraga na niya 3 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. And you're still with Ligayo on the radio. Magandang morning pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Kamusta naman ang araw ng Thursday ninyong lahat? Yeah, so today is May 14, 2026. Hello po and hi sa lahat ng mga certified listeners natin out there. And syempre, shout out din sa lahat ng mga taga-Anislag Banyadero Relocation Site. Hello dyan sa Rodriguez family. Magandang morning! At eto may nag-text mga kauragon. Pabati sa mga taga-Puktol Pilar and hello pala kay CJ ng Ligaw. Uy, CJ ha, taga-Puktol naman ngayon. Mayos ka, CJ ha. Yes, mga kauragon, sige lang, tutok lang. More great songs are coming your way. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax. And here's Westlife, Full Again. Stay tuned in only here on BII 90.7. Uragon.

0: pa ni. Nabaya talaga ako sa murang kaswago. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapritik lang. Hindi na ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugudi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pa di.
0: Kasi nga. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Masabikulado o agon?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: PGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: PGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

90.7 Oragon and Yoze. There you have it. Joshua Caddy song, Beautiful in My Eyes. Yoze, hello pa rin and hi sa lahat ng mga certified listeners natin for today. Hello po and hi sa inyong lahat, lalong-lalo na dyan sa Puktol Pilar, Sir Sogon. Hello dyan sa Velasco and Makiniane family. Good morning po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Kamusta naman ang inyong mga araw, guys? Grabe ba? Apakainit ng panahon, mga ka-Oragon. Kaya make sure na laging uminom ng tubig. Dahil talaga namang apakatindi ng init ngayon, mga ka-Oragon. At syempre, magandang morning din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Victory Village. Uy, grabe naman to, guys. Ano ba talaga ang totoo? Magsalita kayo, Bea Alonso at Vincent ko. Natuloy ba o hindi ang inyong kasal? Grabe kapag mayaman, no? Talagang grabe yung pinagdadaanan dahil sa prenup agreement. Buti na lang kaming mga mahihirap. Pwede lang na magpakasal dyan sa civil wedding, mga ka-Oragon. Sila, grabe, no? Talagang hindi makakapagpakasal hanggat di napapag-usapan yung mga papeles, yung mga ari-arian and everything. So yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Here we got a song, Remember Me This Way by Jordan Hill. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

saw both their lives flash before her eyes.

Topic double line 90.7, Orago na niyang sa Jesus Takes the Wheel. Tama nga naman. Pero syempre naman, hindi lahat dapat iasa sa Diyos. Diba dapat may gawa ka din, be? Yan, hello, hello sa lahat na mga nakatutok sa atin dyan, sa ating mga manong drivers on the road. Yan, nagpapacheck attendance yung mga nakatutok sa atin dyan sa Namantaw Dalawa. Hello sa Galinato and Mangampo family. Siyempre sa mga Baskarenyos, magandang umaga. Yan, sa mga kakagising pa lang. Uy, sige na, kain na. Tapos, linis-linis din pag may time, ha? Siyempre, bati natin siya na ang Madrideo family, ang Duran family, Lopez family, Samonte family, Matamoros family, Menes family, Exia family. Shout out po sa inyo. Siyempre, batiin ko rin ang Comiso, ang Matabuena, ang lahat-lahat ng families dyan. Hello po sa inyong lahat. Uy, makakalimutan pa natin ang Medjavillo family, ang Lorente family, Laterte family. Shout out po sa inyo dyan. Salita family, magandang morning. Uy, maganda bang morning nyo, guys? Sabi ng iba, sakto lang. Kapag wala daw pera, sakto lang yung buhay. Ganun talaga, guys, ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Minsan meron, kadalasan wala. So yes, mga ka-Uragon, sabi nga ng iba, isang araw na lang, sige na, sasahod ka na. Sabi naman nila, hindi pa dumadating yung sahod, ubos na. Wa epek. Pero at least may naubos. Kesa naman sa wala, diba? Yo, so dyan lamang kayo, Here's One Love by Blue. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Sidi?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pag matama asing talturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Mas sa Bicolano o Ragon?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

99.7, Oragon niya sa Magino Opera, medyo bastos. Gusto nyo ba yun? Ayan, it's exactly 10:54 in the morning. Ay, magandang umaga. Gising na. Grabe, hindi na nga umaga, tanghali na, be. Yow, sa lunchtime na, kaya gising. Ayan, busy kumain yung ating mga manong drivers dyan sa Ilawo Daraga, dyan sa Irish Canteen. Yeah, hello sa lahat ng mga manong troopers natin on the road na talaga namang napakasisipag bumiyahe kahit na talaga namang apakataas na ng presyo ng gasolina. Yan, saludo po kami sa inyong lahat. Yan, sa mga nagtatrabaho sa labas, guys, talaga namang sobrang init, kaya make sure na laging uminom ng tubig. Ay, napaka-importante yan. And eto, sabi niya, hello po Lady El, pakibati naman po ng magandang morning ang aking jowa na si Melanie, coming from Joseph of Ginubatan. Sana all the good morning sa radyo. And eto pa, coming from 528. Hello po Lady Ligaya, pakibati naman po ang aking girlfriend na si Rosemary ng Kamalig, coming from Jeremy of Ligaw. Uy, malapit-lapit lang ang kanilang ano. Eto pa, merong pangkarugtong, sabi niya, I love you, mwa mwa chup chup. Sana all nagmamahalan. Kasi ang alam ko, nagmamahal yung mga presyo ng bilihin. Kayo ba, alam nyo din ba? Yow, so tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Samahan nyo ako mamaya sa programang Uragon sa Hapon, alauna hanggang alas 3. And of course, abangan nyo na ang programa ni Manoy Jess Magallanes. Ang programang New Normal till about 12 noon. So here's Hawak Mo Ang Beat. DJ Pato. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 90.7 FM.
3: Radio Uragun.
5: How you discovered Eve of 28300 did extraordinary archaeological discoveries.

0: best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ano oras po mga tugas?
3: Time check! Brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine!
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang guniang panlalawigan kanalbar.
5: Inida ang programang Kompletos Ricados. Futukaron, mga isyong napapanahon. Iginitalye, mga preskong bareta. Kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal.
6: The new normal.
5: Uyan na, ang sa indong perming kaiba. Kuya, yes, Magallanes.
7: Basta Bicolano, Uragon.
8: Basta Bicolano, Uragon.
9: Good morning.
7: Bicolano, Uragon.
9: Good morning.

Sa aming mga tugang ni Agot Isidro, ang tracing si Nadoda, mga tugang na nagboto para patal si Kunsi Soto. Mga hudas, mas hudas ka. Dahil mo na sasabutan ko nga ng sitwasyon. Nainguragan ka na kay Tubiok ka nang nagdilapa. Dapa artista ka man ko tala. Di nagtalab sa pagiging artista mo. Ang nanggana mga tugang si Bangag. Kasabay na naman sa mga naburul-burul si Jess Magallanes. Nagkaigwanin ka na ribukan naman sa Senado. Sampulo mga tugang dominolag na mga nerviyoso kabaw.

Rata, siguro mga tawag ini, warning na tabi nito sa nakapit ng mga barangay official. Kaya kung ako na po ito, mas maray pang makaigwanan ng eleksyon kaysa mga tawag nga rukay na nagayang pagprotector mo sa senda. Tapos mga tawag ng piguhudas ka, mas maray pang rekomendasyon ko, hindi para ako sa Cruz.

0: Salamat po, good morning sa mga prantaba niya. Tungkol niyan, medyo may initinitan kamagtakan kan panahon. Sabi nga niya, mga tugang mag-iringat lang tabi kamulad ang mga tugang sa mga nag-high blood. Ako, drama sa lang rason ko, nag-high blood ako pagkulang ang kwarta ko. Makamurumundo ang nangyari dyan sa barangay Inarado na nakaabot ang mga tugang sa Araman, Kampalasyo, Malacanang ang reklamo kontra kay barangay Captain Roy Marco. Asin mga tugang kay barangay Treasure Idnan Wada. Saro ini sa pinakamatibay na barangay treasurer kandaraga si Idnan Wada, pero mga tugang sad to say. Kaya ang ngunyan magiring at amin duman sa kapa ko mga barangay official kung tangan hindi ka mo makakakiriklamo. Yuratman, lentry. Mga tugang sa oras po na alas 11.20 ng pagkauto, kasabay ko na po mga tugang na pinakamagayon na matibay, asin pinakamatibay na tagapagdaram kan SSS Legaspi para mga tugang sa mga programa ngunyan ay pinapautog kan SSS. Ma'am Janet, good morning po. Live kita sa Radyo Ragon.
1: Yes,
0: good morning, Sir Jess. Ikita mo pong nakaantabay sa Radyo Ramon, maray na ako sa inyo. So, ma'am, let po sumita din na sa kabo sa members kang SSS sa probinsya Kagalban. Hello po?
1: Hello, Sir Jess. Yes po. Maray na ako sa nabos na nakaantabay niyan sa Radyo Ramon. Eh,
0: siyempre sa'yo mo sa Sir Jess, maray na ako. Oh. Now, kami sa iyo din ang tagusuming maraman ko niyan sa bagong programang ipapautong ko niyan, asin bagong programang i-implementan ko niyan kang social security system.
1: Yes, tama ka po, Sir Jess. So, iba po kita ko niyan yung ina-upload expanded relief program. Initamang financial po duma sa satuyang mga miyembro, pensionado, at mga employers sa mamamagitan po ang enhanced loans, condonations, and maagang pension increase para po labanan ining epekto kang inflation and pagtaas kang presyo kang langis. And ini po nakatalaga na itaos sa satuyang mga miyembro, pensioners sa halaga po na 60 billion pesos. Yun po yung naka-alag na budget.
0: Oh, 60 billion pesos, nang kasabay na din ng mga SSS kang SSS members kang albay.
1: Yes, kaya na po yan, Sir Jess. System-wide na po yan.
0: Oh, no. Si siya ang pwedeng mag-avail siyang qualified na makabay sa nangyari ka na programa mo niyan kang SSS.
1: Yes, Sir Jess. Pag-abo po digi sa mga SSS pensioners, mas pinaagat na lang po ang implementation in 2026. Pension increase. So nakatalaga actually in yun na ipaluwas nila September 2028, pero since may relief program kita as early as June 2026, nakatanggap na po kung sa itong mga retired pensioners, disability pensioners, ang 10% increase and 5% increase naman po pag-abot sa mga death and survivor pensioners. And para po naman po duman sa mga pensioners ka na ang sa indang contingency date at least May 31, 2026.
0: Oh, so gusto kong sabihin, naatab pala so increase kan mga SSS pensioners.
1: Yes, tama po. Mas pinaagat ka na po ni Sir Jess. Siyempre, aram tama na talagang grabe ang pangipungun niya ng sa tuyang ng mga Pilipino dahil nga rin sa kinakaharap na po mga inflation sa pagkas ng lags.
0: Kung may, kung may pension ka pala na 2,000 per month, ang maririsibin mo na kaya ni may dagdag ka ng 10%.
1: Yes, tama po.
0: Oo. Now, ini pong emergency loan program mo niyan kasi loob ko siya. Ano po doon diretso ini?
1: Asa mo niyan, Sir Jess, ang nakapasaloob po duman sa satuyang office order until December 8, 2026 po pwede i-applyin.
0: Inang emergency loan. Ano yung abid pa pala? Ano?
1: Yes po. And ang kagalingan pa lang kanil, Sir Jess, na emergency loan, mas pinababatan din po itong required na contributions. Dati po kahit po ang ibo katang at least 36 months, pero ngayon po biniputan na lang na 18 months ang requirement, at least 18 months na contributions. So, 6 months of which, yung po duman sa 12-month period prior to the month of filing.
0: Oo, so
1: 20,000 po ang pwede i-apply.
0: Pera po ang pwede i-apply?
1: 20,000 pesos po. Depende duman sa average last 12 months in contributions.

0: Yes.
1: Oo. Okay. Di at least para madali na. Hindi pa anong pag-iribang may buong nagkukumpag ka. Hindi siya nakabit ki loan. Ta may problema na siya. Ano nga sa problema kang pagpahin mo ng loan? Dahil nga nito? Dahil nga no? Dahil ng bank? Ha? Dahil ng bank? Oh, now, manit, aram ko masana, bako madali man sana ang pag-filing loan, once na-complete ang mga papeles mo, once na-comply mo na sa gabo sa requirements?
2: Yes, Papi, dimension po at dapat itong member, dapat itong may enrolled bank account.
1: Ah, enrolled bank, oo.
2: Oo, enrolled bank account. Sa duman po, i-disburse itong sa 2-year loan to 6.
1: Ah, ang enrolled bank, dapat sa member may enrolled bank siya?
2: Yes, kasi doon po, i-credit ang to 6 kay
1: loan. Oo, oo. Ano? Anong litang hulog? Kung litang hulog ako na, makaka-avail ki loan.
2: Ayan, sana. Yan talaga, sir. Just dapat talaga updated ang contributions. At least 6 contributions.
1: Dahil mag dahil mag updated kami sa contribution.
2: Oh, yes po.
1: Naroon naman mo kayo nagkailingan kita yan. Nag-ano baga ako kayo to? Nag-ano? Pag alimawa ako po, alimawa po ako sa loob kaming kampanya, ano sa loob ang employer may, pag naka-avail pa ako kayo, ang mga pag-iriba ko, kan pwede naman maka-avail.
2: Basta may contribution din po, Sinda, report yes. Contributions. Maka-avail po, Sinda, yes po.
1: Oo, gabos kami. Apot, mama, apot ka. Ha? Apo ta tagaling masimbag mo direkta takot ka mapal oh. So makaw maano ta aro kay ni mga programa nindo talaga sabi nga ni tinawan ikarayan pwede ka na mag-avail mag-avail na ka mo basta may account ka sa bangko mag-avail mag-open ka ng account tagaling mag-avail uli si Gino pay mo ganyan man nakaka-open ka account sa bangko badulan ta ka so mas lalong pinadali pa no lalong pinadali pinamagayon asin talaga pinag-extend talaga sa mga benefits sa pagtatawin doon niya sa mga SSS members.
2: Yes, tama ka po, sir. Just, and sir, kung ngayon napakainigo po itong 6 months na moratorium.
1: Oo.
2: Ibig sabihin, for the first 6 months, na itakaypuhan magbayad ng loan amortization.
1: Oo.
2: So, sa ito po, 7 bulan po kita ma-start in 24 months na monthly amortization.
1: Oo. So, nata po tapin implementan nyo yung araw kayo ng programa?
2: Para po mas dakul ang matabangan sa mga Pilipino miyembro.
1: Oo.
2: Kasi kung i-limit ka lang po sa at least 36 months, syempre medyo limitado din po ang pwede makapag-avail kaya. Kaya ginibuta po siyang at least 18 months para mas dakul po ang makapag-avail kay inyo pala emergency loan. Lalo na po ngayon na panahon na talagang nasa crisis po kita.
1: Oo. Di man nga magmuhon kayo sa mga pensioners, dalang tali na sila maalat pang September, o June pa sana, marireceive na nila itong dagdag na 10%.
2: Yes, tama ka po, sir. Just kung mga itong 3 months, iwan at bonus kitang advance na 10%, eh, nakulong tabang din po talaga yun.
1: Oh, yan po, kung pirang sa monthly pension nila marireceive, yun man po ang increase nila, makuha naman kay 10%, iyon increase nila.
2: Yes, tama po. So kung anbaw ang sa itong pension, 10,000 pesos, ang 10% kaya is 1,000. So, magiging 11,000 na po comes June 2026.
1: Wow, magayon na binipisyo. Ano talagang mayaman ang SSS?
2: Mas makusog siyempre ang financial status lang ang SSS po.
1: Marayang nagkakapot, marayang nagpapadalagan. Kaya nakagawa ka makisayin sa araw ka yan.
2: Yes, tama po.
1: Oh. Hindi may nag-apot sa kuya, kung ang nag-abil na daw po tabi ki calamity loan, pwede pag, ang nag-abil na ning salary loan, pwede pag maka-abil ning calamity loan.
2: Yes, tama po, pwede po. Basta po, actively paying kita kanyang mga loans, kumbaga dahil kita nakakalampas sa pagbabayad, pwede na din po i-check ang eligibility ka iyan kung qualify kita.
1: Uh-oh.
2: So, kung halimbawa nakapag-avail na po kita ng salary loan, pwede na ulit kita na-approve na po yung salary loan, pwede na ulit kita mag-apply for this emergency loan.
1: Pila po ang minimum? For example, my contribution kang 27 years.
2: Kung 27 years
1: nanguhulog.
2: Oo, kung 27 years ang maximum tapo na loanable amount for the emergency loan is 20,000 pesos. Nakadepende po yan sa average last 12 month salary credit.
1: Oh, that is payable for 2 years?
2: Payable in 2 years. Pero ma-start po siya, Sir Jess, after 7th month, duman kita ma-start kang monthly amortization. Pero 24 months to pay pa rin.
1: Ah, yung magayon rin pala ng programa. Ano mo na kayo, mag-abil ka emergency loan?
2: Ayun, Sir Jess. pang ano lamang sa pandagdag pang sa gas.
1: Ang mga pensioners na po, pwede maka-avail kayo ng emergency loan?
2: For the pensioners, di na po sila pwede maka-avail kayo ng pension, ay kayong emergency loan. Ang pwede nilang ma-avail is the pension loan program.
1: Oo.
2: Mas takula na din po yan, Sir Jeff. Before tinataon na maximum is 200,000. Ngayon po, 300,000 pesos na. Maximum is times 12 kang monthly pension. Kung alam mo, 10,000 ang monthly pension, times 12, that is 120,000. Maximum amount.
1: Oo. Now, ini pong condonation program. So, gusto ko sabihin palantabi, may parang may moratorium man kita sa condonation program mo niyan. Since na, igwa kita mo niyan ki Arukeno problema ang namamatian?
2: For the loan penalty, ito pong loan penalty condonation program, ikukondong ka lang, Sir Jess, yung penalty, pero babayaran tayo po yung principal and interest.
1: Oo.
2: And may, ang member po may option to pay in full or installment. Kaya kung halimbawa, di talaga kayo full payment, at least mas magaan na po sa installment.
1: Oh. Now, appear na kayo ng mga expanded program ni Duane Nguyen. Ano pa po ang mga program ang ipinapautog mo niya kayo social security system? Because namimiss mo naman talaga ang boses mo dito sa programa para sa mga update. Hali po din sa inyo ng opisina.
2: Yes, atay po din sa mga nabanggit ka, igaw na din po kita ang iyo offer, pero paabot pa lang ini, Sir Jeff, kayo, kumbaga pa-inod pa lang ito. At ano pa lang, next up, igaw din po kita ang ina-approve na SSS Microloan Program or Loan Light. So, ini naman through our partner bank, kaya mahalat mo nakita ng abiso, if ever available na po talaga inyo sa na-i-apply our partner bank. Microloan Program. So, pwede po i-apply through the mobile app or online platform dan sa tuyong partner bank. So, katuloy pong SSS, nakikipag-ugnayan pa po kita sa mga partner banks para po mapabilis ang, kumbaga, mapabilis pa ang proseso kayo na maging available na po sa system. Para additional pa po ulit abang.
1: Sabi ni 1131, pag ika po nag-avail ng loan, obligado talaga mag-open ng bank account?
2: Yes po. Ang ano pa lang sa GCash, pag ma-avail pa siguro yung maternity benefit, pero pag-abot sa loan, kaya po ito talaga bank account.
1: I see. So siguro, yun yung nagpapabot sa mga yung reklamo, ganoon dahil siya na-approve because dahil talaga siya naning ano sa banko, dahil siya naning account sa banko, dapat pala mag-open ang gano.
2: Sorry? Yes po. I-try po lang sa PNB. Day ko lang sure. May mga banks din kasi kita na day man masyadong dakula ang maintaining balance. So, pwede po kamo mag-inquire.
1: Ang PNB po talagang very accessible. Ang PNB talaga dahil problema pag-araw ka, lalo na pag isis pensioners ka. Pag-abot po sa PNB, dahil siya nagdakula na tiyo mo reche.
2: Yes, so pwede po kang makikoordinate naman kasi sa ang ano ko po, parang madali naman naka-open yung bank account.
1: Oo, lalo na pag SSS pensioners ka, talagang madali sa ina because araw naman yun na government to government transaction ka, medyo madali po nga ng SSS. Sabi niya, paano po ang pag, sabi ni 3311, paano po ang pag-avail ng loan? Kasi po, dahil po akong knowledge, manunod po sa pag-online application.
2: Yan, actually po talaga pag-apply kang loan, mandatory ang application through online sa SSS website www.sss.gov.ph. So, kay follow mo na talaga makapag-register, mag-iwa ka ng user ID, password. Once yun na na-open mo yan, under services tab, i-click mo po itong apply emergency loan. Emergency loan program. So, may mga miyembro po kita na nabibisilan sa pag-transact online, may mga e-centers po kita located sa gabos ng mga SSS branches to facilitate yung concerns po nila.
1: Oo. Gusto ko po, sabi ni 2026, gusto ko pong mag-apply ng salary loan. Pagkatapos po mag-online ako filing, ano ba po ang role kang employer ko?
2: So, after na po mag-apply, dapat i-approve or i-certify po yun kang sa inyong employer within 5 days para dahil po siya ma-reject.
1: Okay.
2: So, maabiso po kami sa inyong employer na nag-apply po kami ng salary loan. Ipon po yung i-certify para po ma-process yung claim or yung loan application.
1: Same procedure po sa pag-filing emergency loan?
2: Yes po.
1: So, maano magari sa employer? Oo. So, makaumarog kayo na, no? Kasi ako as a member ka ngayon, si medyo nabuhayan kami ng dugo because sa araw kayo ng program ang pig-implementer ka sa ilong opisina. Pero, paano ito makontrol? Itong mga SSS pensioners na nag-isanla ka sa ilang ETM ID. Oh, ka sa ilang ETM file.
2: Yes, away po talaga kita, nag-go po kitang mga pensioners na binibigay na po kanyang mga loan sharks na kung po yung katig na sana kapulidang sa inyong mga ETNs, kay go po kitang tigo-offer na pension loan program na mas madali na para sa ito yung mga pensioner din na kaipuhan isang nila ang sa inyong mga ETN and kung magang interest rate na po kanyang 10% per annum or 0.84% per month, ababao na din po. And syempre mas madali na din po pagbayad yan kasi dahil na po rin nakaipuhan magpila para magbayad ka sa indang loan. Automatically po ikakaltas po yan duman sa indang pension, pero rest assured, tiga-assured po kang SSS na may maiiwan pa rin po pension sa inda at least 40%. So dahil po pwede yung pag-loan, talagang ubus-gabus na monthly pension. So kahit one may mawawalat pa rin po na 40, at least 40% sa indang loan. So ang po siya kayo ka ngayon. And syempre, dakula din pong amount kaya yung maximum is 300,000 pesos or up to times 12 ang sa inyo pong monthly pension.
1: Sabi ni 0541, salamat abi ma'am, tanaraman niyo na may dagdag pension na palan kami. Pwede pang maka-apply, pwede pang maka-filing emergency loan nining aki ko ta, iyon man talaga ang problema niya. Mahalat pa lang guidelines. Sa emergency loan, hindi naman siguro kinakaipon mag-alat pa ka mo ng guidelines. Kasi pag nag-apply ka mo duman online, duman yung dumailin kung qualified ka mo ba ko, ma'am net?
2: Tama ka talaga, sir. Yes, garo ka na talaga, sir. Naga-SSS.
1: Diyan ba ako nagdakula?
2: Aram-aram mo na. Tama ka po dyan, sir. Yes. Pwede talaga yan. Automatically, pwede yung duma-check kung kamo po eligible to apply for loan. So, kaipuhan lang po talaga yung i-check online sa SSS website. Mag-ano ka mo, under services tab, i-click lang po nito ang emergency loan or apply for salary loan. And automatically, masi-check po nito dyan kung qualified ka mo. Or kung di ka mo qualified, may reason din po nakalaan dyan kung ano pa po itong mga kulang. And then, kami pwede makapag-apply.
1: Talagang tama man ang gabaga suna ako among onda ka na kaging December. Ano, kasi nakamonitor mo niyan. So dating Vice President kan SSS, ang barangay captain kan pa ng Sir Narsing Mundial, nakamonitor mo niyan sa imo. Talagang binibong sa mga paliwanag mo para sa mga benepisyo na makukuha kang SSS.
2: Yes, good morning, VP Mundial.
1: Oo.
2: Wow. Ang
1: nisping
2: na din tong pagkaon din sa barangay pad. Ano yan?
1: Pandan. Pandan. Ayun nga. Bata, katatapos ba sa nakampesa naman? Katatapos ba sa nakambirthday ni Kap? Nagkataon lang nila siya nag, ano, because mas mara pag iyan niya. So pag mundo ka ni Bangyon, naapektado ka ng vulkan mayon.
2: Yes po, pagkapadamis po ang pag-alburo po kang mayon, kaya tayo type 1 ang magkatabay.
1: Oo. Good morning, sir. Ako po may problema sa employer ko, tamay mga deduction ako, dahil man po limit. Ano daw po ang gamit ko? Ano daw po ang dapat ko kayo ng gibuhon? Dahil man kaya kaming pigpirma na, dahil man kaya kami pigpirma na butcher.
2: Ang hindi po nito kayo nagigibuhon once na-verify po talaga nito may kamong contribution, na-coordinate mo na po kamo sa inyong employer, kaulayin po nito na pan-verification may contribution sa SSS na makarinit. So kung halimbawa na pa po maayos na between the employer and employee, that's the time na pwede po kamo mag-file ng complaint affidavit sa SSS. Dapat ito po kamo, yan po notarized affidavit of complaint. And kaipuhan po, syempre proof of employment, pwede ang ID, company ID, pwede po yung payslip, pwede certificate of employment, and that is subject for investigation po kasi ito yung accounts official.
1: Sabi ni 8311, sir, good morning, minabukas pa lang po ako kang radyo ko. Pwede po ginaray tabi maaraman, so qualification po kan maabil kay itong emergency loan? Kami na bukas pa lang daw siya kang radyo niya. Gusto niya maraming gano'y sa mga guidelines sa pag-ano kaya itong ano, pag-file kaya pag-file kaya itong emergency loan.
2: Yes po. Para po sa tuyang emergency loan, kailangan po maski at least 18 monthly contributions. 6 months of which dapat kaya ang dumasa 12 months prior to the month of filing. For example po, ma-file kita ngunya na May 2026, ibig sabihin, dapat igupit ang at least 6 contributions from May 2025 up to April 2026. And ang total amount, at least 18 months na contributions. Kapag po ang sa inyong contribution ay 18 to 35 months, maximum loanable amount is 10,000 pesos. Mm-hmm. Pero kung sa inyo pong contributions, at least 36 months, maximum amount na loanable is 20,000 pesos.
1: Alang kawun na, ano? Alang kawun talaga? Ano maswerte yung mga isa sa mga benefit, ang mga members? Because dito lang ang porsyentong babayagan nyo. Diba ko aron kung ikaw ma-availing at utang sa bangko? Talagang alang kawun ang mako kamusin mo. Talagang sabi nga ni, minimal sana. So nagkataon lang na, kaya nagpautang ng nag-abil kinoon, itong subinasus doon, may balik malamang, maski por paano, may interest malamang, tanganing magamit man ka, di ba, SSS members?
2: Yes, tama ka po, Sir Jess. Mm. Additional income po siya para din sa benefits kasi po mga member.
1: Iyo po, ano pa. Apot ko lang po, Tabi, hanggang alasais mapuusin na ning aga, apon?
2: Isang ngayon po, nag-regular work week po kami, 8 a.m. to 5 p.m., Mondays to Fridays, kaya umayon po kami work from home.
1: Oh, kaya naman itong kamuktaki, si iba naman, iba, si ibang empleyado naman, imbe sa matalbo, naglalakaw-lakaw.
2: Malay mo, Sir, just ikaman talaga ang trabaho.
1: Oo, sabi niya, yata po, sabi ni 0411, yata po kang saro pagbayad ko, alabaon sa pila. Duaman sana po ang tingin ang pigbabayadan. Nagkataon lang siguro, Tabi, na talagang Judith man kayo to na pagbayad nindo.
2: Yes, tama ka po. Actually, alam mo yan, Sir Jess, pag alimaw arbo na alda ang nakapila ni Dio, actually, duwa lang nakatukaw dito sa teller. Pag na-timing na po talaga yung doong duty, talagang asahan po yung dakunin ang mga nagbabayad dito sa opisina. Although, may mga other payment channels po kita na may kopromote para at least medyo mabawasan ang nagbabayad dito sa opisina.
1: Uh-huh.
2: Pwede po kamo magbayad sa mga bayad centers. Dito po kita sa SM Migaspi.
1: Dakun?
2: Ground floor. Yes po, ground floor kang customer service LCC Mall. Fourth floor po yan, Ayala Mall. Ito din po kita dyan beside LCC Supermarket.
1: Uh-huh.
2: Ito din po kita sa Laisano Mall, second floor. Pacific Mall.
1: Uh-huh.
2: Arena Business Center sa Purok 3, Busay, Daraga, Albay.
1: Uh-huh.
2: Pwede din po kamo magbayad yung GCash kung kamo po individual payor, self-employed, voluntary, OFW members.
1: Mm-hmm.
2: Again, pwede po i-bayad yung GCash.
1: Mm-hmm.
2: Pwede din po kamo bayad sa Asia United Bank,
1: mm-hmm,
2: Union Bank of the Philippines, and sa E-Biz, Western Union, LCC Mall Legazpi Branch. Oh.
1: Kung dahil pa rin ako nagbukas kang radyo ko, dahil ko maarama na may mga benepisyong pagkatawang SSS.
2: Tiny. Maray na lang po ta nag-antabay po kamuli.
1: Sabi niya, inot po yan na nadagog ni Sir Jess o bago lang yan na info?
2: Yes, bago po ni updated na info hali sa SSS.
1: Iyo po. So, bamit ang lisig wag ka pang informasyon para po sa mga members niya to, digdi sa Bilog na Albaya, since nakapin ang pati kan Bicol na pinag-abot pa ng signal kan Radio Ragon. Please go ahead po.
2: Yes, para po to give an overview, dahil po si mga kakabukas pa na kansa idang mga radyo, ika po kita pig-offer na enhanced or expanded relief program para po sa mga pensioners. Inaaga na pong implementation ng 2026 pension increase. So, marireceive na po nila yan noong June 2026. And para naman po sa tatuyang mga members, may pig-offer din po kitang loan penalty condonation program. Iba na rin po kitang enhanced emergency loan program and may pabot na rin po kitang additional na tabang, yun po yung microloan program. Pagabot naman po sa mga employers, may tig-offer din po kitang contribution penalty condonation program. So, pwede po kamo mag-coordinate sa kuya accounts management section para maaraman ng mga guidelines on how to apply for this condonation program. So, for more information regarding the guidelines of these programs, pwede po nito inyong mahiling sa tuya official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System or sa tuya SSS website, www.sss.gov.ph.
1: Okay. Ma'am, nag-ibig may sarap pang pahabulan. Gusto ko sabihin pa lang po, ang mga, ang voluntary members na nag-abil ki loan, na pwedeng mag-abil ka, ang employer sa po sa employee, pwedeng mag-abil ka condonation program.
2: Yes, so mga employers din po pwede mag-avail ka ng penalty condonation program. So may mga kahit mga nagitang documents na i-provide sa SSS.
1: Ano po pwedeng natukhang ka na SSS ng mga employers?
2: pwede din si actually Sir Jeff, ang pag-abusta po sa grant after contribution aiders or race program, siguro din po siya mga tigo-offer tam remedies para mas mapagaan po ang pag-comply nila sa SSS.
1: Paano kaya kung race ba, no, magayon ang pagnago, mas marat pag natukhang ng mga employers. Yeah. At least, marat.
2: Makakigig kay Sir Jeff ang tukhang. Mas makalapot.
1: Baka ma-ICC man ka mo.
2: Init-init. Oo. Pero kay Paul, no, Sir Jeff, mag-inita, ma-siga kita tungkol dyan sa kaganapan sa Senado.
1: Yung nga niya, ano? Magayon talaga paghili mo. Galing masarap ka sa mga ginasa shooting. Iyaw. So, oo. So, salamat po na sa pag-turning oras sa mga kasabay taga kanya na pagkaga sa programa.
2: Thank you din po, Sir Jess, sa oras na itinaw sa SSS and Diyos mabalos po kamo sa Radyo Oragon.
1: Thank you so much po, Ma'am Janet, mapantaga pagtaram ka na SSS Legazpi. Mas mali talaga ng ano, mas magaling ang term na natukhang kan SSS ang mga pasaway ng employers at least mga tugang pag sinabing tukhang.

Nako ako ng bilog na istorya. Kaya pala nagabuting arog kay ito mga bugangyo. Kaya siguro kamutabi na kapako mga barangay official dahi tabi nindo pagdugasan ang barangay. Arugo nindo mga tugang. Si Kapitan Narasing Mulay, linga po nindo. Magayunon po ang ilaw nindo dyan sa atubangan po kang ano. Magayunon po tabi ang atubangan nindo dyan sa pinagibo mga tugang na project. Sa pagpapailaw po dyan sa atubangan, kang, sa atubangan mga tugang kansay ng COVID court. Ngunyan, igwasin na mga pig-implementa na programa. Tapos sabi nga yung mga tugang ni Kapitan Narasing, ang pagbiding kan barangay, dyan ako sa Ludo kay Kap. Kasi po tabi mga tugang, nagbilog si na kay bid si na Wards Committee. Tanganing mga tugang, iyo po, tabi ang mabiding kan project. Bakunaan Kapitan ang nakikiarama, yo. Ngayon yan, kuna arama, nagrabi pala na di. Salamat po siling man sa mga taga-daraga, marinagin ang tabi sa inyo kabos, lalo mga tugang, mabalik na kagawad kan banuan ng daraga. Good morning, tabi kikagawad noon ng Marciliana kan Bicol College. Otro, baka tabi sa mga sunod na aldaw, siguro mga June 1, managog yan yung mga tugang ang Bicol College. Yaw na, nagluluwasan na mga tugang gabos. Kaya saludo ako kay Kapitan Narasing Monreal kan Barangay Pandan. Sana po tabi duman sa mga kapitan, pangarugon po, arugon po nito ang pinagigibong lakdang ni Kapitan Narasing Monreal de Lanta. Sabi nga yung mga tugang kan siya yaon pa bilang Vice President kan SSS, talagang igwas sa mga tugang kimagayon na records. Good morning man tabi, Kichil Yaburi Lopez. Salagang tabi ng ngayon pagkagasilan sa kuyang bilog na pagiriba sa council sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magallanes silang sa kuyang bilog na pagiriba. Good morning tabi, Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Rola na simbanan sa muyang burak na sanggunian. Good morning tabi, Madi Kagawad Enya Lunyosa. Sa mga matibaming senior citizen, mga Beats WS, Barangay Tanod, good morning. Lalo ng mga tugang Kiroki Monte Castro. Pag ginamit na ni Rocco si t-shirt niya, lalo yung magwapon mga tugang sa likod may nagpapaputok na barila. Araw kang nangyari mga tugang sa Senado Kaso Bangi. Ang sa kuyang pinakamagayon, amiga, good morning, tabi kay amigang Mary Sisa, good morning, eh. My friend, and good morning sa kanyang kapamilya, good morning. Yeah, nong Marino, maray pa si Manaiso niya, Manaiso niya. Maray ka ba Manaiso niya, may increase na Manaiso niya sa June. Kay Manaiso niya, Magallano, good morning. Ang matibay na kapitan, good morning tabi, Barangay Captain Randy Velasco, Kamarangay Ilawod. And good morning man tabi sa kayong amigo, good morning kay Omer Peñalosa. Mer, good morning. Katapit doon ni Sinana Gloria Mallorca, kan Barangay San Vicente Grande, kan Banwanin Delegasyon. Good morning man kay Marlin Acerado Colasi dyan sa Barangay de La Paz. Ano Marlin yun? Ano pa Marlin si Marlin mo niyan? Di pa man nagbalik sa ano? Di pa man nagbalik? Oh, yun si Marlin na kaisar mo niyan? Ang mabalik na kagawad kan kita ko, good morning kay Marlin Tami Mulet. Kata Pedro, tapos kaya na Gloria Mallorca, Kamaragay San Vicente Grande, Kandaraga. Napatambay ako paano sa Bicol College. Sabi ko kagawad, Noy, ano siya mong plano? Ano, may plano kang magbalik liwat sa ngaran ng politika? Edwin Daria, good morning. Mamila Lara, good morning, Mamila. Ano lamang Mamila? Nagano ka lamang Mamila? Kasi bang yung Mamila, nag-burnout, ano? Para mo rin maka, dahil mo na masabutan mo niyan kung sa'yo nagtataram kitotoo. Ang taramon mga tugang ni Marcos, kan siya magpayag kan siyang mensahe sa nangyari duman mga tugang sa Senado. Sabi niya, dahil siyang pagkaram, sabi mga tugang ni Senator Amy Marcos na may nakaw niyang sarong MBI agent na dakupon si bato, hook o by crook, maski may magadan, dahil siyang pakilabot. Ang importante mga tugang madakop, mapasuko mga tugang si Marcos. Kaya so mga nagpaparakomentar yung ngunyan mga tugang, sabuto nindo ang sitwasyon. Kaya tama po ang pigataram ni Bato de la Rosa. Kan ako da eh, pigahanap nindo. Ngunyan nayaw na ako, mataram ka ngunyan, tataraglaog ka na. Dahil yun yung mga tugang nasasabutan ang sayang sitwasyon. Maurag lang kita magkomentaryo. Ako po personally, as a media man, kami po, presentasyon lang kami kang issue kasi pigiling naman ang sitwasyon. Ini nga, nagtara mga tugang si Agot Isidro. Nasutresing sinadod ang mga tugang na nagpapara mapatalsik si Soto, mga Hudas. Kan pinatalsik si Escudero, nagtaram ka? Ah? Kan pinatalsik mga tugang si Escudero, nagtaram ka? Tuminyera ka lamang na sumangang nag-tridor kay Escudero, mga Hudas? Kasi po kita, kanya-kanya kitang pagtubod. Kaya dahil mga tugang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko nga ni Everyday, sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, nagiging syunga mga tugang ang Pilipinas. Dahil mo na masabutan ang kamugtakan kan sa tuyang nasyon. So'y bumataram, arog nga kay ni arog kayan. Sabi mga tugang kan in, dating presidente na kan ABP, sabi mga tugang ni Cayusa, arog kay ni may violation. Alagad pag-abot sa sarong abogado, tama po ang pigigibo. Kaya ngunyan, makalibong na ang Pilipinas, sala nindo.
kasabay na ako dyan. Tanagbuto ako mga tugan kay bangag. Tanay ko mong panoram na magiging bangag siya. Ngunyan palang bangag na. Kaya tama man po ang pagigibo. Kaya ako kasubanggi mantang pigiling ko mga tugan pigdadagog ko. Kasi kasubanggi inabutan ako ng matanga. Talagang pigiling ko nagad mga tugan sa mga nangyari naman sa Metro Manila. Ang sabi po kan MBI, desin ang personnel. Yaon duman sabi mga tugan ni Senator Amy Marcos, nakaoro niya ang saro sa mga ano. Ah, naini niya mga nakauro niya saro sa mga NBI agent pigsugo sinda mga tugang. Iyo mag ano amigong Homer, kita magayaon lang kita sa pagpapaluwas kay informasyon. Pero pag-arog na kayo mga ideya nagluluwas, baka marumundo. Because mga tugang nariparo nyo sa salakang saro, nakabuktak naman nga Sara Litisin, Cayetano Patalsikin, Baluol, Bato Ulihin. Dahil nyo na sasabutan, kaya ako magpigya-challenge ko na agad, especially those persons who file a complaint naman mga tugang sa IG sa ICC with regard sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Now, so tinirig ba kan mga adik? Nagribok lamang sukapadian, nagribok lamang mga tugang Sara Dilima. Kaya ang nangyari po ngunyan, ang nangyari ngunyan mga tugang, bako man tabi maglosan katotohanan, kundi kalaban nindo sa ngaran ng politika. Digni sa albay, iting sunag buro to mga tugang pabos impeachment, pagbalikaan mga tugang sa 2028, gabusyan pierde, mark my words.

0: Unlayon kami kay Ministro ni Kagawad Nonoy nga niya. Sabi sa ako ni Kagawad Nonoy, ikadaw ko ng premierin ko. Sabi ko, amutabi Kagawad. Sabi ko, dabis yan si Kevin. Kung ano sabi ko, ang kredibilidad, igwa ka, igwa ko yan man niya ako, arugman ka niya ako si Kevin. Kaya doon tumari tabi, sabi ko Kagawad. Kung tortor mga tugang pagbalik, ano? Inistoryan tagayin yung nangyari dyan mga tugang sa Barangay Inarado. Kasi sikat na sikat ko niya ng Barangay Inarado. Kung kan panahon mga tugang ni Presidente Duterte, naging sikat mga tugang ang Barangay Lakag, tas sinuspender so Kapitan Del Sasap. Yun yan mga tugang ang Barangay Inarado. Dahil mga tugang sabi nga ni, na sabog nagkakalakagang tubig si Kapitan, as in mga tugang si Barangay Treasurer Idnan Wada. Pero igwapa po kay maburutuan na. Ang taramon mga tugang dapat makuna sa 888 pigdiretso na sa Office of the Ombudsman. Takon igwa na mga tugang kimagkakanigong basihan na parabasa. Pero ngunyan uyan upi papawuran na ako mga tugang kimaga chat. Napigdataw sa kuyang mga detalyes. Iyo? Kasi po tabi kung na-appoint man niya ni Kapitan Igo yan kikangkaring sa sanggo ng barangay. Babalik po ako pakali si Nikapi ng Palagatak.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Pupulong.
5: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
6: Trapo na.
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Madali naman nagpanakulog.
7: Ang Minsula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: sa mga
1: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 3 minutos bago po magabutan alas 12 ng pagkoto.
3: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
2: Balik na po kita mga tugang, good morning man tabi kita mo magayan is tamon. Good morning tabi sa mo tamon dyan sa Barangay Pandanas sa bilog na familia. So sabi ko, uyan pa, ini pa ano mga tugang na ano, I think there is no, dahil man po dyan key violation na nakomitir si Kapitan sa pagpili niya mga tugang. Nasabi niya si Kagawad Daa, si Edna Nuada, ago mga tugang kan Kagawad dyan sa Barangay Pandan o sa Barangay Inarado. Now, bago pa po naging Kapitan ang nagum ni Edna, o bago pa po naging Kagawad ang nagum ni Edna, si Edna po tabi, Barangay Treasurer siya. Barangay Treasurer siya mga tugang, ni dating Barangay Captain, the late classmate Romil Martisio. Kan magtukaw mga tugang si Kapitan Roy Marco. Dahil naman siya mga tugang nagsalida kay Barangay Treasurer kasi nailing niya mga tugang, mara ang performance ni Edla. Nagkataw lang po tabi na may nag-complain customer. Kaya ngunyan, siguro ini, sabi nga ni mga tugang, ini-warning po iniduman sa mga barangay official. Na siguro po dapat arog kayo ng sitwasyon, kung igwapo man kamong dapat na isettled, dapat po tabi asikasuhon na nindo. Tapakapakapot ning oras, sabi nga ni kang mga nagtaram sa kuya, dapat na mga tugang bako sa 888, pigdiretso na sa Office of the Ombudsman. Yes, kadakul-dakul kita na naaaraman. Sabi nga ni mga tugang, kan magluwas ang informasyon na sabi, gigibunan ko niya na November to ang maaleksyon sa barangay. But the problem is mga tugang, because of crisis na namamatian sa tuyang nasyon, igwa mga tugang ki mga nagpasa ng resolusyon duman sa both houses of House of Congress, duman mga tugang sa House of Representative, as in duman mga tugang sa House of Senate, na nag-agad mga tugang na suspenderon muna ang barangay election. Gibu na sana mga tugang na October of 2027 because of crisis na namamatian sa Pilipinas. Pero sa araw kayo ng sitwasyon, matyaga ka pa daw, mga tugang. Kadakul pa po ang maburutwa dyan. Kaya siguro ngunyan, nagpo naman sa nasaban mo ang Kandaraga, diretso na. Kaya kamutabi dyan sa Municipal Accounting Office Kandaraga, may problema man kamo dyan. Ako mga tugang, maski pa puro paano, nagkukontrol ako. Pero kung maaraman nito ang tunay na sitwasyon, talagang pagmisan, uuragan kamo. May nagkataram na sa kuya mga tugang, negwaki, arog kayo, makamurumundo, na arog ka ng pigigibunin nyo. Kaya paano kamo makaataman kan pundukan barangay kung kamo mismo na suposobi kamo ang mabantay kan pundukan barangay, kamo mismo na kikipagsabwatan. Kompermado mga tugang, ang kami po sa media, pag ang nagtaram sa muya saro, hersey pa yan. Pag duwat tulong nagpaabot ng reklamo, totoo na po yan. Yo? Oy, good morning tabi kay amigong William Rodriguez. Ano tamon, babalik ka na sa Pandan. Makamurumundo mga tugang, sabi ko nga ni, ang barangay po pigtatabangan, di mga tugang pigtatabagan. Magtabang ka mo, bako na magtabag ka mo, bako tabi amigong classmate Roderick Buban. Ako nga ninog mo na kung mga tugang biko si Kevin. Dakulon mga tugang nag-endorsar sa kuya. Kevin, good luck noy. Sabi nga ni mga tugang, magayon maging barangay official. Pero mga tugang, kung iba man ang sayong kamabutan, naglaw ka mo yan, tagiging maambog ka mo, no? Ay, inda. Good morning man, tabi kay Malay Grace, ate. Malay Grace, good morning, tabi sa imo. Maparam na ako mga tugang, talas 12:01 na. Nagaram po ni Ma'am Janet Mapa, Kangese sa Sligaspi. Kaya si Kapitan Narcing Monreal, magayon yung mga tugang sa opinion niya, duman mga tugang sa problema sa Barangay Pandan. Nasabi nga ni mga tugang, igwaman ki bids in award committee. Kaya ang chairman po kan back, dakulaon ang papel sa barangay sa implementasyon mga tugang kan proyekto. Iyo, dakulaon mga tugang, pagday po tabi nagpirma ang back chairman, day kamo makakakubra. Kaya kamo tabi na mga yaon dyan sa accounting, kamo sa COA, dapat tabi pakicheck nindun din Moreta kung ano mo nang kapalpakan. Pati tabi kamo damay tanagtulunar kamo kan sala. Iyo. So salamat po sa ngaran ni Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kan tulong disito kan probinsya na po si kinatawan Carol Sigaso, kan premier disito kan Almaya, nakasabay niya to si Ma'am Janet Mapa, kang ngayon sa Sligaspi, sa mga nag-text, sa like sa Facebook ka, Salamat ulit tabi ning Maray, nakasabay ko sa Lalo Technical si Ryan Salcedo, sin naman sa tower si George Valderrama, ako po si Jess Magallanes. May nawalat kang tatalamon na ang barangay Pigdatabagan ay mga tugang Pigdatabagan at Jones Marino to Bicolandia. Happy lunchtime.
0: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
5: Sa Bicolano, Oragon!
6: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Coming up next.
3: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin ang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang nedudunot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansin ang sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
4: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
5: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Hanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
5: Engimar Camonias.
6: Camonias.
5: Camonias. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
7: Kikikin!

0: sanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias!
2: Jimar Camonias!
1: Jimar Camonias!
2: Camonias!
1: Camonias!

0: umaga. Ito na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: NG Mark Ammonias.

0: Elsa, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan at malusog na umaga rin po sa mga taga Bicol Region, ang Kabikulan, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Marami tayong mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Norte, Camarines Sur. Itong lugar ng Catanduanes, ang lugar ng Albay Province at Sorsogon Province, kasama ang ating mga kasangga dito sa bahagi naman ng Masbate Province, ha? Malusog na umaga po, mga parents ko.
2: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Mga taga Samar Province at Leyte Province, maupay nga agaha inyong atanan, mga kasangga nating waray, ha? Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw, mga parents ko, ha? At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha? Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahaging ito naman ng Romblon Province, ha?
1: Good morning!
0: Yung mga taga Romblon, ha? Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga?
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, hani. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha? Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan at dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa Kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0918277788, maraming po salamat. Nawa po kayo'y maging malusog. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Ang sarap ng natural.
1: Kayo'y nakikinig.
0: Kayo ay nakikinig
1: sa programang Kasangga at Kanunsyan.
2: Ang Mark C ay isang nutritional supplement na naglalaman ng sodium ascorbate o vitamin C at zinc. Tumutulong ang Mark C ascorbic acid plus zinc na palakasin ang immune system ng ating katawan at nagbibigay ng antioxidant effects. Kung saan tinutulungan nito ang natural na depensa ng ating katawan upang labanan ang mapanirang free radicals. Mas nagiging mataas ang free radicals ng katawan kung tayo ay exposed sa polusyon, usok, alkohol, nasanhi ng pagkasira ng cells, at ganun din kapag tayo ay tumatanda na, kaya tayo nangihina at nagkakasakit. Sa tulong ng Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, napipigilan ang pagkasira ng mga cells, ang pagtanda, at ang pagkakaroon ng karamdaman. Nakakatulong sa produksyon ng collagen na sangkailangan upang mapanatiling matibay at healthy ang ating balat. Nagpapasigla rin ng ating normal growth at nangunguna sa pagsasaayos at pagpapalit ng mga cells na sadyang napakahalaga para manatiling malusog ang katawan at malayo sa anumang karamdaman. Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Pinagsani po ERSA para maprotektahan ang ating mga kasangga. Available na po ito sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar. Produkto ng JMAR Marketing. Para sa katanungan, tumawag or mag-text sa 0947-645-3153.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Hatid sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated. Nationwide.
2: At ngayon, narito na ang ating Kasangga!

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating mga lugar. Ha? Good morning sa mga suki natin. Kumusta po tayo? Kayo po ba ay patuloy ang paghigop ng masarap na Marcafe? Masarap na Marchoco at masarap na Marcafe Brown Rice Extract. Paki-text lang po sa 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Salamat po. At nawa po kayo'y maging malusog. Kumusta na po yung ating mga parents na kumukonsumo ng ating mahusay na alternative sweetener, ha? Ano ba yung alternative sweetener, ha? Ito po yung ating Mark Stevia. Kung gusto po nating makita ang itsura ng Mark Stevia, pwede kayong pumunta sa Marcafe Official, ano? Kaya po i-search po natin dito naman sa ating Lazada, sa ating Shopee. Makikita po ninyo yung produktong yan na Mark Stevia. Ito po kasing Mark Stevia, pinopromote lagi.

0: Maglagay ng tamis mula sa ating garapon, ha? Yung binibili natin ng 1/4 kalahating kilo, isang kilo na ginagamit natin sa pagluluto ng mga kanin katulad ng sinukmani, ani? Yan po yung ginagamit natin. May tinatawag nating brown sugar, may ginagamit tayong white sugar. So hindi po dapat yun ang ating panatilihin na konsumuhin. Kaya nga po, mga parents kong minamahal, ha, tayo po ay nagpagawa ng isang produkto makatutulong po sa atin. Ito na nga po yung tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Ito po yung imported, mga parents kong minamahal, ha. Ang isang sachet ay 1 gram lamang, pero ang isang sachet ay pwede na po nating magamit sa isang cup ng black coffee, ha? O kaya po ay sa salabat, ha? Pwede na po ang isang sachet, mga parents ko. Talagang magkakalasa na po yan, sapagkat alam naman natin kapag yung tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia, yan po talagang super tamis. Kaya lang ay safe po tayo dito, mga parents kong minamahal, sapagkat ang Mark Stevia na produkto po ng JMAR Marketing, ito po ay alternative sweetener na may mababang calorie content na nagmula naman sa halamang stevia. Mainam po ang Mark Stevia, mga parents kong minamahal, sa taong may diabetes, ha? Ito pong may mataas na kolesterol. Doon po sa mga taong nagbabawas ng timbang, makatutulong po ang Mark Stevia, ha? Yan po yung sinasabing natural na pampatamis na pwede pong gamitin sa mga inumin at pagkain. Ano po? So, nagkaroon po tayo dito ng dating packing na 60 piraso sa isang kahon. Ngayon, nagpagawa po tayo ng 30. Para sa ganun, madala po natin yung kahon kahit 30 lamang na piraso ang mabili po natin, ha? Maganda po ito sa ating tahanan, 30 piraso para sa isang buwan. Kung sa isang araw ay isang beses tayong nagkakape or umiinom ng inumin na paborito natin na kailangan lagyan ng tamis, ani?
1: Kasangga at kalusugan!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Jimar Camonias!
4: Jimar Camonias!
3: Jimar Camonias!
4: Camonias!
3: Camonias!
0: So, maliwanag na talagang mahusay po yung ating Mark Stevia, sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay nagmula po sa Paraguay, sa Brazil, at ito po ay tinawag nilang kahi or sweet herb, ha? Sa pagdaan po ng maraming taon, naging pangunahing pananim po ang stevia sa iba't ibang bansa, lalo na po sa China at dito po sa Japan, ha? Yan po ay kinukulture, ha? Yan pong tinatawag na stevia. So, nagtatanim po sila nito at ito po naman yung ine-extract para po magamit ng ating mga naniniwala doon sa Mark Stevia, no? So, ang kagandahan po, mga parents kong minamahal, ayon po baga sa ating na research, ha, sa pag-aaral sa India, ito po ay maraming kabutihan ang idudurot sa ating kalusugan, ito pong stevia, sapagkat mainam po itong sugar substitute sa mga taong may diabetes at hypertension dahil meron itong mababang carbohydrates, mga parents kong minamahal, ha. Tandaan po natin, ha, Mark Stevia yan, ha. Yan po yung pampatamis without worries, ha. Yan po yung pampatamis na nagmula sa isang halamang stevia. So, magaling din ang ating Mark Stevia, mga parents kong nakikinig, ha. Ito po ay may anti-aging property na makatutulong maiwasan ang maagang pagkakaroon ng wrinkles at pagkulubot ng balat at ng iba pang kondisyon ng

0: balat. So nakatutulong makaiwas sa pagkakaroon ng balakubak, nakatutulong patibayin ang ating ngipin, at nakatutulong ding makaiwas sa osteoporosis at nakatutulong sa pagbabawas ng timbang. So ang gamitin po natin, mga parents ko ha, ito pong ating Martes Tibia, sapagkat nagsisilbing food supplement yan eh. So pampatamis without worries, pangtamis natin to, mga parents ko ha. Ito'y mura lang, mga kasangga. Atin lang bilhin, halimbawa, ang dami kasing bumibili sa Siape eh. Marami sa Lazada, sapagkat binubuklat po natin yung JMAR Marketing Online Shop Store. Ha? Talagang marami pong bumibili ng ganitong klaseng Martes Tibia. Ano? So medyo nahihirapan lang po yung ating mga outlets. Ha? Sapagkat syempre itong mga outlets, ang hinihingin lang produkto sa atin, yung pong mabilis maibenta. Yung pong matatagal ng produkto, kasi ang tawag dyan, kapag yan ay tumagal, ay nagiging fast moving, mga parents kong minamahal. Ano? Nagiging fast moving yan. So, sa Martes Tibia, palibas ay bata-bata pa rin to, pero sa totoo lamang, ha, kung kailangan po natin ng Martes Tibia, itry natin sa drugstore, itry po natin sa Shopee, Lazada, sa TikTok, basta JMAR Marketing Online Shop Store, ha, para tama yung ipadalang produkto sa inyo. Alam ko po naman sa mga ilang tindahan mayroon po nito. Pwede po nating halimbawa, nakita natin doon sa ating cellphone, meron po naman tayong diyang application ng Lazada or Shopee. Open natin, tapos ipakita natin sa mga drugstore. Ito po yung bilhin nila. Ito po yung request nila sa ahente, para hindi kayo mahirapan sa pabalik-balik. Ano po? Maganda po ang ganitong klaseng pampatamis without worry, sapagkat talagang yung kalusugan po ang tinututukan natin eh. Kaya pinipilit po namin na makatulong sa ating mga tagapakinig, sa ating mga parents, na sila po ay maitama sa paggamit ng produkto. So ito po ha, sa mga nag-aalala sa kanilang blood sugar, natatakot silang gumamit ng table sugar, yung mga ordinaryong asukar, yung mga commercial, pero mayroon tayong alternative sweetener na honey. Ito po hanapin natin, mga parents ko ha. Ang pangalan po ay Martes Tibia. Madali lang spelling niya ni ha. Eh kung kayo alam ang spelling ng Mart, ay di iduksong lang natin yung Stevia. Stevia, S-T-E-V-I-A. Stevia, ano? So yun po, mga parents kong minamahalan eh. Kaya sana po mga kasangga natin, bigyan natin ng consideration ha, yung ating pagbabalita ng tungkol sa Martes Tibia. Baka sakali po, mga parents kong minamahal, ma-realize natin na maganda ang naidudulot ng isang Martes Tibia para sa ating kalusugan. Ano po? So yan po, bilhin na po natin yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal.
1: Mga kasangga, alam niyo ba na ayon sa WHO, sa buong mundo may isang namamatay kada 6 na segundo dahil sa sakit na diabetes. Silent killer kung tawagin ang sakit na ito. Mga kasangga, habang maaga pa, umiiwas ka na. Magkaroon ng regular exercise. At pagdating naman sa mga pagkain at inumin, gumamit tayo ng natural na pampatamis para no worries sa diabetes. Martes Tibia Food Supplement. Ang Martes Tibia ay sadyang ginawa ng JMAR Marketing bilang alternatibong pampatamis na nagmula sa halamang stevia. Mainam sa mga taong diabetic, may mataas na kolesterol, mga nagnanais magbawas ng timbang, at iba pang magandang benepisyo sa ating katawan. Martes Tibia Food Supplement. Pampatamis without worries. Ang Martes Tibia Food Supplement ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar.
2: Another quality product of JMAR Marketing.
1: Call them now at 0947-645-3153.

0: Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Exercise tayo tuwing umaga.
3: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise,
4: alam kong ugali natin uminom ng mga masusustansyang inumin.
3: Huwag kalilimutang lagyan ng Mark Stevia Food Supplement. Ito ay mainam na sugar substitute sa mga diabetes at hypertension dahil meron itong mababang carbohydrates, cholesterol at calorie content. May anti-aging property na makatutulong maiwasan ang maagang pagkakaroon ng wrinkles o pagkulubot ng balat. Mark Stevia Food Supplement. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at butika dito sa ating lugar.
1: Magbabalik ang programa Kasangga at Kalusugan.
5: Ang Mark C ay isang nutritional supplement na naglalaman ng sodium ascorbate o vitamin C at zinc. Tumutulong ang Mark C ascorbic acid plus zinc na palakasin ang immune system ng ating katawan at nagbibigay ng antioxidant effects. Kung saan tinutulungan nito ang natural na depensa ng ating katawan upang labanan ang mapanirang free radicals. Mas nagiging mataas ang free radicals ng katawan kung tayo ay exposed sa polusyon, usok, alkohol, nasanhi ng pagkasira ng cells, at ganun din kapag tayo ay tumatanda na. Kaya tayo nangihina at nagkakasakit. Sa tulong ng Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, napipigilan ang pagkasira ng mga cells, ang pagtanda, at ang pagkakaroon ng karamdaman. Nakakatulong sa produksyon ng collagen na siyang kailangan upang mapanatiling matibay at healthy ang ating balat. Nagpapasigla rin ng ating normal growth at nangunguna sa pagsasaayos at pagpapalit ng mga cells na sadyang napakahalaga para manatiling malusog ang katawan at malayo sa anumang karamdaman. Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Pinagsani puwersa para maprotektahan ang ating mga kasangga. Available na po ito sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar. Produkto ng J-Mar Marketing. Para sa katanungan, tumawag or mag-text sa 0947-645-3153.

ang mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Smart Cafe, 5-in-1+1 Coffee Mix, ang kapeng ang sarap ng natural. Smart Choco, 9-in-1+1 Chocolate Drink, ang masustansyang inuming tsokolate. Chocol yun nam, healthy sa katawan. Smart Cafe Brown Rice Coffee with Stevia, ang kapeng bigas na may herbal extra. Smart Juice, 9-in-1+1 Drink Mix, ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia. Smart Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Smart Capsule araw-araw para always kang healthy. At Smart C, vitamin C plus zinc, ang purong vitamin C ng ating mga kasangga. Markup Capsule Food Supplement. Mag-Markup Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia Food Supplement, ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural herbal soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment, ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jaymar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Jaymar Camonias. Jaymar Camonias, Camonias, Camonias.

0: Buwan ng ating programang Kasangkat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you po ha. At nawa po kayo'y magpatuloy sa pakikinig sa programang Kasangkat Kalusugan. At magpatuloy sa pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated.
1: Correct!
0: Happy birthday sa mga parents natin nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
0: Mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!
3: Congratulations and celebration.
0: Sa mga katagayan ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling, dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, maraming salamat, dagang salamat. Nakasangga natin si Kasanggang Arvin Enriquez para naman sa Kasanggang News Update. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marga Monyas. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you.

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit the packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Lim nagabus.
5: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan.

0: Miss, Miss, venga con ilusión.
1: ¿Y yo? ¿Puede más?
2: ¿Usted ya?
1: Y yo, Ani, basta bajo saco.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Han, tulog na ba si baby?
8: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
7: Ay, sorry ah. Han, oras na.
8: Oras na para.
7: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
8: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
7: Oh, ano yan?
8: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
7: Ikaw talaga, Han.
8: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
10: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Eh, then itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, si maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po, ito magpabaak. I think, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano eh, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang names mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

KCBY 90.7, orago na niyan sa 9 minutes before sumapit ang, 9 minutes after 1. And you're still with Ligaya on the radio. Welcome, welcome mga ka-orago. Kamusta ang inyong araw ngayon? Yelza, para sa mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo and here's the song All I Need. Keep it right here only here on KCBY 90.7, orago.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun ba ka?
0: Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Masabikulado o ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragun sa Hapun.

99.7 Oragon Nails. It's exactly 31 minutes makalipas sa ang launa ng hapon. And kasama niyo pa rin si Ligaya. Uy, shout out sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Ilawod, Daraga. Hello, hello sa Irish Cantina. Magandang afternoon. At syempre magandang hapon din dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Na manatili nakatutok dahil makakasama niyo pa si Ligaya till 3 sa programa Oragon sa hapon. So here's Born For You by David Pomeranz. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: niluluto mo agun. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. May nakapagsabi na sa ibong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Data? Ah, kaya man pala.
1: Basta bigulado o agun.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pinagulang mo ito ay ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Urang.

90.7, orang na niya, it's 2:05 in the afternoon. And yes, eto na nga mga ka-oragon. Showbiz chika naman tayo. Dito tayo kay Gerald. Yan ang sabi ni Gerald, guys, na he remains single several months after confirming his breakup with former girlfriend Julia Barreto. Uy, break na nga talaga ang dalawa. Akala ko pa naman may forever na sa kanilang dalawa. Yan, sabi ni Gerald, kailangan niya or gusto niya mag-prepare para sa kanyang future, particularly ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ano kaya nangyari sa dalawa, no? And, sinabi niya, guys, na ang rason kung bakit pinili niya maging single ngayon na ay gusto niyang maging mabuting partner. Ay, baka naman makapagtanto ka na, guys. Makapagtanto ka na, Jim. A better person, a good son, a good brother, and a better provider. Pwede ka pa ba makakabuhay niya? Napakasikat mo na. Yan, sinabi pa ni Gerald na he can only achieve these goals if he first focuses on improving self or himself. Kailan pa, Gerald? Tumatanda ka na. Kahayaan na natin si Gerald. Ganyan naman yan. Tapos, kamakailan meron na namang jowa yan. Or, nangunguna, judgmental. Malay natin magbabago na. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Karin White. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon. This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!

99.7, orago na Nails, 29 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakakaligaya, walang iba kundi si Lady Ligaya. Yan, maligaya lang guys. So, kayo ba? Maligaya din ba kayo? Sabi nila, ano guys, walang pera daw. Hindi maligaya. Totoo ba, naniniwala ba kayo guys na kapag nagmamahalan na okay na yun? Kahit walang pera, okay lang. Text nyo nga sa akin sa number na 0961-355-6393. Ayan, batiin ko rin ang lahat ng mga tagaligaw, lalong-lalo na dyan kay CJ, na may ka-text meet na naman sa Puktol. Uy, charot-charot ka CJ ha. Dami mong nabibiktima. And syempre sa lahat ng mga Daragenios, hello po and hi sa inyong lahat. Yan, maalinsangan talaga namang tagaktak ang pawis. Kaya iinom na lang ng tubig. Siyempre, magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang sari-sari. Kaya dyan lamang kayo. Here we got a song by Aegis. Yan, hello sa mga sinisinta nyo. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ura!

0: Ma, nabados po ako.
1: Madyuna daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadosan ako. Dahil ko man lamang sa kong manadagit. Dahil mo ako tutampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Mas sa Bicolano o Lagun?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

90.7. Oragon and Yangtze, it's exactly 2:55 in the afternoon. And you're still with Ligaya on the radio. Magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon. Yes, oras na naman para magkape. Yes, sa mga ka-Oragon, na talagang kahit mainit ang panahon, yung mga Pinoy ay mahilig din talagang magkape. Yes, isama nyo na ako dyan. Isama nyo na kami, ang mga Team Oragon. Oragon magkarapi. Yes, mga ka-Oragon, abangan nyo ng programa Oragon Express with Roddy Rabbit. Alas 3 hanggang alas 5 yan. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's the Fifth Harmony. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay.

0: mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

still listening to Big Double Line 90.7. Orago na niyan sa 5 minutes before sumapit ang alas 4 ng hapon. Nakapagkapi na ba ang lahat? Yes, good afternoon pa rin mga ka-Oragon. And para pa din sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. And eto, batiin ko rin lang din ang lahat ng mga taga Mororoy Daraga, lalo-lalo na dyan sa Astillero family, Makiniane family, Gulundrina, and Bahamunde family. Good afternoon at syempre dyan sa Pacifica Agrivet. Hello sa lahat ng staffs. Hello kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Siyempre, nakatutok din dyan sa Import Daraga. Hello kay Sir Joven Buhatin, and of course kay Kuya Jerome Buhatin, and kay Ate Jane, and sa lahat-lahat ng staffs and customers dyan. Magandang hapon. Yes, dyan lamang kayo half 4 minutes before sumapit ang alas 4, and here's Carrera. Yes, hindi lahat ay Carrera mga ka-Oragon. Wait for your turn. Manatili nakatutok dito lang sa nag-isang 9.7.

0: Des, satu tu sana, bestu bungku ika, tayadang, makanus ako. Wala bang pangit sa mundo, Des? Tapos mo kita magagayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Di mo sabihin, gwapo ako? Ay, Des, bago man ako Diyos.
1: Masabikulado o ragun?
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

taong 1996, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours, in Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7 Oragon and Hills. It's exactly 4:15 in the afternoon. There you have it, K-pop Demon Hunters. Yan ang paborito ng mga bata. Yan, magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa amin dyan, sa Daraguenos, sa mga Legaspenos. Hello and hi. Parang malumanay yung hi. Wala kasing pera, guys. Kapag low energy, alam nyo na, walang pera yan. Kuya Tope pautang, ha. Buti pa si Kuya Tope, laging may pera. Yan, si Kuya Joko. Kuya Joko, nag-text ka daw kay sir. Assuming ka, wag ka na daw umasa. Hindi mangyayari yung text mo. Halayo ng reply mo, ha. Nagpa-load lang, tapos iba yung reply mo. So yes, mga ka-Orago, ano daw gusto mo? Sahod o yung text mo? Stay tuned in. Diyan lamang kayo, guys. Just sit back, relax, and here's Di Ko Na Mapipigilan. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: plemang nakabara.
1: Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The most wanted love song sa the 80s.
8: I can't fight this feeling.

90.7. Oraga na niya, it's exactly 4:34 in the afternoon. Uy, meron tayong magaganap na rotational ha. I-ready lang ang mga sarili. I-ready lang ang mga cellphone, ang power bank, ang mga electric fan na the battery or rechargeable. Eto guys, NGCP may implement manual load dropping in the following areas today of May 14 to maintain the integrity of the power system. Ayan, 3 p.m. to 4 p.m. Aleco Parts of Albay, Beneco Parts of Baguio City. Ayun, hindi na natin yan anunize. Eto lang sa atin. 3 p.m. to 4 p.m. yung manual load dropping. Alamin natin kung ano yung meaning ng ano guys, load dropping. Eto na nga yan mga kauragon, ang manual load dropping or MLD ay pansamantalang pagkawala ng kuryente na ipinatutupad upang maiwasan ang pagbagsak ng buong power grid kapag hindi sapat ang available na supply ng kuryente para matugunan na ang pangangailangan ng mga consumers. So, nakakatakot na. Mataas yung gasolina tapos feeling ko tataas yung presyo talaga ng kuryente kasi eto na nga guys, nagpaparamdam na. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, kaya wag na mag-aircon dyan ha. Wag na mag-aircon. Parang nangangamba ako kasi eto meaning nito mga kaurago na parang nagkukulang. So sa panahon ng ganito, may mga peeling feeders o lugar na pansamantalang puputulan ang supply ng kuryente ayon sa direktiba ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Ginagawa ito upang mapanatili ang katatagan ng power system at maiwasan na mas malawak at mas matagal na blackout na maaaring makaapekto sa mas maraming lugar. So ayan guys ha, ang tinatawag na manual load dropping. So yes, yeah, so dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Sunkissed Lola. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: ikaw.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagbibalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Tay, anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulog?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragon.
8: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
9: Makakupo.
0: Hindi mo maibuka?
9: Hindi. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
9: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka?
9: Po.
0: Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
9: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
9: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
9: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano pangaran mo?
11: Edward Boston. Kita mo lang ako,
0: ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
11: Katarata po.
0: Kumuya, kaoperahan?
11: Hindi
0: ka nagpa-opera?
11: Dati po, hindi ko manabuhin ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
11: Nag-linaw kasi po ang alapaap.
2: Ang kami sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Miss Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Miss Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval and

0: sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pulisos na siya.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulungan pa yun ko. May dagang ko natutulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Men's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamating lang ang karahayan. Hindi na ko tinatapin para kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, masalamat, takot ako sa ibang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Sir, anong pangalan mo?
7: Karoyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagbibalat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Hi Kim, tumutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang NINS ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
5: Love, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw, linaw na?
5: Malinaw, linaw
4: na. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. So, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
6: Ano po, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Barangay Binanwangan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria, Inutis Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Pupuno.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
5: Trato na.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O ngayon na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman nagpanakulog.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
4: Anong mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdun ako, nagpapaltikrit yung hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Yung po yung means of.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan din, naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan? Alan mo?
5: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Means coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pag dumi po, dati minsan din, nakagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
5: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po.
5: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
6: Maray, lawas ko ay garo. Pagpagturo, kumakukin naman po.
5: Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na. Maray su kape?
6: Ayun po,
1: ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
6: Kailan po video matanday ang nalawas ang mga damon, kalitupon.
5: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
6: Maray po.
5: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
6: Maray po. Lawas ko ay garo.
5: Magaan?
6: Magaan.
5: Pagkaturog mo?
6: Pagturog, kumakukin naman po.
5: Ayun, sa pag-CR mo?
6: Ayun.
5: Maayos na? Maray su kape?
6: Ayun.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
5: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
5: Dati ang grado niya, pera?
6: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
5: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
6: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
5: Tapos healthy?
6: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya mag-smoke, siya magtaban.
5: Active.
6: Oo, active. Tsaka ano yung...
5: Yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano?
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
7: Sa Means
1: Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninis Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
5: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo na ang tigang maintenance ko. Sabay pa, manap na gamit maintenance ko na high blood. Pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
1: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Kidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Kidoran Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Si Ladiminda Boromeo. Ano po, nung dadagdagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko po, nagaparakulog.
4: Ano ito? Dahil ka na nanganga po? Pampulog?
5: Hindi na po talaga.
4: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
5: Mag-one month lang po.
4: Dahil ka na kikapos yung pagangos? Pag nagkakapos yung pagangos po, ano nangyayari sa imo?
5: Parang matutumba po ako dahil ito'y RQT.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Kidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa

0: Duran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: May Benito, kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
4: Eh, pwede yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na kung
4: tapos. Oh, tapos sabi ko, nairan lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Mga bukol.
3: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
4: Opo. Oh,
3: ano sabi sa imo?
4: Ang ano niya, ma'am.
3: Wala ng bigon? Oh, grabe, pasalamat sa imo.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
6: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng mga ano, umutumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
3: Tagal na yan?
6: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops, ang gati talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
6: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
7: Pare, yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip na nun, nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo!
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: Ano pangaran mo?
9: Edwin po. Ang titulong mo po, Edwin.
3: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
3: Kumuya, kaoperahan.
9: Hindi
3: ka nagpa-opera.
9: Dati po, hindi ka managulong ng parang alapaap.
3: Ah, di mo yan, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap.
9: Nag-nilipis na po ang alapaap.
0: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12.

0: Lord.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
4: Parang oval.

0: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
1: Oo, pulisos na siya.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulogan pa yun po. May tinutagang ko natutulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun na.
3: Ano okay. Dati ang mga helang mo na pinacheck up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Yun po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtega po dito sa Men's Wellness Center. Two months pa lang, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po kinakapin na rin. Para kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Ano pangalan mo?
7: Roya po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagbibala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Magsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Tapos yung kate.
8: Bukol.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Love,
3: yes. Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po,
3: malabo.
9: Malabo.
1: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis ma.
1: Malinaw-linaw lang?
9: Malinaw-linaw lang.
1: Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
1: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes ba.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
1: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
10: Tulong.
1: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
10: Yes.
1: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
10: 30 over 80.
1: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
10: Yes.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
1: Anong pangalan mo?
11: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, puso ko noon.
1: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
11: 160.
1: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
11: At na beses.
1: Anong makulog? Tulak?
11: Tulak.
1: Very ano?
11: Mag-ausun.
1: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
11: Nadal naman nagparakulog.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
1: Ano pong pangalan mo?
12: Maricel po.
1: Anong na mga nararamdaman mo?
12: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paan. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatutog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa.
1: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Yung po yung Means Coffee.
1: Anong unang na gumaling sa'yo?
12: Pag dumi po, dati minsan day, nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Yung pagtulog mo?
12: Nakapaganda na po.
1: Ah, dati ihi ka ng ihi?
12: Opo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
1: Ano pong pangalan mo?
12: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
1: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa.
1: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Means Coffee.
1: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
12: Pag dumi po, dati minsan day, nakagulong na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
1: Wow, yung pagtulog mo?
12: Maganda na po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang bitan, tukod.
4: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Aray po.
4: Aray na. Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
5: Aray, ang lawas ko ay garo. Ang pagpagdur, kumakukin mo lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi mo
4: po. Maayos na? Maray su kape?
5: Hindi po.
1: Ang Mimi's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: 8407 Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag-aray
4: po?
5: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko ay garo.
5: Magaan?
4: Magaan.
5: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, makukin mo
5: naman po. Ayun, sa pag-CR mo? Maayos na? Maray su kape?
4: Opo.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
5: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
4: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
5: Dati ang grado niya pera?
4: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
5: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
4: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
5: Tapos healthy?
4: Oo, healthy. Okay. Nagtaba nga. Hindi siya mag-smoksod siya magkakaan.
5: Active.
4: Oo, active. Tsaka ano yung...
5: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
6: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
7: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung i-add ko. Iyon mo siya na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manakulog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagkapano ko, nanonormal. Okay.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
5: Anong pangalan mo?
8: Si Ladinda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nag-aparakulog po. Tapos yung sa tiyan ko po, nag-aparakulog.
5: Ano ito? Day ka na nangangatulog? Kampulog?
8: Hindi na po talaga.
5: Parang bulang ka lang nag-inom?
8: Mag-1 month lang po.
5: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos yung pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
8: Parang matutumba po ako. Dahil ito ay arutin.
1: Ang name sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Miss Wala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Miss Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
9: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
10: Perambulan ito.
9: Tapos nagpa-vlog cam ka?
10: Hmm.
9: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
10: Clear na gabus.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
9: Bibena, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
4: Eh, pwede yung maestra po kung ang ito.
9: Mapabaak na punta.
4: Oo, tapos sabi ko, hindi lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
9: mga bukol.
4: Bukol.
9: Oo, ngunyan, nahiling mo siya.
4: Opo.
9: Ano ito, sabi sa imo?
4: Ano niya, ma'am?
9: Wala ng bigon. Oo, grabe po sa salamat sa imo.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
11: Situation sa pare. Yung pumila ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip na naman. Nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
9: Ano ang nararamdaman mo?
12: Makakupo.
9: Hindi mo maibuka?
12: Hindi. Nahihilo ko palagi.
9: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
12: Isang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
9: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
12: Pinawisan na po ako.
9: Tapos, hindi ka na nahilo?
12: Hindi na po. Namulat na po.
9: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
12: Hindi po.
9: O, gagaling ka na in Jesus' name.
12: Salamat, Lord.
1: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
13: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin po. Ang pipagulang mo po, Edwin.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Kumuya, kaoperahan.
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po, hindi ko managulang ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
5: Nag-nilipis na po ang alapaap.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
6: Parang oval ang

0: sa puyo ko. Paghawaki ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, pwisos na siya.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulogan pa yung kone. Anong dagang ko natutulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga po dito sa Mens Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamati na ang karahayo. Hindi na po tinatapin na yun. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulogan pa yung kone. Anong dagang ko natutulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday. Kids po tayo. Isang kagandahan sa'yo sa pag-alala.
7: Limana ang baga, paghinga.
3: Tapos ka na.
7: Magsalita, pero pritso na.
2: Mims Mga Center ay matatagpuan sa Barangay Rizal Street City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Hi Kim, kinutin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Tapos yung kate.
8: Kumpo.
1: So ano nakatulong sa iyo yung Nin's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Nin's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun, inatake. Tulong beses na siya inatake. So, per me, 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana siya na sa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
4: Tapos, per me, nagpa-blood chem.
5: Yes.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Basta Bicolano, Oracle!
0: Anong pangalan mo?
2: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
0: Ano ito? Dahil ka na nanganga po? Pampulog?
2: Hindi na po talaga.
0: Parang bulang ka lang nag-inom?
2: Mag-1 month lang po.
0: Dahil ka na kikapos yung pagangos? Pag nagkakapos yung pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
2: Parang matutumba po ako dahil ito yung RQT.
0: Ang means mga

0: dati ang grado niya, pera?
1: Ano, ano man, 90, tapos nag-94, nag-lockdown, nagbiglang nag-honor.
0: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
1: May so, siyang 89, nagbing 92. Tapos, with honor siya.
0: Tapos, healthy.
1: Oo, healthy. Okay. Nagtaba nga, hindi siya makasog siya magkakaan.
0: Active.
1: Oo, active. Tsaka, ano yung...
0: Yan, yung ang pagkakaiba kang means juice sa dahil nakaka-means juice, anak. Oo.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: ay itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa Love Keeper ang bulan.
1: Tarambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan.

0: Toroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa nails?
0: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
0: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mings Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Hello, Ben. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose po. Dati po kaya, aki ko, dawan yung vitamins kong bakal. Naliyan talaga siya magkapal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: tubig. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitan siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: Kunyan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya matibay siya magkapal. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kapal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo po maski gulay.
2: Ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok 3, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station ay malapit sa Marifosque High School. Andyan po ako every Monday from 9 o'clock to 12 noon. Bukas kami from Monday to Saturday.
2: At sa Piduran naman sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!
4: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Tos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimudia. At kung sasalang mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinianos.
1: Sa usa ka tulumanon nga naguluhan, timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan. Usa ka tulumanon nga mohatag kanimo katinawan, kasiguruhan aron ikaw magalagaw sa dalan, padulong sa kinabuhi walay katapusan. Timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan.
2: Isang mapagpala

Miabot na usab ang takna nga kita makiguban sulod sa usa ka oras mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Sa usa ka tumong og tuyo sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Sa gihapon una sa tanan atong ipaabot atong dako kayo nga pagpasalamat ngadto sa atong nga buhi nga Dios. Tungod mga gigsunan sa iya nga pagkamaayo nga sa kanunay ang Dios wala yun malimot sa matag usa kanato mga kaigsunan. Ang kini mga programa sa timbangan sa kamatuoran. Sulod sa kaoras kita makiguban alang sa paghisgot sa balaan ng kasulatan. Nga sa ingon ini atong matulutimbang, matimbang-timbang nato sa matag-usa hain ang insakto o unsay kamatuoran nga anaa na record sa Biblia. Mukini nga programa gipaluyohan sa tibuok pwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Septimo Dia. Igipaluyohan sa ato overall chairman, Pastor D. Luciniara. Samalan usab sa ato mga Board of Trustees, sa mga national officers, regional officers, sa tanan ato mga kaubanan sa buhat, sa tanan yung mga pastors, evangelists, elders of regular members. Anak ka ninyong tanan, maayong gabi eh. O kumusta man ang ato nga adlaw karon mga kigsunan. Nabagat kita kanunay kaha sa kaayuhan or layo ba kaha sa mga problema? Sa balatian ba or sa mga daghan kayo mga kigsunan nga kakulian ibabaw ng kalibutan na? Lahat na karoon madunggan mga kigsunan sa atong mga nagkadaiya ng mga radio station nga doon kita nakahimo sa pag nakahimo mga kigsunan sa pag kining pagkaambit sa moong oras sa nagkadaiya ng mga radio station niining taknaa karoon sa kagabion. Madunggan ta karon mga kigsunan diha sa Gold FM Kalamba 94.7. Musta man ang tanan nato mga kigsunan din ano o mga kahigalaan o sa tanan yung mga nagpaminaw din ha sa may Kalamba Misamis Occidental. Inaot niya ang Dios kanunay magiguban sa matag-usa kanado nga ma-maintain nato mga kigsunan atong insaktong relasyon at tubangan sa Ginoo. Ulay pa karon madunggan din sa may radyo natin hinguog. Kausap sa DXJJ 88.8 Lodi FM sa Carmen. Yung usap, dinaa sa Radyo Oragon Legazpi 90.7 News FM. Pag-ingon usap, dinaa sa 90.1 Sikat Radio. Oh, live butang madunggan karon mga kigsuna, dinaa sa Barangay Radio 101.1 FM. Dinaa sa may Sambuanga del Sur. Mayong gabi isa tanan nato ng mga kigsuna, dinaa sa may Sambuanga del Sur. Ulay po ta karon nga madunggan dinaa sa may DXLR 94.1 Langga. Og dinaa sa 105.7 Smile Radio Santa Fe. Salamat kayo mga kigsunan sa ato nga mga maabtikon kayo nga mga radio staff nga kanunay nagaatang naga
pero may yun ni sila updated mga kagsuunan or abtik yun kayo nun sila basta panahon na alas 8 alam sa pagdawat sa ato nga programa live buta karon mga madunggan mga kagsuunan dinaos sa may CFM 102.9 sa may kagwait sa tanan nato mga kagsuunan dinaano mayong gabi yung sa tanan yung mga tigpaminaw dinaos sa may kagwait. Live buta karon madunggan magigsunan dinaa sa may nabunturan binaagi sa atong dinaa sa radyo sa Magnificent FM 87.7. Pagsatanan usab nga naa nakatambay sa atong Facebook Live magigsunan sa paglantaw sa pagpaminaw mayong gabi ingan ha kaninyong tanan o ginaot nga ang Diyos magigsunan mahimong magbugkos ka na itong tanan aron kita maanaa kanunay sa iyahang kaayuhan. Akong ugaling doon naman kamoy gusto ibang utana magigsunan o di ba kaha mga greetings or song request or mga pangutana komentong mga reaction pwede ninyo na i-text sa itong under cellphone number o di ba kaha din iya sa may Facebook Live, i-comment na ninyo mga kagsunan sa Facebook page, Timbangan sa Kamatuoran. Ato na nga, paninggamutan yung mahataga na ito higayon, mahataga na ito o pagtagad, aron nga mahimo nga matinawan ta mga kagsunan sa tanan na ito ng mga gustong mahibawan nga naa sa balaan nga kasulatan. Usang tanti pa tayo magpadayon sa unahan alam sa pag-isgot na usab sa usa kanindot kayong isgotanan mga kaigsuunan ang igpapahulay sa Dios o sa tao. Unay ato nga isgotan karon mga kaigsuunan o hangtod sa sunod ng mga gabi. Kaman sa dili pa, ang yun ko una kamo, alam sa ato nga hiniusang pagampo, magampo ta mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Diyos nga labing gamhanan, balaan nga na ikaw si taasang sumalangit. Iabot na usap, takna karon o Diyos, na kami magisgot, magtuon sa iyong buluan ng kulong. Ikaw magtabaw sa gihapon sa matag-usa ka na mo, O Diyos. Mahimo nga kami anaa kanunay. Sa imo mga kiliran, kami dili mahimo nga mawala, O Diyos. Samtang kami mag-isgot ka ron. Bahin sa matuod niya, ipapahulay. Ipapahulay. Mahimo Ginoo, ingon usap sa mga tao. Ihatag, O Diyos, sa Espiritu, sa pagsabot sa matag-usa ka na mo. Mahimo na mo nga matilutimbang at kamaturan. O mahimo na mo sundon, O Diyos. Ang kamatuoran nga naa kanunay sa balaang kasulatan nga diin kini mo imuhatod ka namo sa giharian yung gitagana nga papuyan alas na ng mga katawhan. O nga mo lamang isalig itugyan ang tanan ka uban sa kapasailuan sumasala sa ngalan na Ginoo Jesu Kristo sa lubog tungunan mo as amin.

iyahon tang katawhan tumod kay kini usa sa dako kayong tumong sa mga ilhanan maigigsunan nga ikaw sunod sa tunog ni pinaagi sunod sa kapos kay siwala doon si kato isikin tali sa unya sundon ba sige ka mailhan tro persik kay adto si kapahulayan sa Dios maundang man usab sa iya sa pag-undang sa Dios pagpamuhat honi buhaton mga gigsunan honi ato buhaton nga kinahanglan kay nihunong man ang Dios sa iya nga pagpamuhat sa ikaw pito adlaw nga mao di ay ang Sabado nga gipahulayan pud ni Kristo ato pud nga paningkamutan ang pagsunod ni ini mga kigsunan wanya sa diha nga nakasunod na ta ato sundon mga kigsunan ang gibuhat sa Dios si Buhanon 4:10 kay nagpabilin po mong yun eh nagitagana alang sa tanan nga mga anak sa Dios so ato nang basahon din na ang mga kigsunan sa versikulo 9 nga nagpabilin ba yun nga kapahulayan alang sa tanan ng mga tao sa Dios. May gibasa na ito alang sa mga buhi hangtod karon. Uya, di yun na mawala magigsunan o di mausap tungod kay gani gitugon man ta ni Kristo nga sundon siya ingon nga panig-ingnan. No? Kay so ipasunod man siya sa pudog iya nagbakwion magigsunan nga mga saad nga sunod, sunod mo na ako. Kay oh, na ako gibilin nga panig-ingnan. Nahimo nga anong isundon sa tanan ng mga tao. Pero kaya naman lagi ka o galing o paglalang ang tao. Hinungdan nga di mahatagan o pagtagad ang iya sa Dios. Ang iya sa tao mo ay mahimo nga mahatagan o pagtagad. O maunay ato nga mahimong tunan sa sunod ng mga adlaw. Matod ba sa Salmo 89 versikulo 34. Matod ba, dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan. Ang Dios magigsunan, di yun lang niya lapason. Iyahang mga tugon. Ano na manggalit naglapason, nauna ang ginas tao. Mura, guna-huna ba sa kaning mga presiyo kaniadlo sa diha nga maingon man yun dahil ning uban nga gilapas mo na ni Kristo. Oh, iya mo na gilapas kay nag-ayo man sa masakiton nasulusamar na nga mindset mga kigsunan sa mga para sa iyo gani gipasiunahan na niya panahon bala ni Salmista David nga dili yun niya ni pagalapason ang iyang mga tugon iyang mga sugo mga kigsunan labi na niya ng ikapitong adlaw ang mga kapahulay ni pagailisdan ang butang na migula sa akong mga ngabil. Laro yun kaya ang magigsunan. Nga ang Diyos di yun may mo nga mausap. Ang tao lagi mausap. Ay magpausap. Ngita man lagi o kaming nagustuhan. Nga pagsunod na yun sa ilang kaugalingon nga kagustuhan. O nga kaya nahimok man na sa sulundan mga magigsunan. Natural ang mga Kristiyano kaniado unang mga Kristiyano mga kigsunan misunod yun sa lakang ni Kristo ang kita naman daon yung mga nagsunod na ron yung mga Gentile Christian di na musunod doon na may mga Jewish Christian po mga kigsunan panahon ni Kristo oto sila mga Kristiyano mga misunod mga apostoles mga Jewish yung mga Kristiyano mga misunod sa mga lakang ni Kristo hinungdan nga ipanagtawag sila o Kristiyano o mga Kristiyan sa mga pagtawag o Kristiyano magigsunan kung di mo sunod sa lakang ni Kristo basig angkon-angkon rana ng mga Kristiyan ni pero dili mo sunod sa kagustuhan sa Ginoo bisan pa sa panahon sa mga apostoles di ay ilan ni gisunod buhat 3:42-44 nga nagtigong po sila

0: sa panahon nga adlaw sabat nya bisan gani mga katawhan kanato perting daghana nga nagtapok sila matupa og sa panagula nila ni Pablo og ni Bernabe ang mga tao mayamyo kanila nga kining mga butanga ikausab unda pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga ipapaulay kay nagkatigom sila mga kigsunan sa adlaw nga Sabado aron sa pagsimba sa Ginoo ingon nga panig-ingnan nga gibilin ni Kristo. Unya nibalik sila pagka sunod Sabado o pagkatapos na sa tigom sa sinaguga daghang mga Hudyo ang mga masimbahong kinabit ngadto sa tinuhan sa mga Hudyo ni Kuyo kang Pablo o kang Bernabe nga misulti kanila o miagda kanila sa pagtadayon niha sa grasya sa Dios. Wala mga kagisunan nga labing kuha nila simba sila dun nahimo silang daghan nga misunod sa sugo sa Dios og bisan pa diay ang unang mga Kristiyano kaniadto nga dugo gid mismo sa mga Hudyo simba gihapon nya moingon ra badal nga Kristiyano naman da di man ta mga Hudyo na kan tawag Kristiyano nga mga Hudyo nga misunod mismo sa lakang ni Kristo kita ra mga Gentile Christian may di musunod tungod kay dun na diay gipalabi or gusto nila nga sundon kay pag-ingon sa Dios og kapitong adlaw ikapito mo ginaadlaw eh dire na ta siya kuan bag-o nga papahulay kay uras ra ba o kapoy unya maka padayon pa siya maong mga trabahoon muna na kuyaw kaya mga kiksunan noon naman sa tao yun ang pagtulotimbang na sa tao yun ang pagpili igo raman yun na mga kiksunan sa pag pahayag sa kamatuoran, sumala sa gisulti na sa Karehas 8.16. So, nabitaw sa pangutan na mga kinsasyo daw ang angang sultian anan sa Karehas 8.16 nga pagsulti sa kamatuoran nga tos mga tao. Ang tanang mga tao ang sultian. O niya, pinasikad yun sa Biblia. Mga magunay kamatuoran, maguna-una magun ang tao nga kamatuoran sila tungod kay daghan which is sayop nga mao ang kamatuoran magigsunan dili paggamay ay padaghanay kung dili kanang mabasa sa Biblia kuya kay di man din na mausap magigsunan sa Ginoo kay di man gina niya usbon sumala siya nga saad kuya 44 sa buha 13:44 og sa pagkasunod nga adlaw nga ipapaulay hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Lima na yun mo na magigsunan pagka another na po nga Sabado may abot katigom sila may halos talan na sa syudad nagkatigom mga kigsunan aron sa pagsimba sa atong Ginoo kunya kita kaha mga kigsunan sa kaya atong sundon Hinoon, Hob 5.27, naa sa ato ang pagtulutimbang. Unya, walaing kamatuoran magigsunan tungod kay nasulat ng goodness Biblia. Oh. Unya, doon na rabay mo ingon na yung Domingo lagi sumala sa masabot. Unsa on pagsabot, kundi mabasa. Nehemias 8, versikulo 8, kinanglan yun mabasa, aron masabot. No? Nga na man ang prinsipyos Biblia magigsunan. Kanang naa na record or mabasa din ha sa Biblia. Muna nga niining orasa nahimo nga nakapsan na tayo sa oras alang sa pagpadayon sa oras sunod ng mga higayon mga kigsunan ato na nga mahisigutan ang kaning ang ipapahulay nga iabot sa tao din ha kay mayon gabi ito uno kay Shine Alpice og da kay tatay ko kay patron asensya gayo tay nga karon pa jugo ka bantay kay nakahimo man lagi tay naka open din hiya sa uban pa nga mga windows ato nga gamit ato lang ni basahon mayon gabi na nausab mayon gabi na usab kanimo Manimbaya lang ko sa akong mga anak sa Saudi Arabia. Andi patron, Roymi patron, Zimboy mahinay, umagad may salamat. So, salamat kayo, tatay ko kay patron, sa kanunay pagsubaybay sa mga atong programa. Ini takna akron sa gabion sa timbangan sa kamatuoran. O ugma pon mga igsunan, sunod ng mga higayon. Ato na usab nga hisgutan, mahisgutan kauban sa ato ng mga kauwanan. Ribaga dunay panahon. Ato ipadayon nga kaning dunay sugo ang Dios nga mao ang iyang ipapahulay. Unya nasa atua, pagdulo timbang unsay ato sundon ang wala ba na basa sa Biblia o kanibang anaa na record sa balaan nga kasulatan. Kini lamang inyong ubos nga higala, Brother J.N. Basilaban, nga gipaluyuhan kini nga programa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference on Iglesia Adventista de Septimodia. Nga sa gihapon mga kigsunan, kanunay nagadapit kaninyo sa sulusamang takla, sulusamang istasyon, ita makiguban yan kaninyo alang sa pagpadayon sa paghisgot sa kamatuoran. Apan sa dili pa ta magbulag-bulag karon mga pinlangga nga mga tigpaminaw, ang yuon ko una kamo alang sa atong hiniusa nga pag-ampo, mag-ampo ta. Labing gamanan, balaan ang mga Diyos, yan na ikaw sa kahitasan sumalangit. Ginoon Diyos, nalim mga oras sa karon, sa gihapon, aming ipaabot, dagong pagpasalamat nga nimo. Ibili kami matagbang o Diyos sa pagpasalamat o sa imong pagkamaayos, matagos sa kalamit. Ngayon ang mga panahon naman, among na sayran, matagosan, kamatauran, yan na records Biblia, bahin sa adlaw ipapahulay, nga maudi ay kinig kapito, nga mao ang Sabado. Ikaw makatabas, matagusa o Diyos, mahimo nga, mahimo nga madasig, matagusa, mga katawahan ng paminaw sa pagtuon, bahin ini, mahimo makaplagan unya nila, tugo kamatuoran, yun nga, sa amo nga pagpangandoy, sa mga, liano po liano yung ulay katapusan, mahimo kayo nga maangkon, matagusa, tugi kami nagpaningkamot man, sa pagsunod sa imong kabubuton Ginoo. Ikaw mag-aupay, matagusan na mo kung mga kasing-kasing ngayong mga panahon na karoon sa tanan niya luna, mga naas pagkamasanugon, magalipay Ginoo. Mga kamo lamang isalig, ito din ang tanan, naon man madawat ang tanan, pinagi lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus Cristo, po sa nalang tumulunawas, Amen. O, dagang kayong salamat mga eksonan, ang tuto sa sunod ng mga higayon. Kung maminaw ka, mabulahan ka. Dalaygon ang Diyos.
1: Paalaala ang hinihati
2: at pinapakinggan ang masasadaan ng Diyos mula sa sabalang kasulat. At kung sa atin mayroon tayo mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cellphone number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ang pagpapala ng Diyos ay susas sa ating
3: mga. Basta Bicolano, Orago.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: kapot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aupir mi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon. Uragon.

0: Nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Uragun.

0: trust and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Oras po mga tugang sa Radyo Aragon, eksakto na pong 47 minutos sa makalisan, alas 5:44 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Kuni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa parenta ka ng daw. Mapalisik ang mga kagulungto. Swerte sa dugo. Asin pa kong suwelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Aga. Huya na ang sa idong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano.
5: Good morning.
6: Basta Bicolano.

0: 开始播音的朋友。Makai gua kita ring kapayapaan. Na grabe lang nangyayari ngunyan sa Pilipinas maging sa national asin sa local. Kay po ang tangunyan ng kapayapaan. Oy, nalit ako din nagkapilang minuto. May nagpasiring pa na ako dumasaw. May pigbakan ako. May nako akong kamaritisan. Ngayon sir, para dangog ba ako na namin bidang subuhis ko. Kaya paano man niya ako yung makaprogram ang sigipan pakidaldalan mo. Ay, yupalan ngayon. Mauli naman niya ako ta nagdasal may tindahan pa rin siya. Isigaw na sabay-sabay kapayapaan. Yan nga mga pala, mukhang kachismusuhan mo. Okay lang, paano importante na kaurun ko sa mga paradangog ko. Good morning po sa inyo ka boss. Ako po si Jess Magallanes, kasabay ko mang Salado Technical. Si Mami Ryan Salcedo. Sabi ni Harold, suurig da yan ang ugbon ki 15. Masurti yun kanya ako.
1: Basta bigulano.
0: Taga dita. Basta bigulano.

Papa 79 sabi, oh, si Papa 81 sabi ko, pamabakal kita pang oreg. Pamabakal niya ako pang butakalikan para guyod-guyod niya ako. Iniling ako ni Papa, baliktad. Abo po niya ako, may marig bisarong ngayon. Selso, maro ito niya tabi sa oreg ko. Sabi ni Papa, maluya na nga niya ngayon ako. Dalihon mo ako ng araw kaan. Ay, kunig po, kamunin komentaryo, reaction, switch. Kasabagi pa, kaya ba ako ni Alan magluto? Hay, nyo daw mo niya si Alan na ano, Lopez sa seto, no? Ganun na pinagapinaso na kanuluto na tahada. Kabagayaro kayo ni pagpisa na kanuluto na, no? Lalo na sa imbutido. Ito na yun, mga tukang. Tapos pagkaga, pag mata mo, mata na, tana ka na sana.

0: Kagurang lang, salamat po dati na awan mo naman kami niyan panibagong buhay. Ngunyan ang pagkaldawa. Igi yung man po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasama yung obligasyon na dahil kami ni kakaperwasyon yung kapwa. Kagurang lang, ilikay mo po kami sa anumang na piligro. Sa pag-ibumikan sa mayang obligasyon ngunyan ang pagkaldawa, sin minagad man po kami kasama mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kang tatalamon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nana. Amin sa inyo buga boss! Oy! Morning na po!
1: Sana ko!
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Good morning!
0: Salamat po maray naga na sa mga parantaban niya tulig din sa bilog na bikuro niya sa mga lugar sa palagos pang pinagamot kasa mo niya makasukasin malinaw na siglan reporting po dito na po kami sa natabi nasa mga tugang sa Senado.

Oy, sa mga nangyayari kunyari sa tayong nasyon, dapat maging mata na kamo, magbungkarasan, sabi nga ni, mata na kamo. Dahil na kamo magparabulag-bulagan pa, dahil kamo magpasyunga-syunga-syunga ngayon na panahon. Ganyan, tagrabi na pa ang problema ang namamatian sa Pilipinas. Pag nagtaram ka ng katotohanan, kalaban ka. Tapos ka mukhang mga saltong gibo-gibo kang nagkapir niya itong katukan. Kaya kami, ako, makomentaryo, basado sa mga tukang sa observation, as in sa aktual. Na na-experience ako, aktual na namamatian ko mga tukang bilang sarong namamanwaan, bilang sarong individual, as in bilang sarong taga-media.

0: Nagpapabot po ni good morning sa Bilog na Bicol Region at sa Bilog na Probinsya Canal Bayan ako Bicol sa Panginoon at mga tugang ni Congressman Pilo Garbiel isim ni Congressman John Chan ang mga congressman na may paninilugan ang mga congressman na may alam. Sabi nga ni mga tugang talagang binulit-lit tindaan manunungod mga tugang sa impeachment complaint lasin sa mga pinagsasabing ebidensya na pigpresentar naman mga tugang sa House Committee on Justice. Paldo na kamo! Ili nga si Barikwatro. Si Barikwatro mga tugang kung bakuan sa mga Duterte de siya magana bilang gobernador kan Cebu. Nalanta sabi nga ni mga tugang yao na duman gabos na resources sa mga Garcia. But because mga tugang kan makipagilingan kay Vice President Sara Duterte at sin pagiging Duterte, kinabangan siya mga tugang ng gana. Ngunyan, sa bagay, anibang nag-copy ng local government unit ang mga local officials, tarakot man mga tugang because armang taman may pressure yan eh. Pero kung ka mo may paninidugan, arugunin doon mga tugang ginibo na Congressman J.J. Vergara as in sa nag-copy na pang congressman na may paninidugan. Kung ipapabakali doon sa iyong pagkatawin doon, pumurupon doon na ka mo gumili na ka mo sumuksok na ka mo sa bungaw ni Apo mo. Pagpapara kami ito nito si Lenny Robredo, pagpapara encourage nito si Lenny Robredo na magkandidato bilang presidente kang Pilipinas sa pagkabuting oras babanatan. Umurupondo ka mukhang kadangagan nito, bata na kapir ang congressman mga tukang mga baling-bing. Kung sa ilang administrasyon duman sin nagabos, pagkatapos sa pakinabangan ka, nalilingawan ka na. Maski may kasabihan kitang normally sa Naira, you cannot live alone, depende mga tukang sa sitwasyon. Nagpapabot man po ni good morning sa Bilog na Probinsya Canal Bayan mga Konga Anna Akobicol sa Anna Sanggun ng Panalawigan sa Panginoon po ni mga ni Vice Governor Dideco kasabay ng mga tugan mga miyembro kang Sanggun yan kanyatawan Carol Sigaso kinatawan Melissa Badesa Simang si kinatawan Brian Arandia kinatawan Mila Bala ang presidente kang Liga ng mga Barangay sa Probinsya Canal Bayan at Simang si kinatawan Gamboa at Abaya Pilots. Nakako ako ng kachismisan. Agang-aga sabi ko, Diyos ko na sana, sabi ko, tiya, sige na po, tabi, buta siya niya ako ngayon. O sige lukod nga, sir, tabatang yung madangog pala ako sa programa mo. Bata matibay siya may daladalas ang tricycle pag gaganag ka sa house. Sige mo nagdaldalan ng duwa. E natagbo niya, saro mo na daldaliro. Apipiesa po sa mga taga-tabon-tabon kandaraga. Barangay Matnog, Barangay Binitay Lasin, Barangay Inerado. Pero mga tugang maswerte po ang Barangay Inerado, dalantakan mapis sa Inerado. Nagbuto ang mga tugang pinagsasabing problema ni Barangay Captain Roy Marco. Kasabayan sa kuyang classmate si Barangay Treasurer Eden Wada. Kaya mga tugang duman sa mga barangay officials, sabi nga ni kung ka mo mapabiding kang projects, dapat abi magagi sa tamang proseso. Imbitado ako niya ni Pilots, tapiesa ko niya sa Barangay Binitayan Kandaraga. Duman sa Imalu de Yuman, Barangay Pawa Yuman. Pawa padang, pawa. Kanginot pa lang, bunga ito, ano bunga? Mayo 10-11. Sa mga parauma sa parasira, nagang tabi na ngunyan paggagamaray na morning tabi ka mo. Siri man tabi sa kabos sa mga negosyanteng bukas sa kansailang establishment yung negosyo. Sa mga street sweepers, na alas 4 pa sa alas 3 paggagayaw ng mga tugang sa taho kantilampo. Kaya dapat siguro sa mga local government unit yan ang tawa nilo kay magkakaligong atensyon. Dahil yung pagpalatawan kay magkakaligong prayudan ang mga nasa rogan opisina na sigumang sarang pagkarayon. Naghihintay sa haling ng langan. Biyernes sa mga kitang kunyan, 15. Paboritong aldaw ni Ryan. Oy, by the way, happy, happy birthday pala tayo sa kuyang pang-apat na pamangkin. Jay, happy, happy birthday, Jay.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Sa liwat mo, happy, happy birthday sa kuyang pamangkin, si Gerald Magallanes Llorca.
1: Happy birthday.
0: Ano, Jay? Ano, mapainom ka lamang kay Uncle Taba?
1: Happy birthday! Kapayapaan!
0: Kapayapaan! Gariman sana kita nagrarally duman mga tugang sa luwas kan sinado. Kapayapaan! Kay puwanta ko niyan ang kapayapaan. Kay puwanta ko niyan mga tugang pagbabago. Ang pinakamatibay na presidente kan Bicol, Vice President kan Bicol Calis. Good morning tabi, Sir Nonoy Marciliano. Sir Nonoy, good morning! Kaswapo, nalit man ako ni nagkapi ng minutos. Nagtaurun-uro man kami ni Kagawadoy. At least mga tugang, masi kami nagurun-uro ni Kagawadoy. Nagturutambay ako kay Kagawadoy, kaswapo. At least mga tugang, ang Bicol Calvary, siya una naman digli sa istasyon. Mapo na mga tugang, commercial ka ng Bicol Calvary. Magayon mo pa tayong mga endorsement sa kuya ni Kagawad Nonoy para kay Kevin.

Si Ariman mga tukang sa kabus niya itong amigo na kantabay lang ngunyan ng pagkakamaray na morning tabi sa Enro Cabos, ang lokal na gobyerno kan Legaz, sa Manginot ni Mayor Isham Ismael, kasabay na po ang nakapit ng miyembro kang sangko ng panglungsod, mga miyembro kang sangko ng panglungsod, dalayang amnesia. Mga miyembro kang sangko ng panglungsod, dalayang mga tukang ki, sabi nga dito to, magrumdum kan mga tawag nagtabang niya sa inda. Bako mga tukang araw kang nagkapit. Hay na, si Kuya Luis nindo. Dalayang ngayon nagkairo kan Desyembre, tabi siya. Ayun. Oh, sige. Ipagrokyaw nindo si Kuya Luis ninyo.

0: Garian ngudu kan garian ngudu kan may mga sami isami ipakan minudo. O ka pwede may mga sami isami ipakang ano kang imbuti dong pig ano niya. Pigluto niya kasubanggi. Aram ko matibayo din magpidaso. Pag nagpisa sa muya talagang bubuyongon ko ini. Sana maguli ka mang. Gari na arado sumudo. Hear us wait so sa mga kapwa ko pa mga barangay officials kali gaspang nagkantabi ng mga pag-aaga sa 54 barangay Kandaraga. And si Mayor Vic Perete kasabi na po ang mga miyembro kang sanggunian Kagawad Bab Magalaw na Kagawad Pilo. Araw ko nun yung mga tugang si Kagawad Bab sila magkigawad bab ang sulamiting aram ni Kagawad Bab mga tugang magtabang sa mga Daragueño. Garigwang programang pig-implementar dyan sa Daraga. Garitabi delikado. Garida magabat sa bulsa kan mga turista. Amigang Lona, siya namigong Ronald Bianeso. Good morning, tabi. Kishila Shi, good morning. See you, tabi, sa May 31. Amigang Lona, piyesa baga sa muya, amigang Lona. Asya mga pinagamagayong kupang amiga pang Lona dyan sa barangay dita, Kanligaspe. Na nagluto na ramang kipansit, de, palamang kami narumduman. Para madalagan ka pa si Ring Digdig. Deit na minutos, bayan mo naman ang tindahan mo, isarado mo. De, kalamang ka na konsensya sa muya. Mariyon nyo naman kita, igwa na lamang kaming kantsawa naman pagkabot kan oras. Igwa lamang akong ibabareta, ini niya akong babaknit na ini, o nagdalagan siya siya. So, niya, tulad sana kami kasi nanlag na may bangot kibuyod. May bangot niya ako, may kag niya ako na pichay. Just say, let this be our friend. Napundungo niya suweteng sa Daraga? Ano ang nangyari? Gari peke na naman so nagluwas naman. Uso mo niyan mga peke, ano? Maski mga tugang sa barkada, makatakot? Oy, good morning, tabi kay Edgar Losela. Edgar, good morning, Gar. Miss you so much. Talagang ngayon mga tunay kong amigo kay to. Kan balik-balik pa ako naman sa Banuan kan kamay. Ano, Gar, kumusta na? Good morning palang tabi kay Doc Romel. Asya man kay Doktora Pichi. Asya ni silang clinic niya. So mga supot matabi, huwag kanyang kiliw, ikaw kanyang kioperasyon tuli. Kang sarong aldaw, may nagpatatak dyan sa dalagang ganyan, si 42. Ang gamit mga tugang chinso.
1: Good morning!
0: Marasa.
1: Good morning!
0: Para kadali, para pirang simana, pirang aldaw ka mumatsaga na maugas ka mukma ako, aka mukidon bayawas. Para nga niya ngunyan tamay mga burubita lay na, iwanan ngunyan kay mga pangbulong. Kami nga niya kahit nagpatatyaga sa dadoma sa gilid gansago sa loguro aldaw. Magibo ka kibadubado.
1: Good morning!
0: Bako? Ngunyan may bita dahil na may ano pa? Oo, oh, ito pa ano? And siyempre po, ang sakuyang palabas, sinamumutan na barangay sa Panginoon po ni Kapitan Nelson Magalian, kasarabay na pausakyang bilog na parigay, bigiriba, kagawad ting, kagawad jajay, kagawad dolanda. Sa mga may gusming barangay tanod, good morning tabi sa Indoga Boss. Asya man sa mga beach W senior citizen, kimading Alma, good morning. Asya ng masalud na kagawad kan kailako, good morning ki Kevin Soto. Manang, mading, nang Mila, good morning. Mading Solon, mading John, mading Ina, good morning. Aram ko atap pa nakantabay na kamusta kuya. Good morning. Sa loob na kulang orgulyo, nayaon ka mo nakantabay sa kuya. Asin, good morning man tabi ki Nasi. Ano kayang tunay mong pangalan? Aminta Crucillo. Good morning, tabi. Di po nino pagparabago ang pagmisan ng pangaran doon sa pagmisan, ibablock ko yan. Kasi di ako managkakasarabutan na ako. Aram ko tulto man ang pag-isip nito. Di po. Cap Narsing Muriel, good morning. Cap Mano Miranilla, good morning. Si Kapitan. Napasabok, napasubok, mga tugang si Kapitan. Roy Marco kan barangay Arabe Inarado din mga tugang sa implementasyon da kan mga projects. Nagkakaigwada mga tugang kibiling pigsusulo sa na. Yan siguro maging lison na. Duman sa tabako mga tugang nangyari na yan. Nagbiding man sa barangay di man mga tugang kibang nagpartisipar na bidder sigwa ki certification na yung uragan pinaralampaog. Bata nangangawat na naman ang politika sa syudad kan tabako. Ano importante mga tugang nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga second district kanal bay. Si Governor Francis Pichara at masunod na congressman kan segundo distrito kanal bay. Bata ang pagkakaram ko mga tugang kunik ka nagpirma sa impeachment complaint automatic mga tugang mapipirmi ka. Yan mga tugang istorya kan politika ng isang probinsya kang albay. Kaya sabi ko gumala magkandidato ka na niya kung congressman kan second district mapagatamanin lamang. Sabi nga nung mapakinabangan lamang kan mga taga segundo distrito kan albay ang siyemong abilidad. Ano siyemong pagiging matibay na leader. Kaya ang mga murutikabs na yan mga tugang nagpunyan kan panahon ni Governor Bichara bilang congressman kan segundo distrito kan albay. Sa oras mga tugang na 6 minutos na makalisan na lasing kunin pagkagadagdagan tanan informasyon nasa linya na. An pinakamatibay magluto? An pinakamatibay magapihat ki imbotido? Alan Lopez sa ito no lan maray na aga. Pasok.
2: Urago Live. Reward.
3: Maray na aga mga Jeff. Maray na aga sa mga panantabang. Yung matupiyos mo sa mga balanggay ng mga dalap po sa paligid.
0: Kaming doangan ni Ryan. May nagatulad din sa muya ki pamahawan.
3: Sana all.
0: Yes. Yes. Kari buyong ka na kasuwangge?
3: Hindi man, nagatulad na nagtakwa na ko. Nagtakwa ako sa paligid.
0: Pero sabi ni Tupi, piyasa sa inyo ngunyan?
3: Man.
0: Man na. Ito bakusunan dito mo, tagay manood. O kaya so ex mo?
3: Ito pa ko
0: bako so ex mo, tagay manood? Bako kang maski magasabi mo, an ex baga, ang dalan baga, aragihan.
3: How in ba?
0: Man na. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Ako man imbitado tama niya kasi 30-31 ang pyesa sa muya ultimong Domingo pati
3: eh yung managin na din
0: amo man na din na
3: 30-31
0: sabi ni Ryan kung may nakatago ka naging butido sa bulsa mo
3: dahil pa niyo si Kapitan niya may bulong na
0: yan. Uy, oo, nag-chat pa rin si Babies Kasubangi ngayon ko, ya, Jess. Pwede ka ngayon maka, ano doon ngayon kung maka, ano ka lamang sabi ko, aray yun pa, no?
3: Yan, girl, kasi ako nga pinitapos ka na po yung pinitapos, pag-chat sa tuya.
0: Oo.
3: Mag-luma na lang ka na.
0: Oo. Kasi ako nga. Kaso na, ganin buti ito sa pulsa mo, nag-uldot.
3: May ibig din siya. Okay. Magdagdag pa ng informasyon mas matindi ang init na ng mapin kasi ang itong kasingag ng ligas niya.
0: Iyo baga?
3: Paris to make 43 degrees Celsius na hitong na may kasingag ng ligas.
0: Oo.
3: Sa araw po ng training na kasingag delikado yun sa magkaigwa ng ano, hit cramps.
0: Oo.
3: In hit exposure ang kasing posibleng hit stroke yung iwasan man na magagamit ng trabaho, nalagap na sa labisan ng trabaho.
0: Aram mo lang, lan kung makipisa ka ngunyan, mag-inom ka, deposito, ano daw mangyayari sa'yo? Ano mainitin baga?
3: Iyo, matindi. Ano ang alcohol pa ng kadjin?
0: Oo.
3: O tapos ang pag-deeper ng gabi na hod.
0: Isus.
3: Ang pulutan mo ba talaga?
0: Isus.
3: Iba.
0: Chicharo, ano? So, ano ito? Chicharon? So, ano? Chicharon
3: baga? Chicharon?
0: Pero kung irritable ka na sa buhay mo, gibon mo narog ka na bagay.
3: Pwede.
0: Oo.
3: Takong
0: ma-suicide ka, makulog man sa parte kang lawas mo, kung mabitay ka, makulog man gilari sa liog mo, mas malay pangarog na lang kayo, nagadan ka lamang sa siram.
3: Di ba rin ganit, kung nagadan ka, yung atsyon ka, na paralyzed na nga
0: piguguhin piguguhin mo sa bitis mo adigari mo katakot isus isus
3: ayun baga
0: isus
3: kaya mag-iingat pa sa man pwede niya mainitin ang panahon doon dyan ito sabi niya nabala pa na BOSP pa na sa talagang inuunin nag-init na ino ang barang ano natin isang pasamasan yung taong
0: gari hunyo pa kita talagang hunyo pag-init na mamamatihan niya to
3: yes correct kaya bagus-bagus ang namin yung tubig na namin yan sa pagkakita naman sa itawa ng katrabaho ng saldaan. Sa iba pa ba yung pagkakasya pa rin ng HS, puno na naman yung suspect na ito, pinagbabawal ng pagkakasya niya na na-arrestar.
0: Sus, Mario,
3: siya. Kaya pagkakasya na rin pag-aaral ng pagkakasya niya, ano sa mga gagawin Pinag-iipagay ng operation sa korupsyon yung barangay ng Ginobatan Albay sa aking bago prospect. Binistoan ang mga maristang suspect na sinda alias Mark, 90 alias Henson, 95 anyos, kapag niya na picture, at sin alias Ed, 99 anyos, at yung Ivan.
0: Dapat ka naman, dapat ka ni Papalos Campimbi, bako ng mga oruan niya, saan pangaran na yan, mga salbatanan? Tayo mo sa din katultuli sa buhay, at magpaprotektan mo pang pangaran ka yan?
3: Eh, yung mga
0: pangaran. Mataram ka mo, violation kan anti-cyber, di lamang ka mo nagparasan, di lamang nag-receive sa author kan anti-cyber na yan na, ano, na ang gigibo niyang kalukuhan, bako lamang sarong person ang madala niya rin, kundi dakol na person ang madalaman niya, at masong, ano, kapkan rights kayan, mga human rights, paano man so human left?
3: Roger, Ingyari ang operasyon ng bandang kilat ng sukubigay nobe, tama sa pagkina sa pangyayon ka ng special enforcement team sabi na unit ka natin siya nagingatan na mabukupan police station at in-enforcement ay provincial most in Paris na asal-sal sa operasyon na mga pinagkatapunan siya mo na may pinagkatapunan na traffic na mo. Kasi na may naabot sa 88 na pagkakayan para na mga suspitado sa pagkakayan na 65, 67, 11 at 10 ang article sa Republika given by Oksisipito in a comprehensive dangerous flag sa Computer City.
0: Bako Ginobatan, igwa man ka sumanggi sa Ginobatan, igwa sa Kamalig.
3: Ginobatan nga,
0: igwa pa sa Kamalig. Igwa pa, nasa Alangkaw na kantinan subalyo kang droga naman sa Kamalig. Ang Kamalig ka sumanggi, nagabot sa, ano, nagabot sa 1.7 million na kantinan pinagtutubutan na siya mo, duman sa Banwan kan Kamalig.
3: Todo ko na kita niya ni mga distant pinagawa ng alam ng mga tama si mga pinagawa ang tulos ko ng gabi ang resource ng pinagibutan ng mga
0: autoridad
3: ng mga kapatid at kapatulusan inaudo.
0: Oo, ang makamurumuto na ng Ginobatan, ang Ginobatan lalong nagdadakop, alos nagpambirang aldosa na din nadadakop.
3: Roger, inani. Baka maintindihan na ito na baka napili data ng sponsor ng mga otoridad. Dahil na ako gusto mo sa inyong mga nagagaramit ng drogue.
0: Oo. Tasabi sa ko ni Mayor Gemma, kan siya pada ang mayor kan Ginobatan, talagang hinigpitan niya. Siguro kang naka-previous administration, ngunya nga nagbalik siya bilang alkalde kan Ginobatan, talagang sabi nga ni pigpapahanap niya sa mga durugisa na pwedeng makapiktar kan sa mga namanumaan.
3: Roger,
0: which is nagre-resulta sa pagiging alangkaw nin kaso, alos oral daw, igoning nadanakop.
3: Iyo, tapong palaging dakil na ni ma'am. Gusto ko sa uroal daw na operasyon.
0: Oo.
3: Kasi naman yung total mo ang mga kapulisan baka mga pagkantuloya.
0: Oo.
3: Ang gamos na otoridad na hindi maghanap. At nga rin, dati sa kama ng mga tubo mo rin yung mga nagagamit ng pinagbibawal na ito sa...
0: Ito, naramdaman mo ito ng sunada ko din na GO sa Ginobatan na ito pala, nagdagtis ito negative.
3: Ang pag-drug test kaya na may units, may mga posibilidad talaga na mag-negative ka.
0: Oo.
3: Hindi mo naman talaga yung paraan
0: na
3: pinag-gabi ka. May mga kumang kita-expert sa mga bagay na rin kaya. Pero tignan na nila sa mga kaistigatan.
0: Oo.
3: May mga paraan pala para mag-negative ka. Sa halimbawa, nagamit ka. May mga pwedeng kinimun o pwedeng may posibleng na pinibuhon na pagi ito maging negative. So kung posibleng ito yung kinibuta itong DO na ito
0: niya tatati takot si Marcos magpail political test.
3: Hindi nga na iyan pero ba't hindi na ba na ang pagi na mga political test kaya mas matundi yan tayo manager pero kung sa ilik man pa na
0: ah madali yun.
3: Padaliyon.
0: Oo.
3: Padaliyon pa mo. Barisilbiran yan.
0: Kwaso ihikad ex mo. Tama amot-amot pa yan. Salamat lang sa mga nagdag pag-information. Makalina talaga, alos ural daw mga tugang may kaso, aginubatan. Sabi po ni Mayor Jim, maguminibong ako kay magkakaligong pagi para mabawasan ang mga drugay, drugisa. Ito pala ang mga tugang sunadakop dyan na job order na nakadadakop naman mga tugang sa manuan kan ginuba sa sunad kan ligaw. Pigpa drug test na ito, nag-negative. Now, paano siya? Siguro baka courier lang siya kan droga. Oh, good morning, tabi ko Sir Danny Garcia. And good morning, man tabi ki amigong Roland na si Manki Malay Jose mulit. Malay Jose, bungkaras na! Marisa, Emma Marceliana Bigas, good morning. And good morning, man tabi ki Nancy. Ang sa kuyang kapamilya, good morning kinong Marino, no? Good morning, sabi sa mo, nong. So, dahil na mga tugang naghali na po duman mga tugang sa laog kang Senado, si Senador Bato de la Rosa. Kaya ngunyan, grabing sarisaring opinion, mailingin din mga tugang sa Facebook, ha? E yung man sana, ang Senado mga tugang makombi na bilang impeachment court sa maabot mga tugang na Mayo 18, Lunes. Para mga tugang matapos, ha, maaraman na kung talagang positive o negative, asin ko yung guwanin pagkakasala. Nyata, at papatalsi ko nindo si kay Sisot, si Cayetano. Anapot ko masalo naman sa mga bashers. Kan pinatanggal si Escudero, ano? Nagreaklamang kamo? Ano? Nagkukomentaryo kamo dahil nagtutubod kamo dahil ano? Nagtutubod kamo dahil kaalyado kamo, kasupporters kamo ni BBM. Ilagan na nindo ang nangyayari ngunyan sa nasyon. Imagine, apodo nindo si Amy Marcos na sina demonyo. Now, paano man naging demonyo? Kung demonyo yan mga tugang, ang tugang niya, diyan yung mga tugang itatago ang kalukan. Siya baga mismo, maski si Marcos, nagtaram na mga tugang na namumundo siya rin almost 3 years na na dahil sinilag-uron kan sayang tugang. Definitely po, that is thicker than water. Ang kapamilya mo, pero mga tugang pag-aaral ka na sitwasyon. Ayun baga, ilingan nito ang tunay na sitwasyon. Ah? Mga dotain na yan, Sony support, mga vloggers. Diyan yun na sasabutan mga tugang. Ah, mga komentaryo ko yan, pagkagamay, dinali naman ako na demonyo na si Amy Marcos. Well, paano mo maging demonyo? No, nailingin doon kamugtakan? Nailingin doon tunay na sitwasyon? Oy, good morning, tabi, sa mga sunod na kagawad kan Barangay Tula-Tula, good morning, tabi, Amigong Hilandes. Amigong Hil, good morning, tabi, sa Musil Man, Kicho Bonnie Rehidor. And good morning, man, tabi, kay Susan Cuevillas.
4: Kulay man natin makaiba, mundo natin ay isa.
0: Pag mabidi nga ni kan project sa barangay, mag-agi sa tamang proseso. Kaya nga ni may bids in awards committee, aro kan papangsyonon nindo mga tugang. Kung ang nagbig, kung igwa kaya nga ni igwa ng chairman sa back, tawa nindo kayo magkakanigong tsansa. Tawa nindo kayo magkakanigong oras sa magpaliwanag. Gabi ito nindaan sa idang power. Bakuna, arog kayo ni arog kayo ni arog kayan. Iyo, attitude na yan mga tugang. Ugali na yan ka nagkapira. Kaya ako turo chairman man ako kan back sa muya. Ako pigiling ko mga tugang mga dapat kong pirmahan. Baka po pag-abot kan oras. Iyo? Iyo man sanang masubo sa sakuya. Sabi ko nga ni mga tugang, ako pigtataram ko. Sa sunod kay ito kan tabako, igwa duman mga tugang kay ito kinasuspindir. Nagkataranggal mga tugang na mga barangay official dahil mga tugang sa pagbiding man kan project. Iyo? Kaya ako dyan sa kuwa daraga. Asin sa nagkapira pang opisina kan kuwa. Pero digdi mga tugang sa kuwa ni Gaspi, di kang problema pag mabiling kaning project. Talagang igwa kay representative ali sa kuwang minapasiring sa barangay. Pero kamo dyan tabi sa banuan kan daraga. Bungkaras man tabi kamo. Iro-iro man tabi kamo. Iyo. Ha, iro-iro man tabi kamo. Magpasiring kamo. Kalimbawa igwa ng imbitasyon ali sa inyong opisina. Magduman kamo, magluas kamo. Bako na pinilang kamong nakatukaw sa aircon inyong opisina.
5: Ansa ko yung kapamilya, good morning tabi kay Rins Magalamanati Magayanes na inubos mga tugang sukinalas dyan sa Matias Kinalas kapon. Dara ko loon sungit ni kapamilya. Porket nagkakaon kikinalas. Ako mo nang pigkabakaon kumanduman, kinilas na baka ka sa hapon. Pero po, in defense man, si ano po tabi, si Edna Nuada, bago siya mga tugang, bago po naging barangay kagawad su agom niya, siya po dati ng barangay treasurer. Barangay treasurer siya mga tugang. Kansa ko yung classmate kay Dalit Romil Marticio. Hanggang pick-absorb na lang siya mga tugang ni barangay captain ni Roy Marco. Kaya sana tabi aduman sa kapa ko pa mga barangay official. Kung kamo tabi mabiding kam project. kamo sana tabi mag-agi sa tamang proseso, i-open ta sa PhilGIPS. Tangani mga tugang igwa kigusong magpartisipara. Araw gunin ang pinakamatibay na kapitan kan Barangay San Sacan Legazpi. Good morning tabi classmate Danilo Agripa. Ang pinakamatibay na kapitan kan Istan sa Legazpi. Award ni siya mga tugang for several times. Kaya sana tabi maging leksyon. Sabi nga niya kang mga nagtitext sa Kuya Kasudman, nagchat-chat sa Kuya, dapat ngayon diniretso ng ombudsman. Kasi ang ombudsman, mga tugang magsasagibo pa yan kiararom na imbisa gawin siya. Once na na-find out mga tugang kang ombudsman, automatic mga tugang mantang pinagdadangog ang kaso, suspendido muna kamo. Tanganing di kamo makapag-impluensya sa mga nag-imbisigar. Kamutabi dyan sa Kuwa Daraga. Kamutabi dyan sa Accounting Office Daraga. Bungkaras mantabi, kamo mag-iro-iro mantabi kamo. Iyo. Pigbabayadan ka mukan mga barangay, nagbabayad mga tugang ang mga barangay para mga tugang sa pangbayad sa bookkeeper. Kaya tabi, mag-giro ka mo, di ka mo magpanatukaw sa opisina sa ng aircon. Iyo, irakman sa mga maigos. Diyan sa accounting office kan daraga, good morning kay Maris, saro ini sa pinakamaigos sa empleyada ka na accounting office kan daraga. Especially minti mga tugang na asya diyan sa mga barangay. Sa mga paratok noon, sa pampublikong eskwelahan na nagantabay nyo na pag-aga, siri mo sa mga private schools na nagantabay nyo na pag-aga, good morning tabi sa Enoga Boss. Sa pinakamagayong kong amiga dyan sa Daraga National High School, good morning tabi kay Ma'am Juliet Marbella. Ano ma'am, pag-una ako sa iyo ma'am, nag-retire ka na. Kaya ini po ha, list election ni mga tugang duman sa mga barangay official. Sana tabi pagabot sa bilingki, ang pangapulan kung yan ang opisina kan kuwa. Kamu tabi sa kuwa pag-arog kan, magpartisipar kamu, magluas kamu sa sendong opisina, bako na dyan lang kung nagpaparatukaw. Maresibo lang kamu kan mga papeles. Makamurumundo mga tugang, ako graduate mo na ko ng accountancy. Ano yan, debit, credit, copit? Makamurumundo mga tugang pag-arog ka ng sitwasyon. Kasi po pundo yan kan barangay eh. Sabi kan mga nagchat-chat sa Kuya Kasapon, dapat niya tabi kan pigdiritsyo nang yaduman mga tugang sa pigdiritsyo nang yaduman mga tugang sa ombudsman. Tanganing mantang pinag-imbisigaran niya pig suspendido, so, ano nga tanggal sa pwesto. Kaso lang po mga tugang, bako lang, di man po tabi dito siguro ba? Sa bagay, to make long story short, parang nakikipagsabuatan, iyo, aram na pala ninyo na may problema, niya tatapig tutugutan ninyo magbidding. Warog kayo, nakagawa ng problema, paano ka mukan magdepensa? Ha? Ano ang pigiinot nito? Kuwa o audit? Audit o kuwa? Yan man silang nakulang kahaputan, Mr. Sendo eh. Mapurche, sarok man sana mga tugang. Mapurche, sabi nga kan taga kuwa, sabi nga kan taga accounting, hindi lang magkuwa, makomplekan mga requirement. That is wrong. Bako yan mga tugang ang tamang proseso. Iyo? Kaya siguro dyan sa kuwa, bako man siguro mga tugang oral daw may transaksyon, dapat pakimonitor nindo ning mali. Tapos kung nariparo nindo na may problema ang mga barangay, yan yung pagtugutan na basa-basa makapag-transaksyon. Kasi may problema man kamo kung ano man ang kapalpakan na nakomitir kan mga barangay, kasabay ka mo dyan because kamang nagbabantay, kamang nagbomonitor. Bako? Good morning, matami kay amigong Erwin Monsalve, nagantabi na kunyan pagkaga. Maringan yung mga tugang sa daragat na may matibay na kagawan. Si kagawan ayan makasinag. Bilang sarong abogado, talagang sabi nga ni mga tugang pigiling yan mga dapat na ilingon. Especialmente yan pag-aprobar kan annual budget kan sarong barangay. Particularmente yan mga local government unit. Because makamurumudo na arukan mga tugang nga nangyayari. Ah. Leksyon yan tabi mga tugang aduman sa kapag kong mga barangay official, lalo na po tabi ang pagbidding. Iyo? Dahil na mula nito pag-isipon ng delensya. Isipon na lang nito kung ano ang magiging epekto kayo sa dalagan kasi nung panggugobyerno kung maapektaran ka mo. Iyo po, masimbag man ka mo, maklaim man ka mo. Tama, pagsimbag mga tugaw nito, igwa ka mo kay mga dokumentos. But the problem is deep inside. Talagang may problema ka mo sa pagbidin kan projects nito sa barangay. Pero duman sa pagiging barangay treasurer ni Edna, gari ang masasabi ko nilang kan mga tugang, may pagkukulang mo dyan sa council if there is. Because mga tugang, ang pag-appoint kan secretary treasurer, ipipresenta yan mga tugang kan barangay kapitan sa sesyon kan sanggunyang barangay. As in mga tugang sa mga barangay kagawad, makakaigwan yung pagbubuto kung muya sila sa araw kanyang pigdisignan na barangay treasurer. Kaysa natabi ka mong mga kapitan, rumdumon tabi nindo. Dahil ka mong makaka-implementar kaya ano man na proyekto sa barangay without the approval of the sanggunyan. Kasi kami po ang nasa legislative body kan barangay. Oto mga tugang sa barangay kagawad kan barangay San Roque kan Santo Domingo kan Tabaco City. Please. na nagburublag mga tugang. Pag misal ako nagkukorek sa iyo, sabi ko, bako arog kayo, arog kayo, arog kayo. Kasi we don't pretend that you know some of the things. Bako?
6: 90.7 Mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon. Baretang sports o showbiz man. Enok nindong madadago. Digdi sa Huragon Bareta Express.
5: Marinaga mga tugang, ako po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta. Ngunyan pong alaw ni Biyernes. Pizza kayo si Kanbuli na Mayo 2020 sa isa. Inutat ang headlines kan mga bareta sa lalo lokal LTFRBB call. Pinaglino na bako madali ang pagtaon ni Nayuda kan mga kan gobyerno sa grupo kan transportasyon sa Bicola. Nagbaba ng 20% ang bilang kan mga turista na nagpapasiring sa Albay sigon kay Miss Dorothy Collier. Yan trasanto sa iba pang headlines. Suminabot na 69.54 million cubic materials ang naibuga kan Bulkan Mayona sigon sa FIBOX. Supplemental budget na pinasan ni Kagawad ayan makasinag kan banwanin dalaga kinulang ning boto. 1.7 million na kantidad nin pinagtutubod na siya o nakompiskar sa rong value individual sa banwanin kamalig. O dapat kayo din magpasiring mga tugang si Father Flavio Villanueva. Nasaro yung mga tugang sa mga advocate kan mga drogista. Ang kasanto headlines man kan mga bareta sa lato national senador Bato de la Rosa dahil na sa kustudya kan Senado. Senado formal nang ma-convene sa Mayo 18 sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balor kan piso kontra sa dolyar buminagsak ni gusto. Kiti Duterte liwat na anagan na anmosyon sa habeas corpus petition sa Korte Suprema. May nadakop na taga NBI sa Senado sigon kay Senador Amy Marcos. Yan tasanto headlines man kan mga bareta sa lado yung international mayor kan California na nag-ako na spy kan China nag-limiter sa price no. Kasi man sa lado rin Karawat Alex Iala liwat na sasabak sa Prince Open. Yan tasanto sa lado rin showbiz sa 6-viral picture ni Joshua Gibo sa EI. Yan mga tugang ang headlines kan mga bareta ang detalis po pakalisin nagkapirang palagatak.
7: Basta Bicolano o Ragon
8: Tuhod Siko Baywa
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan.

0: Kings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Kings Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binaluangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Kings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 33 minutos na makalisa na 5 nil pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
1: Ngunyang salita sa kita kang mga barita.
0: Urago Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: 33 minutos sa makalisa na 5 din pagaga, malinag ang mantabi, nagpapabuting good morning sa bilog ng mga taga Dinapa, si Kyla Exeha. Araw ko nindo mga tugangan barangay Pandan, nagpa-implementar, nag-implementar ng project

Barangay Captain Narcing Monreal, talagang nailing mga tugan mga taga, nailing kan mga taga Pandan kung gura no mga tugang Cagayon ang proyekto. Sabi nga ni pagmalaog ka pa sa Barangay Pandan pag nagtangod ko na duman mga tugang sa Mayampangan kang cover court, mailing mo duman ng Magayon na ilaw.

Ngunyaw, salita alis na kan mga barita sa Lado Canlino kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Bicol na bako madali ang pagtaonin ayuda kan gobyerno sa mga grupo kan transportasyon. Inilagi pa ni LTA Farby Regional Director Joel DeFeo. Sayang sinabi na sa presente kinakaip o kisayang sinabi na medyo naano yung pagpapaluwas na kanayunan in huli man talagkat pa ng driver and operators kulang kan mga dokumento sa pinagsusumitira. Magigirmdo man na nakatalaan na magtaon-nagtaonin ayuda ang gobyerno para sa mga drivers din huli man sa pagdalago sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Alagad kinakaipan sumot na bago may paluwas ang nasabi ng ayuda, kinakaipan na kompleto man ang mga papeles sa ipipresentar kan mga operators kan jeepney ka para madali man ang pagpaluwas kan nasabi ng kantidad. Magigirumduman na dakulpang mga drivers and operators na nagpababot ng reklamo nin huli sa sakod sa presente dahil pa sila nakaka-receive ng ayuda ali sa opisina kang LTFRB. Tay 6 minutos na makalista na alas 5 din pagaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal nagbaba ng 20% ang tourist arrival sa probinsya kan Albay sa inut na quarter kan taong 2020-2021. Inilagay pag ni Ms. Dorothy Colley ang pamayukan Pitikawa sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Pinagdalawman ko tayo ninda na madakol ang bilang kan mga turist ang mapasiring sa Albay dala kan pag Alboroto kan Bulkana. Alaga nagbaba subutin huli man sa mga saltong informasyon ay pinapaluas manunungod sa kamugtakan kan Bulkana. Ipinaliwanag pa ni Dorothy Colley na napiktaral man ang tourist arrival sa Albay din huli man sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Kasabay kanin naglalawam si Colley na liwat na mabungkarasan bilang kan turist ang mapasiring sa Albay. Dalaman kan makonvensyon o pagtiripo nagigibuon sa probinsya.

Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal, uminabot na sa 69.64 million cubic cubic meter ton ang naibuga ng mga volcanic material sa bunganga kan bulkan Mayunpon kan Magalboroto ni kanagaging bulan na Enero. Inalaging payag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sigun sa impormasyon, uminabot na sa 34.82 million cubic sigun sa impormasyon, uminabot na sa 34.82 million cubic meters ang lava flow sa bulkan. Kung kaya sa kabilogan ng manabot ay 69.64 million na. Kasabay kay ni sinabi pa kan Facebook sa Demang Gaya Pigahali din ang posibilidad na makaigwaning major eruption ng Bulkan Mayona. Sa presente mantenido sa alert level 3 ang kabugtakan kan Bulkan. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal din nakalusot na sanggol ng bayan kan dalaga na appropriation ordinance. Ay pinagpasa ni Kagawad Daayal Makasinag, chairman kan Committee on Appropriation para sa implementasyon na kang nagkapir ang proyekto kanasabi ng banwa na nakakantay ding 5 milyon pesos sa ginebong sesyon regular kan sanggol ng bayan kan dalaga kan nakaging Martes. Formalmenting pinagpresentar ni Kagawad o ni Attorney Makasinag ang nasabi ng ordinansa. Alaga din ni sinuportalan ni na Kagawad Joey Marceliana. Kagawad Warren Sorsogon maging ang chairman kan Committee Yotin Sports. Solamente sa nang nagpabor sa nasabi ng ordinansa ayusin na Kagawad Makasinaga, Kagawad Pilo de Lumen, Kagawad Carlito Bailon, at si Kagawad Julius Durana. Magigiramdom ang sarong supplemental budget ang ipinasaan ni Kagawad Makasinag para gamiton sa implementasyon kanakapil ang proyekto sa nasabi ng Banuwaan. Ang 1.5 million ang gagamiton kutana sa pagbakaning lunadan kan Municipal Assessor's Office, mantang ang 3.5 million man gagamiton sa sports activities. Kang nasabi ng Banuwaan, alagad kinontrainikan tulong miyembro kan sangguni ang bayan na.

Ngunya, sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal, aristado ang sarong individual na pinagkukonsidera na bypass operation sa Banuan kan Kamalig ka sa probinsya kang Almaya. Ang biktima ni ang suspitsado binisong si Alan, sarong high value individual, 39 anyos, tubong Sultan Kudatas, ang presente nag-isar sa Banuan kan dalaga ng sa pariyong probinsya. Nakumpiska degree ang mabusa 250 gramos sa pinagtutubudan na shabu na may estimated illicit value na 1.7 million pesos sa ginibong bypass operation na. Narisar makalis na magbakal ang pinagtutubudan sa mga aristar ang nasabi ng persona makalis na magpabakal ng pinagtutubudan na illegal na droga sa sarong pulser bayara. Ang ginibang operasyon sa pinagsarong ofensiba operatiba kan Provincial Intelligence Unit kan Almaya, Kamalig Municipal Police Station Office of the Deputy Regional Director for Operation Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operation Unit Police Drug Enforcement Group 5, asinman na kan Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Almaya, asinman sa pakikipagkoordinar kan PDEA Bicol. Yan mga tugangan ka telepunan kan mga barita sa lado lokal, ang detalyes po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.

0: mababatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 41 minuto sa makailisa na 5 din pagkaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
1: Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na dahil na sa protective custody kan Senado si Senador Bataw de la Rosa matapos sila ining kusang umagali sa Senado kan nakaaging Webesa. Ini ang naging payag ni Alan Cayetano katapos ang ganibong presko na nasayang payag sinabi kay ni na voluntaryong naghali sa Senado si de la Rosa. Magigiramduman na kan mga nakaging alo, biglang nagbutuwa si De La Rosa sa laog kansesyon kan Senado matapos sa makaigwan ng butuan sa pagsalida kan Senate President. Asin naging kontrobersyal ang pagdetinir kay ni sa Senado kan nakaging aldaw, ninuli sa pagbalong pag-arrestar saya kan mga tawan kan PNP CIDG asin man ang NBI.

Mientras tanto, sa may relasyon na balita sa magkasabay niya nagali sa Senado, sa Senate compound, si Senador Ronald Bato de la Rosa, si Senador Robin Hood Padilla, matapos ang sining putukan sa ikadwang palapagan gusali ka na kaging Miyerkules, Mayo 12, sigun sa Senate Sergeant at Arms, Mario Mau Aplaska. Mailing sa CCTV footage sa silang report na sa Senate Security, nagluwas, naglalakaw sa napalwas sa kanidepisyo kan Senado Sinda Padilla asin man si Senador Bato de la Rosa. Sa ibong nalado de man maraman kung saan ngunya nagpasirin si de la Rosa matapos sa magali ini sa kustodya kan Senado. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado national, formal lang makumbin ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 18 pang isararom sa paglagugan kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inimismang naging peg ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sayang sila din natulos man silang makonvene para maraman sin magkaiguanin na nga para magkaiguanin na. Schedule sa paglagugan mga kasong isinampa kontra sa Vice Presidente. Makamormondong bareta mga tugang lalong nagbulusok ang balor kan peso kontra sa dolyar kan sa Estados Unidos sa pagsara kan dealing system kan sa bada kakantidad ng 61.64 pesos sa ang kantidad kan sarong dolyar basado sa laging paigan Bangko Sentral kan Pilipinas iyon ang pinakaababa na balor kan peso kontra sa dolyar pun kan magsiklaba ang karibukan sa Middle East entre kanasyon kan Estados Unidos asin man kan Iran.

Nagpapabot naman po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-Dilakbayan si Kagawad Grace Marhalino Madronyo. Mientras santo sa iba pang detalyes kan mga balita sa Lado National Liwat na nagsumitir ni si Veronica Kitty Duterte sa ikaduang urgent motion ng Supreme Court of the Philippines para agadon ang malalian aksyon sa consolidated habeas corpus petition kasunod kan sa pagkakakulong kan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa daig ni Yolanda. Pinirmanya kan abogado kay Nina Setter ni Salvador Pablo Panilo Jr. kan Panilo Law Office and motion para kay Kitty Duterte. Sinagad kan kampo ni Duterte na magpalasan yung habeas corpus petition ang Korte Suprema.

0: 45 minuto sa makalisan alas 5 ng paggagang unyan sa ultimong detalyes kay mga balita sa Lado Nasyonala. Pinagkumpirma ni Senador Amy Marcos sa sarong natawan kay National Bureau Investigation or NBI ang nagpaputok sa Laogan Senado kay Nakaging Aldawa. Inimismo ang pinagkumpirma ni Senador Amy Marcos sa magigarumdaman na inutang nagutik ang pamayokan NBI na si Atty. Matibag na dahil mga tawan kan NBI ang nasa presina sa vicinity kan sinalo kan makaigwanin putukan alagad kan madakop kan mga tawan kan usa ha? Kumpirmadong sarong tawan kan NBI ang nagpaputok sa Laogan Second Floor kan Senate Building na kung sa'y pinagtutubo na duman nakatago si Senador Bato de la Rosa.
1: Express mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalyes na kay mga balita sa Radyo International, inako ang kasalan kan sarong alkalde sa Southern California sa kasong pag-arte bilang illegal na spy kan China sa Estados Unidos. Kinasuan kan nakaging abili si Arcadia Mayor Irwin Wong kan Estados Unidos bilang sarong spy sa banyaga o sa gobyerno o sa kanasabi ng nasyon. Alagad kaso ba formalmente na nagdimiter ang nasabi ng alkalde matapos na kun kini na spy siya kan Estados Unidos kan spy siya kan nasyon kan China sa Estados Unidos. Sa ultimong detalyes kan mga barita sa Lado International, inako ni US President Donald Trump na sinayuman niya ang tabang kan Chinese ni Chinese President Xi Jinping kasunod kan gira kasunod kan siya ng pagkikipaglaban sa nasyon kan Iran. Sigun sa laging pag ni President Trump, bako sila interesado sa itataong tabang kan China kung kaya saya ining sinayumahan na magigilumduman na sakun sa presente na sa nasyon pa kan China si US President Donald Trump para manasarong state of visit. Parela kaman tabi sa kuyang amigo, good morning kay Sir Errol Lasyado Mallorca. Ngunyan sa detalye sa mankan mga bareta sa Lado ng Karot na sarong turno pa kung sa ina. Sasabak si Pinete ni Star Alex si Alabago ang pagsabak ay niya sa Prince Open na nakatalayan ng maglaban sa maabot na daw sa Strasbourg na mangyayari sa buri na Mayo 17 sa Kurban de Trujillo sa Pransa. Kasabay kay niya sinabi pa ni Iyala na liwat niya ipapailing ang sayang abilidad sa pagkawat ni na tennis.

0: Barreta, artista,
1: showbiz news.
2: Ngunyan sa litay list na ka mga balita sarado nin kara o sarado nin showbiz mogmang ibinarita kan sarong kan aktor na si Joshua Garcia na sarong masan ang iayon nagluluwa sa mga sexy picture niya sa sayang payag nung kasi nagtapless sa pagpapakan ng mga litrato kung kaya dako na siyang pagtubod na produkto masan na kan iaya sa ibong nalado sinabi man ni Joshua na masan na susupong na piling ang marawag niyang lawas. Wala na kamantabi kay Kapitan Randy Balasso, kamarangay ilawod kan banwanin daraga. Yan mga tugangan ka telepunan detalyes kan mga pagbabarita ngunyan pong aldaw ni na Biyernes, Pizza 15 kan bulan na Mayo 2026. Saliwat po sa ngalan ni Manoy Lopez sa Iturjan sa Lumas. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook ha. Salamat tulong tabi ning Marhay na kasabay ko man sa Laro Technical si Ryan Salcedo. Duman sa tower si Manoy Jules Valderam. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon na ang barangay Pigtatabangan de Pigtatabagan. Adios, maray na aga Bicolandia. Happy weekend.
1: Basta Bicolano, Uhagun!
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Desiderio.
3: Nataanang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulog ang palo ko. May tinutag ako natutulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Yun po. Narahay ako.
5: Ang mismo nga Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
7: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikulan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Nina Rosal at ng Nins Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman nyo na ba ang kagalingang dala ng Nins Kape?
8: Ito si Ariel Tayo, taga Manuyo, Pilar, Sursurong. Tagal na po ako na hindi nagakarimi. Ngayon, nung malaman ko na may Nins Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakarimi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Nins Kape.
6: Nins Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Nins Wellness Center.
9: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
10: Lapel Rogoso po.
9: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
10: Fallopian ako sa cyst.
9: Wala na pag gaano yung kalaki?
10: Ganito po siya kalaki dati.
9: Parang apple?
10: Apple.
9: Ngayon, ano na lang?
10: Parang ano lang? Ito, parang ganito na.
9: Jolet? Anong ininom mo?
10: Yung Uyaman, Gusto, yung Fern Max.
9: May booster ka?
10: Opo.
9: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
10: Hindi na katulad ng dati na parang malat yung boses ko. Tapos
9: malat?
10: Na masakot ko ng masalitan ko.
9: Ngayon, hindi na.
10: Okay,
7: balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsum ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottle juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And tama na ba ang tumor? Alam niyo ba na ang Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Men's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Men's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Men's Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
3: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
7: Marami na rin ang nagpapatutuo.
11: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
7: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
3: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
7: Men's F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Means Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-sumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic containers sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
12: Totoo. Ako po si Yo Ako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Minz Coffee bago ako minum ng Minz Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung gumamit ay nawala na.
7: Dahil na magpahuri, try mo na ang Men's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Goyabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches ka Men's Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Men's Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan sa nainang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Men's Wellness Detoxification Program.
6: Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Means Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil mayroong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Means Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga, ang Means Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santos Street, Barangay Pulburista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Means Wellness ay nandyan po sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang MWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Means Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
13: Sa Bicolano, Oragon!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: honest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragoon.
2: 4 minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadanugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dai na sisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba dito. Dito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Mga dugang, Diyos maray na aga, tabi sendugabos. Maray na aga, Kirayan Salcedo. Nakatutok. Mga tugang Biyernes, petsa 15, sweldo. Sa mga nagtatrabaho, syempre. So, daing trabaho, pero ano iba nagsisweldo? Nata daw yan, ano? Iyubag yan sa pigapod na mga ghost employee. ghost employee. Nabigla sa na pong minaburutwa yan pag arog kaya ng mga pizza, ano? Yan, yaon yan dyan. Minapasilag yan dyan, tabi sa mga opisina kan tesoreria ta nagkukubra kan sa endang payula. Kan sa endama na surusweldo, pero di man nagtatrabaho. Ay, sana all, ano? Dahil maning trabaho, dahil mabaya nagtatrabaho, pero nagsusweldo pag 15 sa katrainta. Yan. So, mga ghost employee. Marasa pa kamu. Ene po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez at your service. Tamang-tama pati, Biyernes man, ano, pagkasweldo at tiyan, o kaya baka nga ni mga udto, igwa ng sweldo, and at tiyan pag-urulian, pwedeng humapit mo na sa, ano ni? Hapit, ay nako, delikado. Baka konso sweldo, maubos, marimati. Matintaran, pag uli sarong, ay tapos, may samurai si misis. Pero ang iba daiman, daiman makakalukulukutan mga ago misis, mga misis, mga madunong man. So ATM, pigkumpis kar na. Hoy, narangyadig yan na ATM mo. Ako nga magkakubra kan sweldo mo. Yan. Yes, darling. Tapos, paagad man daw nga darling ning pangkuan-kuan man lamang nga dyan. Anong pangkuyang-kuyan dyan? Pang-iris nak lamang, day man lamang. And it's alright. Day. Aral daw, tanta ka na sa nang yung 20 pesos. Yan ang allowance mo. Inay ko po. Hard life na maray. Pag-araw ka na, no? Maray na sa nakaniso mga dahil nagtatrabaho, pero may sweldo, arog ki bato. Mas ray pa si bato dahil nagtalalaog sa trabaho, pero nagsisweldo. Ang sweldo pala ni bato, Kuya Ryan, 300,000 pesos a month. Nanahiling ko sa mga pig-post sa mga opisina. Sa opisina niya baya, kadaklan man agad. Pangapamilya niya, may aki, may bayawon, may pamangkin. Iyon niya raon sa opisina niya. Ang sweldo ng aros ranging from 200 to 100,000 plus. Ang pinakababa doon, nanahiling kong sweldo, 40,000. Sa staff niya sa iyong opisina sa Senado. Niya ako, oral lang kao ng sweldo pa lang dyan, ano? Pero ang si Bato, dahil naglalaog, pero may sweldo. Dahil supog talaga, ano? Sabagay, kahit tupa. Hay, sisay, kaya nagburuto ka ining mga senador na ini, arog ki Bato. Harain na ka mo. Ay, Jesus Maria Josep ka mo. Iyan ang binuto nindong senador. Diyos mio, marasa pa ka mo. So, mga nagbuto ka yan. Baad lamang sa 2028, mamuklat na ang sendong kaisipan maghanap ning pili kan sumareray na ibubuto nindo. O, so mga nagbuto ki Rubin Padilla, harain ka mo. O, ano masasabi nindo kan mga gibugibo kan mga pigburuto nindo, aber daw. Si Alan Peter Caetano, aber. Uy, na yun na mga yaraon dyan. Si Lauren Ligarda, sabi ni Tito Soto, ay maray man ngayon, tatis ngayon nga niya na aramang. Eksus manika, magkais Tito Soto. Haluhin na dapat minuklat mo na kahit tupa. Ngunyan niya sa nadan araman ang kulor nga yan ni Lorin. Pigdisa mulado sa napira ang but sabiyo niya, arog palan nga kan si Lorin, traidor. Babaing hudas. Bako? O kaya yan, iburuto naman nindo yan sa 2028. Ibugtak na nindo sa lista. Idagdag pa nindo si Philip Salvador. Yan, iburugtak nindo. Tangarig magkaingruraga na kitang biyo digi sa Pilipinas. O mga DDS, o yan, iburugtak nindo, iburuto nindo yan. Ta iubagayan ang gusto nindo dyan, nakaarog kaning klaseng gobyerno tadig sa Pilipinas na garina abang samok, daing kamugtaki na noong nakitig sa Pilipinas. Inda kung may pagkakataon sa na Kuya Ryan, kung pwede siya ng mag-ibang bansa na, makasusupog ng inda. Daing ka muna susupog. Sa mga kababayan tang Pilipino, sa arog kanin nangyari po sa satuyang nasyon, dahi ka muna hihirak, dahi ka muna susupog sa sadirita. Sus Mariusim. Aram po nindo, ako pigi-emphasize ko yan because kita na mga ordinaryong Pilipino, kita na mga butante, we are the ones given the freedom o kaya pagkakataon, libertad na magpili yung diretsyos ta. The right to suffrage, sa pagpili kan mga matatanos, sincero, tol-tol, honesto na mga opisyal sa gobyerno. Pero gari gulpisa sa tuyang mga butante an medyo salaan dalagang kan utak sa pagpili ano? O kaya inda kun ako ya nga ni ako minsan sa arog kaning programa ta na nagpapataratara kita from time to time na pag-abot kan eleksyon piliun taman tabi so mga tultul naman diyan may mga tultul man sa nang kandidato may mga record na iyo pa ang pigpapara buruto kaya inda puro kaya kwarta oh. So mga kita man, palibasa digdi sa Pilipinas, gulpia nagtitio, siyempre pag tinawan mong kwarta, ugmana, pwedeng iyo na nga nang ibuto. Tayo na bagandalagan, aloy na, mentalidad kan mga Pilipino, na konsisay nga may alangkaw ngayang paipit, iyo nga yaton ibubuto ko, nailing mo ng mentalidad yan. Kaya kung iyo yan ang mentalidad ta sa nakalihis na pirang eleksyon na ang nakakalihis, awara talaga. Anong aasahan ta sa Pilipinas futuro kan sa tuyang mga jóvenes, sa tuyang mga aki, mga makuapo, anong futuro ang nagaabang senda, nagalat senda? Nakakatakot sa tuya, palibasa kita, anuman sa tuya, madali na kitang maghali sa ibabaw kang kinaban, makahirak sumawa wala tadigdi. Kita nga ning gurang na, gari sawa na abu na digdi sa Pilipinas, hindi. So mga aki pa daw, mga hubin pa na halawig pang maray ang ititiner digdi sa Pilipinas unless na may oportunidad na makabalyusin ng ibang nasyon, makahanap buhay duman, and medyo makariwas-diwas kan kamugtakan ta digdi sa Pilipinas. Inda. Talagang, I don't know, di ko na aram. Bayain na yan. Basta importante, nagatrabaho kita, may pagkaog kita sa aral daw, and piriton ta na sa nansadirita na maging maugma, dawa para paano. Kundi yun na nga na yan, paano kita maugma kung ang sumanga, aram mo, ano yung mga sitwasyon ta kaya ngunyan, sige, iriwal sa nasyonal, ha? Iriwal digdi, iriwal duman. Aram po nindo ang binipisyaran man sa nakayan, sinda. Taso sa indang mga intereses sa sadiri ninda, sa indang buhay, sa pamilya, sa negosyo, sinda ka, boss. Kita, ano ang pakinabang ta dyan, aber? Wara. Wara ba kitang pakinabang po dyan? Ta sabi ko na nga, ang pig-iriwala ninda, so mga kanya-kanya nindang interes, dahil man sinang pakilabot sa tuya. Bako, ano sa iling nindo? Natatanasabi ko yan, sige ni Riwal Linda, inbes na dapat ang sendang atupagon dyan, kung mga Legislador na magamukna, magpasarnin mga leyes para kuta sa kapakanan tang mga Pilipino. Alimbawa na sana, sa food security, marahal na magaambarakalon taral daw, nagbabakal kita ng pagkakanta, bagas, nata nagbarato ang bagas, aber daw. Ang sulaminting baratong bagas dyan, so 20 pesos, intirong nagkaka-repeat pa, nagdidirismayo na, nagkakatarandol ng mga gurang na nagpipila dyan, banggi pa nga ni, nakapila na, tamakabakal siya ng 5 kilong 20 pesos na kilong bagas. Iyan ang mga arog kaya na sitwasyon, iyan ang dapat piga iriwala ninda dyan sa Kongreso na para sa kapakanan niya itong Pilipino. Sa panahon ng krisis, ano ang pwedeng itabang kan gobyerno sa satuya? Maray na sa mga vulnerable sector, tapirming may adyuda, papaano kitang mga nasa middle class, wara mambaga. Kita so nagbubuwis, kita so nagtatrabaho, kita so naglalapigot, kita gabos, nagbabayad kan abunaran dyan. Pag-abot sa mga araw kaning krisis, tagilid na sitwasyon, dahil man kitang ayuda sa gobyerno. Salado kan edukasyon. Ano ang kalidad kan edukasyon ta sa Pilipinas? Nata, maray? Maraot magaan sitwasyon kang kalidad ta. Kadakol dyan ang mga college graduate. Sarala nga niyang spelling. Ulti muna sa nang simpleng tataramo na English, dahil aram. Anong klaseng edukasyon talaga sa Pilipinas? Trabaho. Gulpian da yung trabaho. Poverty. Healthcare. Kadakol na mga bagay tabi na dapat atubangon, pag-iriwalan, deribatihan sa Kongreso, sa Senado, sa Kamara. Pero ang pag-iriwalan, hindi. Kanya-kanyang sadiring interest kan mga opisyal na ini. Kita digdi ano man sa tuya sa lokal, magtrabaho sa nakita, ta may pambakal kita lamang dyan yung pagkakan. Pambayad sa mga babayadan, obligasyon pagtapos kang bulan, ta siyempre, mabayad kang kuryente, mabakal kang gasol, mabakal kang sugamit na naman para sa bulan, matungod bagas, pamsira-sira, waro ka ni maireskwilahan na naman. Garastusan na naman, tama pa enroll, mabakal uniforme, school supplies, notebook, bullpen, papel. Pagabot kan oras, maaraman ta sa DepEd. Ay, ngaya kurang na naman niya ang classroom. Kulang ngaya ang teacher. Kulang ngaya ang tukawan. Kulang ngaya ang libro. Kulang gabus. Kulang ngaya ang chok. Ultimo na siya ng chok, kurulang pa. Wala nang pigsusurat sa blackboard. Oy, dahil na nga kitang chok, mga student, mga pupil, kaya ididikta ko na siya na ngaya. Ay, Diyos mio kita. Matang layon talaga sa Pilipinas. Bakit ang hirap nating inda? Natatagarok abang sakit, nagpaparasakit siya na ang buhay-buhay tayo sa Pilipinas. Good morning, Tabi, kay Chief Octavio. Good morning, sir. Mornings, asin sa mga paradangog kan sa imong programa. Talama, Tabi, Chief, PSO, Sir Octavio Rivero. And syempre, si Ate Emmy Abundabajo dyan sa Victory Village, nakatutok naman. Sige, atyan naman so iba, atyan pag-urulay-ulay ta, digli kita sa nagkapirap ang mga tema na medyo inda, kung ako nga niya, buko na ko tapag para diskutiro nito, dahil mang kamugtaki kaya eh. Kailang medyo significant man tayo, yung manapigiristoryan pati. Pero kung ako sa nakuta ang hapoton, mapatugtog na sana ako duman sa commentary program naman ko ta. Tadayay man na, yung magambiga sabi ta na nag-retire na kita sa trabaho, iniuya na naman kita, at least nagpa-part-time pa kita sa mga arganing programang commentary. Kundi garo minsan ang komentaryo tada ay man nagtatalab sa mga daing supog sa gobyerno. Nagparalala baga ano ang sitwasyon ta. Grabe ngunyan tabi ang gulo-gulo kan gulping mga Pilipino. Ki Alan Peter Caetano, garikon siguro mag-aparisir yan personal na daing bodyguard, pwedeng gulpian, pwedeng makalbo ini si Alan Peter Cayetano, tas gurunitan ini, saka kun sa mga lalaki, pwedeng bugbog sarado ini, pano ining black eye sigurado, ta gulpian, grabe ang gulo-gulo ki Alan Peter Cayetano, nasang-sangon. Sa mga babae, gustong karamruson, gurunitan, ta grabe ang dagit. Sa kuha na ini, paglaugkan sa iyang liderato dyan sa Senado. Matindi ano. Saka si Robin Padilla, Bicolano man pati, taga Cam Norte, saru man. Karo grabe man ang gulugulo kan ibatang mga kababayan, gusto man rabsingon ang pandok ni Robin Padilla. Relax lang nga mo dyan, ta... indasan ako na anong magigibuntan baski bagang presidente tamang kaya kariwara mambagang masasabi kurikon iba-iba pigalat ang presidente taarong kaning sitwasyon igwala mang tiradang mga speech na mga birada niyang mga pandiurag ini mara kari mababloy mambaga John B. Krimulya ay sus mariusip saro pa si John B. Krimulya yung baga na pigasabi na sabi ni Trillanes, kung pigbawas-bawasan mo nga sa imong papa preskon, kung taan ang yabad, may nadakop ka maski saro. Puro man sa nakaya, piling baga, pirming nakakurumo, pag naghampang, nakakurumo. Tapig papa, siring o, pigpapa butog so sa iyang daghan, chest out, kumbaga. Tangarig mahiling man ngayakan mga naghihiling sa video, sa television, na macho siya. Pigpapahiling so sa iyang daghan na butog na maskulado kanigon ora man nangyari dahil pa yung pigsisipa sa DILG ano dahil kamugtaki man ora man talaga nangyari kadakol mga fugitive mga wanted person dahil man nagkanar ora na baga dahil taaram ko narain na o sige na, tamabarita daw mo na kita, tamabuilo kita, Raja. Ha? Ay, anong yari kayo nito pati ining sa tuyang pigpipli, kuya na, nagkakapurutul bigla.
1: Buena Mado Barreta Headline.
0: Headline kan mga Barreta, Edot Salado Local, South Albay Trade Fair, nagpapadago sa Ligas Pisiri. Pirang mga parauma sa 3rd District Albay, dahil nakakuanin ayuda, napasay na naman. Barreta National de la Rosa, gusto da ang magpa-custody sa pulis and sa dawa iguanin ICC warrant of arrest. Talada International, gastos kan Amerika sa nagapanagos gera bilyon dolyares na. Yan ang headline kan mga Barreta.
1: Buena Mado Barreta, mga Barreta ng lugar. Local news.
0: Diyos Maray na aga, detalye na kan mga Barreta, inot sa lokal, target ka Department of Trade and Industry na makatipo nila sa 500,000 de pesos na benta o ganansya. Sa nagpapadago siya na South Albay Trade Fair Negosyo Center Edition and ini sa panahon kan Flores de Mayo 2026 o Santa Cruzan. Yan po yan sa Pacific Mall Atrium, Ligaspe City, Poon Kasudma, Mayo 17. Sinabi ni, alat mo na natata, Mayo 17. Poon Kasudma, sagod sa Mayo 17 palaan. Una ko, Poon, Mayo 17. Sinabi ni DTL by Provincial Director Noel Bunao na obeto kan trade fair yun na mapailing asin maipromotir ang mga produktong gibok kan mga albayano mantras na pigtatabangan man ini ang mga MSMEs na mas pang mapaiwas man ang sa endang marketing asin maparayan presentasyon kan sa endang mga produkto. May 24 na mga exhibitors gikan sa iba-ibang banwaan sa syudad Digisel by ang nagsabay sa nasabing aktibidad. Nagkamurondo pirang parauma sa 3rd Distrito kan Albay matapos na dahil ni makaresibi kan 10,000 pesos na tabang pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal para yan sa mga naapektaran kan pag-alboruto kan vulkan kan Mayo 2. Segon kay Albay agriculturist Daryl Jan Buenconsejo, bilasi subot ang listahan kan mga beneficiaryo sa ginibong validation kan Municipal Agriculture Office. kanlambang LGU digdi sa probinsya Kalalbay. Second pa kay Buen Consejo kasabay sa mga requirements kan programa ang mga dahil pa nakaka-recebihin in 13,000 pesos na cash for work assistance. Nanainot naman na pigwaras sa mga paraumang nasa laog kan 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkan. Ipinalawanag kanopisyal na dahil pwedeng madoble ang pag-recebihin ayuda sa laog nin anum na bulan huli tanahiling sa sistema kan Department of Social Welfare Development on record kung nakakuha na nintabang o daipa. Mientras tanto, sa tuya mo ng barabaktot na bareta. Yan dyan si Your Honor, urog na nagdadakuldan pasyente ang pig-admit duman sa heart center sa BRHMC. O dyan yan, sa dating BRTTH. Your Honor, pasok!
2: Urago Live!
3: Manilito, good morning and Marena Aga.
0: Morning.
3: Puso mo, alagaan mo Manilito.
0: Correct.
3: Baka atakiron ka kan mga isyo.
0: Ay, Diyos ko, ngunyan talaga nakaka-high blood.
3: Yan, kaya alagaan mo, dahil ka makalawag digdi sa heart center kan BRHMC.
0: Iyo, kasuma talaga, high blood ako. Sabi kan so nag-BP sa kuya ate niya ako, tabiglang high blood ako, nasa 180.
3: Ay, Diyos ko.
0: Over 140? Ha?
3: Lalo na, parang ako masanatabi Manilito.
0: Ay, daw, matumba na kaya nigdiyo niya ako sa klinika nino. Dahil man ako nagsabi, baka niya ako sa laya na sa imong gamit na instrumento. O, sige kahit.
3: So, morog na nagdadakol ang na-admit digdi sa RHMC sa Heart Center. Paribasa, ining Heart Center digdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Iwinihan sa hospital, kang Southern Luzon, na digdi nakukuha ang Heart Center apwera duman sa Metro Manila. Kung kaya, dakol ng mga pasyente ang pinaglalaw digdi sa nasambit na lugar. Sa obserwasyon kan Urago News halos aral daw digdi sa BRHMC na kung sa ina igo pirmi pinag-admit po pinaglalaw ng mga may hilang sa puso. Kung kaya advice kan mga doktor na mag-ingat at tanganin ay makonfine digdi sa nasambit na hospital. Mientras tanto, magayon ang akomodasyon kan mga na-admit digdi sa heart center bago mukna kan BRHMC na kung sa inyuini ang pinagpapadagos as in pinagbubulong kan mga doktor ang mga mahilang sa puso. Yan, tabi Manilito, sa tuwing dugang na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarcia, Basa Bicolano, Uragon.
2: Uragon. Reward.
1: Buena Mado Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
0: Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta. Ipinahayag ni Madam Janet Mapa.

Anon. Kan mga miyembro, mientras sinda nagbabango, nali sa epekto kan kalamidad, asiliba pang klasinin krisis. Peganon siya kan NGCP, ang diit na pagbaba kan overall transmission rates na pinagpapasa sa mga consumer sa bulang kan Mayo ngunyan na 2026. Por medyo na yan sa pagbawas man kan transmission wheeling rates as in ancillary services. Segon sa NGCP, an overall average transmission rate para sa billing period kan April 2026 sa nagbaba ng 8.80%, hali yan sa 1.75 per kilowatt kan Marso, pasiring sa 1.6 pasiring sa 1.60 kilowatt per ora. Anong 1.60? Piso gayod, 160. Kasabay kani nagbaba man in 5.02% an average ancillary services rate sa sobra 800 kada kilowatt hour, aliyan sa sobra 85 centimos kada kilowatt hour kana kaaging billing period. Maawot na matutukan ni Albay 3rd District Congressman Adrian Salcedan sa ro sa mga priority project may koneksyon sa flash flood na pirming na eksperyensyan sa mga naka-star sa barangay Masarawag. Siring man mga kataraid pang barangay kini kung may mga makusog na pag-uran o kaya may bagyo. Segon kay Congressman Salceda, pinailing na niya kung ano ang rason kung taano ta pirming pigbabaha an mayon unit dyan sa ginabatan. Digdi na diskubre na ang raot na as in iniluma ng maray na Sabodam. Kamautang ka na sa bitang opisyal na maibalik as in mapakaray ang panangga na iniulang kontra sa mga baha. Kung kaya nagingwa siya na makahaga din fundo gikan sa DPWH, tapagin ni Secretary Vince Dison. Tangari gini magamit sa pagpakonstruir, pagpakaray, kan mga pandepensa maprotiran ang mga residente dyan kontra sa baha. Uli kayo ni nagpahayag din pasalamat ang kongresista sa pagtagaman ng 500 million peso fund kan DPWH para sa pagpakarahay asin man konstruir kan mga dagdag na dam sa may pamitisan Kambulkan. Sa ultimo bareta lokal, nag-convene ang pamayosin miyembro kan Committee on Games and Amusement kan Sanggunian Pandalawigan Albay sa pangenot ni Board Member Harold Imperial Das Maranilla kasabayan sa endang mga counterparts sa LGU Albay. Initangarig po dang sentro kan Urulay, yon operasyon kan STL sa erarom kan bagong franchise. Kon babalikan kan primerong aldaw kan Mayo, liwat na nag-arangkad ang operasyon kani, Mayo 7, alagad. Pigya pundo por medyo sa pag-existir kan pigya sabing bukis.

0: saan bagay na ini ang pinaymutikan man kan si IDJ sa pagsabi na daiman da sindang na aaraman o kaya nahiling na presensya kan bukis operation sa probinsya. Kung kaya big question man ka nagkapirang opisyal ang kawaranin koordinasyon o kortesiya sa gobyerno probinsyal kanabay asin sa LGU kaini antes man ang formal na operasyon.
1: Buena Mado Barreta. Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: O yan na, ay naansikat ngunyan na mga panahon. Hinagad ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-kustodya sa Dasya sa Philippine National Police. Ayan po ang sigunman, digdi kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca Kasudma. Sa sarong interview, sinabi ni Aplasca na nadangog niyan kagadaan kan senador sa sarong meeting kay Batsi Chief PNP General Jose Melensioner Tates. Sa remandi LG Secretary June Vic Rimulya. Sigon sa opisyal, nangyari ang pagtiripon matapos ang tensyon na namatian sa Senado kan nakalisal daw. Magramduman na na-report ni Nasi de la Rosa na gali Senado amay na Webes. Pero ang oras matapos na magkaigwanin mga scripted na purutok-putok sa Senado kasabay na sa pagpautob kan lockdown sa lugar kung sa indumana nag-ipsot agang amay si Bato de la Rosa. Naninduga na Malacanang na si Senate Office of Sergeant at Arms sa Acting Chief as in retired Major General Mau Aplasca Enot na nagpaputok nin warning shots

0: Sa press con, sinabi ni Palace Press Officer Anticlair Castro, na mayon ning ginibong pag-atake ang mga ahente kan NBI kan Miyerkules tabanggi. Ikon pa kay Castro na iling subot kan OSA, ang presensya kan NBI agent sa GSIS area nakataning sana kan Blue Guard asin tulos manda ini na naghanda. Ilabyog tanan mareta sa lawas kan Pilipinas.
1: Buena Malo Barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Gabot na sa $29 billion ang harus nagagastos na kan-Amerika sa nagapadagos na pakikipagyera kini sa Iran. Masalang gawin inin 4 billion pesos kumpara sa dainot na karkulasyon kanasyon kanagtalikod na bula na sa $25 billion na. Kasabay sa bagong kantidad ang dagdag na gastos sa repair, asin man pag-rebuy nin mga gamit, sharing man ang operational cost kan U.S. military.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Pigladlad na kan Department of Education Bicol ang preparasyon kini para sa palarong pambansa sa 2026 gigibon duman sa Agusan del Sur. Second kay DepEd Bicol Sports Coordinator Francisco Dexter this season, palagos ang training kan mga atleta na nakatutok sa sports aron kan athletics, gymnastics, aerobic gymnastics, boxing, kay ba pati ang wushu kun sign host ang Ligao City. Magkakaigwaman in regional concentrated training para da sa Bapang Sports kung sa'yong host manigdi ang Legazpi City.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Magiging star-studded ang gigibo na halftime show kan FIFA World Cup Finals. Gigibo nini sa maabot na July 19 duman sa MetLife Stadium sa New Jersey. Second sa organizers, kasabay sa mga ma-presentar o kaya mga performers, ayusin da Madonna, Shakira, Sering Man, BTS. Papanginutan man ini ni Chris Martin kan Coldplay para da sa pinakainot na halftime show kan Football World Cup Final. Sa Barreta ta, salud, nagpatali ng DOH na makoordinaryo ang mga abo na iyan po kausa kan asphalt asin pwede siya din magdulot nin kadipisilan sa paghangos. Katawad kay ni Pigsadol ang publiko na magsulot permanent face mask as isaran mga bintana sa kapurtahan asin mantinidong hydrated pirmi mag-inom tubig na makaiwas sa maraot na epekto kay ni isa sa tuyang salud. Pagingan nyo man kan DOH ang gabos na mantinidong alerto sa mga barreta asin day pag-ibo na karaw-karaw o kaya joke-joke lang ananuman na mga pigasabing peligro kan mga autoridad. Yan atabi mga tugang, mga kaurago naman sa tuyang tampok na barreta ang ngunyan na Friday episode, last episode ta ngunyan na simana naman ta Biyernes na. Parang po ni News Director Annalyn Silada, si pangaral man ni SM Rod. Yaon dyan sa Lada Technical, Ryan Salcedo. Back-to-back sa Tower Transmitter ta, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po sa inyo, naging tapag barreta panilito sa Angels. Please stand by lang. Magkapanagos pa kita sa programa.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper
6: paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Karoyo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagbiwala ng mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NINS Mora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang NINS Mora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katalang FB page, Charity Ibalon Travel and Tours in Charity Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:43 na rin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Basta Bikulano, Urago!

0: and then a lot of work to be done.
1: Hoy! Ano, si ano huy yun ta? Kay Tano. Oh no, we gonna rock. Hoy! Sepa. Robin Padilla. Take it higher. Hoy! Motanglay man magparapang huy-huy. John B. Krimulya. Working so hard like a soldier. Ayinda. Hirak bang kanso nadakop bata na pilyido kay ni Kuya Ryan Uragon, si Mel Uragon baga, so sabing driver na volunteer na kan NBI, iyong nga na napipriso lugod ano, bugbog sarado pa bata na pilyido niya, intriga ko ta Uragon na napilyido niya kung sa Gabos na pilyido sa bilog na Pilipinas Uragon man na napilyido. Oh, kaya partidaryo ini kan istasyon niya. Partidaryo ini relative ini kan istasyon Radyo Uragon tabi taka apelyido eh ah? Ano daw ang connection kan apelyido kay ni Mel Uragon taka sa daw pati ini di mo nahiling lamang dyan pag ruskay mo kay Ryan sa cellphone mo kung ano an personal profile kay ining Mel Uragon dang ining 44 anyos. Gulpian na intriga ta iyo sunadakop mga tugang na iyo po da ang taga NBI nga ni Suinot. Kaya lang ako mapigiisip ko NBI, volunteer, may badil. Nata may badil para volunteer, kumbaga driver, nata pakuman gayon na tunay na NBI agent, pakuman gayon na full plates, kumbaga driver. Apoy ra ko na NBI agent talaga, natural may pigi-issue yan na badil ta. Law enforcer, pero kung driver ka, volunteer, tapos may badil, ha? Kari, bakong makatotohanan baga, ano, isip-isip mo, nakaintriga ko, inot na inot, so pangaran. Na ako ang pangaran ka niya, sa gabos na pangaran sa bilog na Republika kang Pilipinas, ha? Natata apelyido Uragon pa. Kundi dai nakayanta kun baga Uragon mo nagan apelyido na di sige. Pandi urag nga ni ano. Oh, ta kundi yung talaga apelyido. Kaya gumbaga gari partidaryo yang kan istasyon Midigde sa Radyo Uragon, ano. Oh, Mel Uragon da ini tabe na driver training NBI. Kundi sabi ka di ba na intriga. Gusto mo ngayon sabihon iya na driver ngayon kan NBI. Malaban sa pulis, malaban sa mga security dyan sa Senado, ah? Tapos may mga Marines pa nga na naka full battle gear. Ano man yang, ano nga yes siya, si John Wick? Napangirit ako ay. Natangayaya na Mel Uragon ngayon. Ano siya? Ano nga yes siya, ang paghuna niya sa diri niya, siya si John Wick? O kaya na si Jason Bourne? Ay, ako, gano'ng mga pelikula yan ah. Ha? John Wick baga si Keanu Reeves. Jason Bourne, so Bourne Identity. Sa kasaro pa nga ni, pighambing pa ki Chris Hemsworth, dumanda sa pelikulang Extraction. Yan, ailing ko yan, pelikulang yan, part 1 and part 2. Kaya medyo lugod, parang something unusual baga. No? Isipa man daw, tanagpurutok-putok sa Senado, ta nakipag-ribayan daan yung putok so NBI. Sabi ni Matibag, pundoy daw ngayon eh. Raman niya dyan mga iri-NBI kanangog nindo. Raman niya dyan kaming yung mga iri-NBI. Anyaon mga dyan na NBI. Yaon naman sa kataning dyan, ta mag-ri-ding-ding lang ang pagitan kayo ni GSIS building. Tayan pala na Senado, kumbaga nasa laog kan premises kan GSIS dakulao na building yan. So part of that GSIS sa premises kaya yan yung Senado. Oh, so mga NBI agent da yaon duman sa GSIS. At ito po da so request da may surat nga ning pig-publish so NBI nagpapatunay na may request paano kaya ngaya so head kan GSIS dyan na natatakot man kaya nag-request ning mga NBI personnel ta for safety and security man nga dyan. Pero na ngayon itong sa Senado, wala ngayon kami duman NBI. Ano man yan NBI duman, dahil man niya kami nasa fellowship nga kami. Kaya nadali, ini pong Mel Uragon na ini, pigasabi, sa inot na report na ngaya NBI, inipalan driver daaning NBI, tapos, yan nga ni, ban driver, kailang simpre isipun mo baga kung driver ka, if you are not an agent sa National Bureau of Investigation, natatamay badil ka. Bako, tanaram tang authorized na magsukbit ning badil, and bako yan basta-basta, takon bako ka man NBI agent, dapat igwa ka ning permit to carry firearms outside residence. Kung wala ka yan, takon ikasibilyan ka man sana, you are not an agent, natatamay badil ka. Saka, isipo man daw yan, ang kakasabaton mo nga ni iyan ng mga police, may personay kan sergeant at arms, o suhipi nga ni ininda, na mista pala nito ni Bato, naka BB Armalite, ikaw daw mapalag ka daw duman na para ka driver kan NBI, may mga marines pa, o yan, mga highly trained iyan ng mga soldados. Ya, makusugbot ka dyan na makipagbadilang ka dyan, nasulo ka sana. Ano ka, siniswerte? Gari talaga makaduda ini. Kaya so iba pigya, papaagi na sana sa karaw-karaw. At ang ngayon, pag-una mo ngayon ng Mil Urago na yan, ano siya pag-una? Yan siya si John Wick. Yung baga, si John Wick baga na, tayo yung tadi titamaan, ano? Gadakol nagbabadil, gadakol ang gustong gumadan, nalulugadan man, pero dahil napupuruhan, matindi, John Wick talaga. Ano? Ano ngayon siya? Si Jason Bourne? Ano ngayon siya? Si Chris Hemsworth? Duman sa pelikulang Extraction? Kaya bigibo na pong, kumbaga, naglaluwas, very unusual yan ang mga script kaining mga yaon dyan sa Senado ngunyan. Nagluluwas talaga mga tugang, nagari palabas lang. Diversionary tactic, duman po cover sa pag-ipsot ni Bato. Yun, yun na yan. Ako na nindong araw na kaya na nangyari. Bakong ma-create pa ka muning eksena, and then magibo ka mong istorya, tangarig ma-cover sa pag-ipsot ni Bato. O, yun yan. Kundi yun na yan, naka-ipsot na, ano pa? Bakir daw. Si Isayan may kapabayaan duman. O, yan ang, yun na yan, ang dapat na atubangon ngun yan. Si Isayan dapat na maghampang dyan. Kung may sabit dyan, may problema dyan. Si Isayan nagpadulag, si Isayan nagtarabang, si Isayan nag-facilitate, gabos. Tangarig, pwede man managot. Magawa ko. So anyway, yun na yun ang nangyari. Anabangan ta na sana din dito. Kung nakaipsot na si Bato, dahil nagitang pwedeng mangyari dyan. So aramon ta naman kung nagsaina. And ano ang masunod na lakdang kan mga otoridad, tagarig da kupon siya. And the round duman sa The Hague. And mag-iba na nasinda duman ni Ninong niya. Tasabi niya kaya baga kan inot. Yung makaya na pingangalas naman kay Bato. Ano? Baga nagparataram siya kan mga inot na panahon. Tapos ngunyan na uya na ang sitwasyon. Habu na. Karima niya supiga sabi niya baga ni Trillanes, ako ngayon, yaon niya ako digdi sa Senado ngunyan, ta may awaran ta bares niya siya, and ako ngayon, pigsabihan niya baga, pigchallenge niya baga ngayon ako, na gusto mo pa ngayon, make my day, sumama ka pa ngayon, Trillanes, ikaw ngayon niya magpusas, ngunyan ngayon, ta yaon na ako digdi na, dudulag niya siya, tama man agad baga, kaninot na panahon, sabi niya, dahil siya masuway ki presidente and anduyugan niya and permi niyang iibanan maski magsain maski pa siring sa impyerno gay iibanan niya o ngunyan ngayong yaw na sa daig habo niya ibanan niya duman o kaya nasusudyaan iyo yan bagaan nangyari kan dipisil na magparataram kaning patapos takon pag abot kang panahon umabot ang siring kaya na pangyari susudyaong ka. Oo, yan na ngayon. So, tinaramo ba ngayon ka ito? Yan. So, dipisil ang magtaram ng mga patapos tabi. Pero digdi kita sa lokal. Ta iniyo, labi ka importante ini. Bayaan ta na yan. Igilid ta na muna sa national na yan. Tabahala man sila magpaririwal dyan. Bahala na sila sa buhay ninda. Yun na yung supunto takasubago. Na kumbaga pinakasitwasyon tango niya digdi sa nasyon maribok, magulo sa politika, iriwal digdi, iriwal duman, imbis na kutana an sa indang pigkakaabalahan so para sa kapakanan tang mga Pilipino, Nabanggit ko sunag kapir ang mga importanteng bagay na dapat iukot ang pigkakasibutan, pigiriwalan dyan sa Kongreso, sa Senate, saka sa House. At manungod po sa food security, food stability, paghampang sa mga problema and solusyon sa krisis, pagpahalangkaw sa kalidad kan edukasyon ta sa Pilipinas, pag-crear ningulping trabaho, tangarig oportunidad sa mga nakatarapos na ding trabaho, and pabaskugo na maray ang healthcare services ta. O, ta ako pirang aldaw ako dyan ngunyan sa Tanchuling, tapig asikaso ko man muna susakuy ang mga salud, ta may mga namamati-mati kita, and may mga nakakahampang akong mga kapariyo ko na mga pasyente na nadadangog ko ang mga inagrangay ninda sa PhilHealth, sa healthcare in general, kan digdi sa tuyang nasyon. And then, iguaman duman sa mga may partidaryo sa abroad, arayoon talaga ngayang maray, ano? Oh, nako, ano po nako, yan, aram mo ngayon duman sa aki ko ngayon sa ako ng nasyon ito. Duman ngayon, dahil ngayang pigbabayadan. Nata daw ngayon kita digdi, ano? Taaro ngayon kayo ngayang yakap. Magayon man kuta na ngayon, tamay pig-opresir ngayang libre. Kundi ang problema ngayon, bako man niya gabus libre, bako man niya gabus sakop, dahil man niya gabus covered. Ikaw ka manggirari ngayang babayadan, kaya dahil man niya pwedeng masabi ngayang libre, ikaw para sabi ngayang libre. Dahil man niya ninda pigasabi, na bako man gabus covered, gustong sabi yun, dahil libre, mabayad ka manggiraray. O, kaya ayaw yan. Kaya, yan, saru yan sa mga bagay, healthcare. O, hindi sa to sa Pilipinas, gulpian naghihiri lang, gulpian mga nangangaiponing health attention, mga gurang, mga nagmamati, mga aki, mga hobiness, mga kababaihan. Pero pag abot sa healthcare, malulubog ka sa utang sa mga babayadan sa ospital. Kaya yun yan mga tugang, imbis na iyan ang inaatupag kan sa tuyang mga opisyal na pig-ilihir dyan sa pwesto sa gobyerno, sa kongreso, o ilinga, napapala ta. Sinda, sigan, iriwal, dahil mangkitang, connection ta dyan sa iriwal ninda sa politika, sinda man sa nabagaan, kinabang kayan. O, bako? Nata pag nanggana si limbawa manggana maakwita diyan sa impeachment na yan, duwa man sila ang pwede mangyari diyan, acquittal or conviction, day man ay ba kundi aram mo ang impeachment is a political in nature, so gustong sabihon kung sisay ang mayoriya yuto ang marinar. O kaya digdiyo ako na iling ko na niksina digdi acquitted diyan si Sara sa iling nindo ta mayoriya sa Senado, mabuto yan, mabuto si Sean Mayoria duman. O siyempre yung mga kaalyado, mabuto ito pabor sa acquittal. Nata si Sean gustong mag-convict kay Sara Duterte dyan, na berdaw, na puro ang Mayoria kaalyado niya. O dyan pa siya na, it's a numbers game. Iyan ang pigasabi ta. Tadawa ko ng ebidensya mo abang gabat, kung ano pa dyan ang mga ebidensya ipipresentar mo. Ha? Kung ang Mayoria dyan sa Senado, na ayupuan ma-convene as impeachment court, pag nagdesisyon ang mayoriya, gustong sabi yun, sukadaklan, kalyado ninda susayin ng sisintensyaan, naturalmente alangan man na iruro mo yan, simpre isasalbar mo, warog man sana yan kasimple, dahil nang nakul na paikot-ikot pa, para paikot-ikotong pa kita, bako man kitang mga patal, baga? Kaya ako pa sana personalmente, hindi ko mabigay sabi, hindi ko mabigay inutan, but sa kuya and sa kuyang estimate, acquitted yan si Sara Duterte dyan sa Senado sa impeachment niya. Ano, sa iling nindo. Ako, hindi ko pigay inutan, sabi ko nga ni, pero sa kuya lang personal, sa kuyang observation and composition yun yung kan Senado, kung dahil yan mabago, yun na yan talaga, pag abot sa impeachment trial, ang katapos-taposi kayan, Sara Duterte, acquitted. Tanawa kung gurano kagabat kan ebidensya, kung an ma-desisyon, so mayoriya, nakaalyado, ano sa iling nindo? Mag-desisyon daw yan, ma-conviction sa kaapil ninda? Ano ka? Ngaroon man siya na yan, arog kayan baga, simple man siya na. Tatapag para paikot-ikoton ta pa, pag para komplikado pa na uya na, very obvious ang resulta.
2: Oh, darkness finds you on your own.
1: Oh, so driver kan NBI, makairakman, o digdiki Mel Uragon, irakman kaining taong ini. O digdi sa barangay, sa northern barangay, sa Tadatabi, sa Ligaspe, sabi kan city disaster, si Engineer Ladi Azur, medyo makangingirhat lang ugaring ini. Ta kuyan, sabi, gabus da ang barangay sa northern part, kan Ligaspe, ang delikado sa lahar. Jesus Maria, usip kita. Ah, ta dakul na po Tadatabi ang nakatambak na mga volcanic materials, debris, dyan sa may pamitisan na yan, pasiring dyan, so pinakadakulang galibaga dyan, ano? And iyan tabi mga tugang delikado ng maray, and based na po yan sa latest data na pinaluwas. Kaan Pibox, pagi ni Dorin Abelinda, kan resident volcanologist kan Pibox, sa sendang pinakahuring disaster meeting. And sa mga maabot na panahon, dahil tamang pigahagad, kundi aram mo baga, pirmi kitang inaabot nin mga bagyo digdi sa tuya, sa Bicol, sa Albay, lalo na, and mga makukusog na uran, delikadong maray yan. O kaya dyan sa mga northern barangays, tabi, ano, kaya baka mo dyan, partner, tabi, sa Dita? Northern barangays, Dita? Dita, San Joaquin, ano? Bako? Ari na inot, Dita o San Joaquin?
3: San Joaquin.
1: San Joaquin ang sa inutan?
3: San Joaquin, Dita.
1: Ah, Dita.
3: Bunga,
1: Mabini. O yan nga ni. O, gabus bagada ang northern barangays, delikado. Kaya pag inkaso da may mga maraot na panahon, uran, bagyo, lalo sa mga makusog na uran, insigida po Tadatabi, ang ipapa-implementar preemptive evacuation. Ay, kadakol yan, Kuya Ryan, biru-biron mo. Pirang ribong pamilya yan, biru mo, gabus. Bako lang, pira. All northern barangays. O, kan Ligaspe City. O, yun isa ng baritang initadig sa Ligaspe, medyo kuhana yun eh. Dakulang preparasyon digdi ta, isipon mo bakusan na yang gatos, ribu yan na pamilya tabi, pirang barangay ang yaon yan, bakusan na, we are not speaking of 1, 2, 3 barangays digdi. Kadakul po ining barangay na ini, kunbaga gabos ha, all northern barangays of Ligaspe. O, kaya may mga importante mga arong po kaning mga bagay, bako po ining karaw-karaw, and daikitang dapat sayangon na oras digdi, lalong-lalo sa mga naka-star sa mga barangay na ini, medyo kuwam po kita, bako sa pigtatakot mi kabo, kundi mas maray na po ining advanced information, tatangari gabos pa kita makapagaranda. Hey, ano mo, dahi taman kaput ang panahon baga. And given na talagang digdi sa lugar ta, pig aagiyang kita nin mga bagyo, and mga aura na mga makusog. O lalo na arog na kanyo, Mayo, Hunyo, nasa kabangaan naman kita kantaon, yung bagang mga panahon na yun, puunay ang kan pag-uran-uran. Rainy season na bagayan, wet season na. Tadigdig ba sa Pilipinas, duaman sa nan season ta, dry and wet. O kaya pasirin na kita sa wet season, rainy season, yan. Kaya medyo kwan lang. Yan ang dapat paghandaan ta sa mga lugar na inidigdi sa syudad. Mga tugang, inabot na kita din oras. Tangari kita magsuruway naman ngunyan na pagkaaga. Last episode tangunyan na simana because it's Friday. Saga Sabado, de, mag kita ning programa. Shout out lang muna bago kita magpaaram na sa programa. So iba tapang mga viewers digdi sa programa. Yan si Manong Erning dyan sa Gabawan. Marlene Yanson, watching, listening dyan sa San Andres SDA. At saka si Aringo Devora, good morning. Julie Garcia, good morning Julie. At saka si Kuya Tuti. Kapi, may Kuya Tuti, tabi.
4: You'll never buy.
1: Ano ang laban ngon yan sa NBA, Kuya Ryan? Saru na sana sa San Antonio. Gusto ko ang manggana San Antonio eh.
4: Someone who loves.
1: Saka si, sa ano ni, laban nila 76ers, di ba? Ay Timberwolves. Tama, no? So, Wolves, si Kwan, kalaban ninda kan San Antonio, so Timberwolves, di ba? And duman man sa ibong so Cavalier sa kaso Detroit Pistons. Ako an kuang ko duman an sa kuyang ano ni paborito so Detroit Pistons. Kundi ilang nakalamang so Cavaliers eh naka 3-2 3 na an Cavaliers. Ayo tra Cavaliers and Piston. Ayo dapat makatabla an Piston eh Piston ako eh. So San Antonio sa ka ano ni Wolves wala pa. Nakalamang man San Antonio duman 3-2 man dapat matapos na tangarig barakbakan na sa finals. Uyo na sanayanan kwenta yun na sanayanan sa tuyang pang-aling-aling sa kuya ngunyan ng mga panahon pag nauyom na ako magparailing kan mga barita ngunyan makaurag-urag na nailing akong NBA tamaray pa niya ako inita puwerte and tight. Adios! Sa Lunes naman tabi kita mag-iribanan sa programa 6 to 7 in the morning Radyo Oragon 90.7 FM Stay, baby. Ang tabay na po sa Barreta Alas 7 kasabay na po sa SM Rod asin iba pang mga nagbabagabagang issue. Ini po ang sa inyong lingkod Manilito Sanchez. Salamat kansa inyong pagantabay Basta Bicolado.
5: Basta Bicolado Basta Bicolado Oragon.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Dave, malapit ang anniversary natin.
10: Oo yan, parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lola's yun.
9: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
10: Siyempre, Lola's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
10: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon. Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Manong More Choco Mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: Easy!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the GGP. The Generics Pharmacy. Di mo na kailangan lumayo kasangga. Bili na sa
1: GGP. The Generics Pharmacy.
2: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3477. And look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
3: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa Love Keeper ang bulan.
4: Tarambulan ito.
3: Tapos nagpa-vlog cam ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Lim nagabus.
5: Ang main store sa Center Main Branch ay matatagpuan

0: Shhh! Huwag kang maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ha. Oras na.
0: Oras na para.
1: Ritual na ginagawa ng mag-asawa. Diba?
0: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
1: Oh, ano yan?
0: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Ikaw talaga, Han!
0: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
3: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours.

0: di maaaring nabiling pangamutsyan ng uri na sakit.
1: Para sa sambut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
3: Parang oval ang

0: Aray ko, nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, kulisos na siya.
2: Ang name sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Radyo Morado.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 9.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Pagitama po kami sa inyong mga orasan. Uy! 18 minutos na mag-aagi ang alas 7.
7: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
8: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
9: Uli na ang Uragun.
8: Reto, reto, reto, reto, alas 7. Uragun, Barreta, alas 7, headlines.
6: Enot sa pamayokan mga nagbabagang barata. Sa lado lokal, presyuhan kan mga pangenot na barakalong digdi sa Albay, urug pang naglangkaw. Inflation rate sa Albay, nagrikas ka na kaaging bulanin Abril. Sa mga barata man sa laog kanasyon, Fuerzas Armadas kan Pilipinas nilinaw na dayman imbuelto ang mga militar sa nangyaring shooting incident duman sa Senado. As in sa mga barata man sa luwas ka nasyon, Chinese President Xi Jinping pinatanidan si US President Donald Trump katakot sa isyu kang Taiwan. Ang detalye staud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto local. Local News. Aldo na bugitan ng Biyernes, petsa 15 na kanbulan in Mayo taong 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Aminado ang Department of Trade and Industry Albay na nagkaigwanin paghiro sa mga presyo kan mga basic necessities and prime commodities bago sa nasa probinsya alagad maging sa bilog na Kabikulan. Sigun po naman kay Sinan Briones ang Public Information Officer kan DTI Albay epekto ni ka nangyayaring ribok duman sa Middle East na naging dalan man nga nipong madanyaran ang mga manufacturers kan BNPC. Sigun po kay Briones, igwan na sindang pinadarhanin mga letter of inquiry sa probinsya matapos mahiling ang paglangkaw sa nagkapirang produkto, rugnan mga pinagmamonitor kan ahensya. Dagdag pensyon kan mga SSS pensioners, ipapaluwas na ngunyan pong bulan nin Hunyo. Pensionado na si Manoy Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago Laki Reward.
2: At na marireceive kan mga SSS pensioners ang sa dagdag pensyon ngunyan na taon na ini ang naging pinginit mapa ang tagapagtaran kan isa sa Ligaspo sa binibong interview sa kan Urago Nusa. So yan sinabi na sa mabot na kutaan ng bulan na September marireceive ang dagdag reduced porsyento na dagdag pensyon kan mga SSS pensioners sa alagad mo na bulan na Hunyo ipapalawasan yung daini sa Falcon Expanded Relief Program kan nasabi ng ahensya ipinaliwanag pa ni mapa na pero sa pagkataon yung madagdag pensyon o pwede man mag-abiling emergency loan kamo sa members kan SSS na consentually sila makareceive ng 20 mil pesos. Sayang sinabi na binabana man kan SSS ang monthly contribution kan pwede makapag-abil ka nasabi ng programa. Sayang sinabi na kung kan mga nakaging bulan tinapoto din ng 36 na bulan na ulo kan sa SSS members sa pwede makabil ka nasabi ng loan ngunyan gigibo na sa rinday PC Octos o 16 na bulan na. Dagdag na narito ang lokal. Ako si Jess Magallanes, mas na Bicolano, Oragon.
0: Reward. 21 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nanutaran na pag-recast ka inflation rate digdi sa Albay sa bulan ni Abril kumpara ka ng aging bulan ni Marso kan presenting taon. Sa ginibang inflation press conference kan PSA Albay, sinabi po naman ni Cecil Bonchal, ang chief statistical specialist na nagsakat sa 6.8% ang inflation kan probinsya gikan sa 4.2% kan kaaging Marso. Sigun po kay Bonchal, ang marikas sa paghiro kan presyuhan kan mga produkto siraron po naman kan food and non-alcoholic beverages ang pangyarot na nakapag-contribuir sa inflation rate kan probinsya na nasa 5.5% rate as iniguang 45.7% share sa paglangkaw kan inflation. Call center agent dyan sa may party kan Uwas Albay arestado. Huli po naman sa pagbababakal nin illegal na droga. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Laki Reward.
3: Na nagkukundukta ng anti-illegal drug by bus operation ang mga awtoridad kasuugma maabot na naman sa 13,000 pesos ang nakumpiskar kan Uwas Municipal Police Station matapos na magkundukta sinda ng anti-illegal drug by bus operation sa Uwas Albay kontra sa suspect na si alias Kata 29 anyos taga Aligao City sarong call center agent nasa kustodiya ng unyang kan Uwas Municipal Police Station ang suspect para sa pagsangat nin magkakanibong kaso. Dugang na balitang lokal Andy Madrigalejo Basta Bicolano Uragon.
1: Uragon Laki Reward.
0: 23 minutos po mag-aagyan na lasyeta ng pag-aaga. Nasa 296 na mga para-tricycle, gikan po dyan sa Primer Distrito kan Albay ang nagpasiring kasudma sa Activity Center kan Pacific Mall Legazpi, nganing mag-resibin yung tigya sa 5,000 pesos na tabang, gikan sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Siraron po naman kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Program. Sigun kay Maria Cecil Nunez, ang Social Welfare 2 kan Protective Services Division kan DSWD Bicol. Kasabay sa mga benepisyaryo ang mga tricycle drivers gikan sa mga banuan kan Santo Domingo, Malilipot, Bakakay, Malinaw, Tiwi, Asinsyonad kan Tabaco. O beto po naman kanasabing programa na matawan yung tulos-tulos na pinansyal na ayuda ang mga chuper ng tricycle na naapektuhan kan padago sa pagtaas kan gastos as in iba pang mga pangaipo puro aldaw. Miyanto stando gigibuhon ang awarding ceremony ngunyan aldaw sa CSPC Nabua Camarines Sur. Live and alive sa area, si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
2: Sa pagkipagulay kan Urago News kay Marlon Puntillas din kan CSPC anog masindanin ulit ang digdisa nga sa Greta Banoan gigibuhon ang awarding ceremony kan TOSB kan Ako Bicol susuga kay Puntillas Arong Orgulyo kan mga taga CSPC Graray na gigibuhon ang prestigious award kan Ako Bicol. Pinansabi pa niya na ang venue kana nasa biteskwilahan ang talagang naganda na para i-accommodate ang mga madalang as in madigdi sa nasa bita na area. Pinansabi pa niya din na kana CSPC na prestigyosong programa taon-taon pinag-ibo kan Ako Bicol na sana sa maabot na panahon o sa maabot na taon giraray digdigigibuon ang awarding kan 10 outstanding student of Bicol. Mga tugang dugan na ito informasyon sa lalo lokal ini si Joy Boy Sarcia Basa Bicolano Orago.
0: 26 minutes after 7 in the morning. Presente po si DSWD Secretary Rex Gajalian sa pag-inaugurar kan Masikap SLP o Sustainable Livelihood Project na makukuha yan sa Barangay Dibod kan Banuanin Kamalig. Kinawan atensyon kan Sekretaryo ang paghingwa kan grupo kan mga kababaihan na dati mga beneficiaryo man kan 4-piece asin ngunyan mga graduate na sa nasabing programa. Nanuga man ini na padago sinang susuportaran kan ahensya ganing urugpang mapabasko kan ipupundar na hanap buhay. Kasabay po sa sinang mga produkto ang manibibang mga handicraft decorations nagibo sa abaka, mga salakot o kalo asin kadakul pang iba. Miantos tanto na kumpiskan kan mga personahes kan Coast Guard District Bicol sa paagiman kan Coast Guard Substation Piudran ang nasa sanggatos na reams din subot imported na iligal na sigarilyo na may brand na Swang Z na nagkakantinad din 540,000 pesos sa isinagibong random paneling inspection sa Piudran Port. Sigan po naman sa Coast Guard District Bicol sa pamamayon ni Commodore Ivan Roldan na diskubrihan apat na bag na may laog na sigarilyo na isinakay sa sarong passenger bus. Ano sabi ng bus, ang pinagmamaneho kan sarong 53 anyos na driver na may kaibang 45 anyos man na helper. Idiniklara ang kontrabando ana kumbiskar na sigarilyo huli po naman sa pagbalgar sa Acta Republica 10863 katagod kan National Tobacco Administration Memorandum Circular Number 03 Series of 2004. City Hall facade kan Legazpi pinagpupunan na ang renovasyon. Nasa linya na ang subkontraktor, si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
4: Pinagpuna na kanlokal na gobyerno kan siyudad ni Legazpi ana proyekto para sa pagrenovar asin pagbabago kana disenyo kan facade o hampangan na parte kan City Hall. Sa pagkipag-ulay kan Urago News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, pinagkumpirma kani na presente nang nagpapadagos ang konstruksyon kana pagdataonin bagong itsura sa nasabing edipisyo. Sigon sa alkalde, obeto kani nagibuhon na mas magayon asin moderno ana itsura kana nasabing opisina di gobyerno kana siyudad.
5: Design na sunod ng tabi ng contractor ko yan. And, para mabago naman po, anong tayinig naman na medyo luma na talaga. So, bandok ng City Hall. Para maging maliwalas man.
4: Ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Madugang na balitang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno Basta Bicolano.
0: 29 minutes after 7 in the morning. Kaipuhan ang rebranding sa promosyon kan turismo kan Legazpi City nga nipong makakuha nin atensyon sa mga lokal o sindayuhan ng mga turista ang syudad. Sigun kay City Councilor Aran Rañola, na ibanan pamayukan Committee on Tourism sa sanggunang panglunsod sarong paagi ninin marketing strategy. Sa iasubot na hinagad sa City Tourism Council na isabay ang mga Legazpenyo sa paagi ng tagline o slogan contest para man sa Legazpi. Digdi mapili ang city government din tulong magayon na slogan na ididepensa ni Dakun Taano Taiyo ang dapat na piliun na tagline. Safe Motherhood Week ipinagselebrar sa probinsya ni Sorsogon. Mga dugang mang baretang lokal gikan dyan sa Sorsogon City, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Lahe Reborn.
6: Pinagtawan doon ang kahalagan kanligtas sa pagbubuntay sa sinpanganak sa isang nagibong health advocacy awareness. Katakod kan pagsilibrar kan Safe Motherhood Week ng may itaymang kalidad na pangangalaga sa ina. Kalusugan ng sanggol may garantiya na ginibo sa People's Mansion kanakaaging Merkoles Petsa 13 kanana Mayo 2026. Pinangunahan kang Provincial Health Office o PHO katabang ang Department of Health o DOH ang aktibidad na may kamautan na paiwasan ng kaaraman kan publiko man

May edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ni-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Men's Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
4: Ngayon naman po ni Duke ay kuha ng maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inuman huli tayaw na po ibilis mo ang kakomunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
5: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 26 minutos, alas 8 na.
6: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
7: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
5: Pinagkumbinsir ni Governor Patrick Azanza ang publiko na samantalahon ang pagkakataon na makabakalin abot kayang baga, siraron po naman kan programang Benting Bigas Meron Na o BBM Rice. Sigun sa Gobernador kan Islang Probinsya ng Katanduanes, inihan kasimbagan sa inagrangay kan mga tiyos na katangbunganon, particularmente kan mga residentes gikan sa hararayong lugar na nasasakitang magbiyahe pasiring po naman sa Birak, galing sa nang makabakalin baratong bagas. Napagkaraman nagikan po naman sa 17,400 na mga bags din bagas ang naipanaukan Food Terminal Incorporated. Matagaman in supply para man sa Gabusta Banuan asin barangay sa probinsya nganing mas maidulok ang programa sa mga benepisyaryo. Arestado po kan mga otoridad ang suspek sa pambabadil na nangyari sa Del Rosario Cararayan Road, Naga City, kasuod mang hapon. Duguan ang suspek kan ini, maabutan na si Mary Coverman sa lugar ang badil na pinagtutubunan na ginamit man niya sa iyang sadiri. Sa presente, panagos pang pinag-iimbestigaran kan pulisya ang nangyaring pamamadil. Sa oras na mga tugang na 36 o 37 minutos na makaagi po ang alas 7 ni pag-aaga, pinagdino po kan Sorsogon 2 Electric Cooperative sa mga member consumer owners o MCOs na ang posibleng pagpapautob kan manual load wrapping o rotational brownout ang daraman kan kakulangan in supply kan kuryente sa Luzon Grid. Uli po naman kaini ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ipo ang nag-i-schedule kan oras asin mga electric cooperative o kaya distribution utility na pwede siyang na makamati nin paramientas na pagkawara kan kuryente huli kan manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ipininumargman kan kooperatiba na kaipuan nining ipautob nganing mamantinir na balanse ang kuryente sa bilog na Luzon. Ani pa pang mga istorya, barata impormasyon sa Laogas Inluwas Kanasyon. Masunod na.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw.

0: na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Wiragod Pangreta, alas 7.
5: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
4: Bagong Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
6: Pinagdinaw po kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas na daiman sangkot ang mga militar sa nangyaring insidente nin pambabadil sa laog kan Senado kanakaagi pong Miyerkules din panggi. Igon kay Peace Chief General Romeo Brauner Jr. ang mga namataan na marine sa laog kan Senado bago ang insidente ang nakadistino na sa nasabing building bilang partikan sa inang regular security duties. Paliwanag po kan AFP Chief na nakaulay ninda ang mismong commander asin pinahimutikan na nagpaputok sinda sa nasabing building. Ipigduon po ka National Bureau of Investigation o NBI na responsibilidad kan Senado na ihampang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Uling inian na siraron po naman kan sa indang protective custody. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pananagutan kan halangkaw na kapulungan sa pagbutwag kan Lestador na may pinagkakampang na pagbuot nin pag-aresto. Kasabay po naman kay ding, ipinag ni Matibag na nagpaluwas na nin direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ehensya kan gobyerno para sa tulus-tulus na pagkakadakop ni Bato de la Rosa.
4: Urago Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
6: Nagpatanid po naman si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na pwede siya mag-abot sa giyera o matinding konfrontasyon ang dalawang nasyon kung mapapasala ang lakdang katagod po naman sa issue kan Taiwan. Binutsan ni Chinese President Xi Jinping ang maisog na pahayag sa saindang formal na summit meeting ni Trump sa Great Hall of the People sa Beijing sa sayang speech. Tinawan po naman doon ni Xi, pinakasasin, pinaka-importanting Asian status, sports, showbiz, masunod.
7: Uy, pare,
8: cafe pala ang kape mo?
7: Ibig ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
8: Ha? Ano yun?
7: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
8: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
8: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
9: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
10: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
11: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong.

protektahan na nga tayo. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: 7.
1: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Dragon Barreta a las 7. Barreta Sports.
3: Let's get ready to rumble!
4: Binawian na po ni buhay ang player kan Memphis Grizzlies na si Brandon Clark sa edad na 29 anyos. Siguro ni sa opisyal na pahayag kan kupunan. Kaya pa man ipinagpapaluwas ang rason kan sa iyong pagkakagadan. Alagad nagpahayag yung pagkikinumamay ng NBA asid mga pag-iriba niya sa team. Si Clark ang bistado bilang sarong mahigus na forward na naging parte kan NBA All-Rookie First Team kan taon 2020.
2: Dragon Barreta a las 7. Barreta ang artista. Showbiz News.
4: Kanakol reaksyon na nagkapilang celebrities as in social media personalities sa subot arrest warrant kan ICC laban kay Ronald Bato de la Rosa as in sa tensyon na nangyari duman sa Senado kan nagkaaging Miyerkules. Nagapudan po naman si Ogie Diaz kay Presidente Bongbong Marcos na makiaram sa naglalang sitwasyon matang inapudman ni Joy Barcoma na Philippine Circus ang Senado. Uli po naman kanangyaring kariribukan kadagusan urulay online mantang naghihiraskan sa inang kanya-kanyang opinion ang publiko asin nagkapirang bistadong online personalities.
2: Uragon Barreta a las 7. Barretang Salud Health News.
4: Pagkukumbinsir mo niyan ng Department of Health Bicol ang mga bados na samantalahon ang libreng prenatal check-up sa mga pampublikong health facilities ganing tulos maagapan ang posibleng komplikasyon sa pagbabados. Sigun sa ahensya, nakapagdatos din nasa 56 na maternal deaths sa riyon kanakaaging taon 2025. Kaya pinagpapakusugan Safe Motherhood Program kasabay naman ng family planning, skilled birth attendance as in facility-based deliveries. Libre man ang importanteng serbisyong pansalud siring kan immunization, supplements, laboratory testing as in postnatal check-up para man sa ina as in sa indang umboy.
2: Uragon Barreta a las 7. Tutu daw ini?
4: Kinonfirmar kan barangay responsible owners of dogs enforcement team na ipinautom na ang pagbubugtak nin microchip sa mga ayam bigdi sa syudad kan Legazpi. Sigun kay Bong Samar, ang focal person kan Brodette, hinali na ang dog tagging huling pinagahali man sa nasubot ini kan dog owner katakod kan posibleng penalidad kung baga may bayolasyon sa paagi kan ipinalit na microchipping sa rong gadget na ipigbubugtak sa kulit o kublit kan ayam madali nang ma-identify ang may sarili ka ini in kasong may nakagat o naaksidente, huli po naman sa ayam. Asin yan mga tugang mga maning mga manayan, kabilugan kan mga tarakulang istorya ng inyong pong aldaunin. Biyernes, Mayo 15, taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang Barreta, News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman si Damanoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, siriman kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope o Ryan Salcedo, sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee or Mohex.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters, at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: So, ano pangalan mo?
9: Karolo po.
0: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
9: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
10: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
12: 9.7 FM.
8: Radio Uragun.
4: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Natato ng 10 minutos, alas 8 na.
13: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
14: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini

Uy, good morning. Good morning. Diyos maray naga sa liwat mga tugang mga manay mga manay. Medyo nagraragaak pa ang boses ko. Day pa fully recovered. Pero sabi kan naagapan. At akong day pwedeng sa aga. Sigiling ko kaya Manoy Ryan na pwedeng nagpapaas-paas ko ta ako. Maski anong kusukan duros ang sapo. Sukat kang grabe talagang init ko niyan, adi. Anong dawa bang ginaabaan na? Kung sa indo pong napagriparo ang ang klima tangon niyan kung maluya ang sa imong salud. Paurug na kung may respiratory illnesses kang dati na. O kaya gurang na. Sa mga seniors lalo na. O ingat-ingat po kamo ha. At ang sabi kan pag-asa, garo hanggang Hulyo pa kitang maura. I mean, mainit. Or alawig ang laban ta sa ilninyong ini. Arganika niyo, mga alas 6 pa sana, pero baan ang alangaang. Kasubanggi, di ako talaga napamugtak Manoy Ryan na dahil magkakarigos. Nangarigos ako daw alas 9. Kaysama niya ako kung madismayo kung grabing init naman niya ako. Kaya napag-isip-isipan ko, tama susabi ni Manoy Joko. At ang ngayon, magpa-aircon ka na. Sana ko. Kundi ang problema man, so pambakal bagaman, madali yung sana magsabi. Pero ang pagbarayada na garo.

Manig Race and Pampanga Baga, pamuso sa... Ano nga niyan? Pampangas Best, tama ba yan? Oh, bad lamang Ate Grace, makatana man lamang kami kang mga puro Pampangas Best na yan. Bala ka na, Tabi. Nakatutugman si Uy Kagawad Roderick Orbita Bong Buban. Kagawad Bong, marina aga, Tabi. Dangan kay Kapitan Jose Jopis Pis akan Barangay Tres EMS Barrio. Ano na, Tabi, Kagawad Bong? So pakiulay kukuta na baka mapatabi-tabi anindu ining yaon dyan na kulay puti na Avanza dyan sa may ngaangaan kan papalaog baga sa Aeroville Court. Yaw, nang ganyan nagre-recudo pati susman. Sabi ko, ta, bawal dyan magpa-parking. Ta, aro ka susaro, nahulog susaro kong ruida. Bata na uto ko. Kaburo ba, susman eh. Buong ko pati lamang, maski maulugan bagang ngaya kidahon man ni Ryan, dipisilo na. Grabe, ang sabi ka nung, grabe ngayon yung pag-alit mo. Ka man dos, maka primero ko man makaarog man ka, ang gabi man ka mo. Nagkaantabay man si Ma'am Vierns Bitara. Ma'am Vierns, maray na agatabi. Yaon man si Vanessa Silencio Paitna Diaz. And then si Emmy Abundabahoy kan Barangay Victory Village South. Manay Ems, maray na agatabi sa imo. O, kumusta ka mo dyan sa... Di ko na naiiling si Sarutang Barkada pa dyan sa Victory Village. Siyempre pa, si mga pag-iriba tama dyan sa Barangay 22 San Roque na talagang pirmihan na kaantabay sa tuya. Si Manong Santillan, Junbal, marina agatabi sa imo, salamat. Siliman kay Manay Gracia Pacheco, dangan si Larry Miranda. Uy, salamat tabi kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Dati mga tugang, si Alan Peter Quintano, talagang idol ko ini. Bako lang dahil sa matibay na abogado. Kundi, nahiling ko man sa iyang kumbaga pag-grow, pagdakula bilang sarong politiko. But eventually, habang naghahaloy, imbis lugod na magrahay ang pag... kumbaga, imahe niya sa publiko. Garo lugod nagpararuro Manoy Ryan. I'm sorry, pero the way I look at how he handled the Senate presidency, especially at this point in time, nayaong kita sa krisis pa. Garo, naluluyahan ako, Manoy Ryan. And come to think na ang ginibo nindang pag-takeover kay Senador Tito Soto was obviously for a reason. Ang problemang dakula kaya kay Alan Peter Quintano is uragon siya magpahimutik, utikon. I'm sorry, ha? But that's the way I look at him. Ito sa nang supahayag niya na ang mayormenting dahilan kung natatapin na laog ninda sa Senado Liwat, si Bato de la Rosa, tanganing magkaigwasinda ning numero. Numero, tanganing maging mayorya na iyo ang mapatalsik sa Senate presidency ni Senador Tito Soto III. Which actually happened. Nagkaigwa ning kudeta sa Senado. Napalitan ang liderato ni Tito Soto. For what reason?